0: ng management principal o tungo din eh, yang natutukan ay ang military career. Sa panahon sa Vietnam War, si Renato Revilla, nakauban kini siya dito sa Vietnam, pinagi sa usaka ka grupo nga PhilCAG o Philippine Civic Action Group nga sa diin magtabang kini sila dili sa gira kundili sa mga napiktuan sa gira dito sa Vietnam. Sa dekada 80, si General Revilla nagkupot kinig mga importanteng posisyon sa military. Apil na din ang Chief of the Philippine Constabulary o Director General sa Integrated National Police at 1986 o sapoy nagkupot sa Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Nga sa diin, kini ang posisyon, dako kayo, labi na sa military position sa panahon nga lisod kayo ang politika sa Pilipinas. Sa tuwing 1983, si General Fidel Ramos kauban si General Rene Davila, sila ang naglunsar sa Philippine Special Action Force o SAF. Nga sa diin, specialized unit kini sa Philippine Constabulary. Nga antuyo mao ang pagkumba sa terorismo o paghandle sa mga high-risk ng operasyon. Tungkol sa inisyatibo ni General Davila, ang maong grupo nga SAF sa kinika modern security challenge o advance ng military structure. Sa panahon sa People Power 1 atong revolusyon 1986, si General Davila o sa kinika general na na-assign pa sa Bicol region atong panahon ng sa diin, iyang grupo, nag-assemble sila guban yung mga tao, ug mideklarar ng alang support nga to sa Defense Minister Juan Ponce Enrile o ni General Fidel Ramos. Pagkahuman sa EDSA Revolution, si General Davila nagparayon iyang suporta sa gobyerno sa lalom ni kaning Presidente Cory Aquino apan tungod sa nagsunod-sunod ng mga kudita usato kalisod ng posisyon ang pagdipinsa sa demokratiko nga gobyerno kontra sa mga kaubanan sa militar na may kontra na sa administrasyon. Pagka 1988, si President Corazon Aquino may promote kang General Davila nga to na sa Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon gikuptang kini hangtod 1991, ugusa siyang labing lisod nga atubang mao ang kudita to 1989 na sa diin nagkatbang sila ni Gregorio Honasan o ang Reform the Armed Forces Movement o RAM. Matrapadul ang 3,000 ka mga militar nga nakigsangka sa gobyerno, umisolong sa Camp Crami, Camp Aguinaldo o Malacanang. Apan ang pagpangulo ni Davila atong panahon na instrumental sa pag-maintain o pag-preserve sa Armed Forces of the Philippines nga wala gayod matumba. Sa pag-retiro niya sa Armed Forces of the Philippines, si General Davila gihimo kini siyang Secretary of National Defense atong 1991 o serbisyo sabsiya si lalom ni Presidente Ramos sa sunod sa unong katuig bilang Defense Secretary o gitawag kini siyang the longest serving Defense Secretary sa Pilipinas. Sa tuig 1998, misulod kini siya sa politika o bidalagan kini sa pagka-presidente sa Pilipinas si lalom sa Partido para sa Demokratikong Reforma human nga mipahawa siya sa lakas inyo siding nga partido. Yang desisyon sa pagdalagan og presidente human nga wala siya gipili sa partido lakas inyo sidi nga gipili nila wala si House Speaker Jose Divinisa Jr. Happy birthday in heaven, General Renato Davila, July 20, 1935. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Inara.
3: Pagod kayong akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Hey!

0: MGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Huwag wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion. Huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bangbang nga naga. sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka na.
5: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, diversion road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
6: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Puro de los pueblos.
8: Alas na 8:13 na. Halika mo sa itong pagkapanaguban-uban. Kanigabon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka mighty si DTX 500, DTX Coffee Mix, o Ditribayo Kamuso.
9: Si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay na ka DTX 500, DTX Coffee Mix, Ditribayo, Sport Biotics, Dipalo.
8: Salamat ha sa pag-share, K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Share, like and share, yes. And follow.
9: Yes, Onyer Ugas, naminaw, morning ninyong dua mga sir.
8: Onyer, Pari Arzi.
9: Ugas Barbershop.
8: Si Pari Arzi, good tempre, morning. Taka BMG, good morning. BMG, nag-order to si kuani mo, si Pari Arzi, BMG, si Sir Nicomedes Mir. Jumidis Mir. Sa kuani, sa BMG. Okay na to, pre? Okay na, pre? Hatod na, pre? Og ni Randy Estrellano, good morning, usab ni Sir Joseph Cuibas, Cuibas Lichon, og ni Mamerlin, Mamerlin! Good morning ninyo diha. Og sa kang Dave Diasis, og kang Chad Fernandez, tanan-tanan. Hindi na ko ma-mention ha, kung kayo, basta gikan sa akong kasing-kasing, bisag di mo na ko ma-mention, di mapanganan sa kahanginan, apil na mo anak tanan. Nabi nagmingon ta sa ato ang mga friends turn, sa ato ang mga friends. Friends.
7: Puro de los pueblos.
9: French fries?
8: Ah?
9: French fries?
8: French fries. Okay, mga suking tigpaminaw. DTX Coffee Mix, lami kayo. Dari na punta mga kaigsunan sa Ditribayo. Pero sadik paday good morning ni Brad Gypsy Ruda. What a life!
9: What a life, Brad Gypsy Ruda. Salamat sa imuhang kuan ka matinud-anon. O kamaayong tawo.
8: Kamaayong tawo. From Cebu, ah.
9: From Cebu with may, love.
8: Diretso lang yun, diretso. Kusong kuno kayong ulan sa Cebu. May diretso siya diretso kayo nagdalag botong. O niya, nangumpra po siya DTX sa Coffee Mix. Okay kayo.
10: Puro de los Pueblos.
8: So, Monica Ron, kini nga to ang ditribayo sa, before tamo adto sa dugang mga isyo, mga sulking tigpamina.
9: Mone.
8: Ang ditribayo, mga kaigsunan, doon na siya ay VCO.
9: Virgin Coconut Oil.
8: Onya, VCO, doon na po siya ay ditribayo.
9: Ditribayo.
8: So, anong kinahanglan man kumupalit? Kamu, anong kinahanglan man mumupalit? Bumalik pangutahan ng ilap. Anong kinahanglan kumupalit? I-convince ako kung ninyo, anong kinahanglan kumupalit?
9: Hindi ka lang yan, di ayaw palit.
8: Ay, po pag-anaanaga mga customer.
9: I-convince.
8: I-convince na to. Kanang pangutahan na ba, nga, anong, o ako'y customer, anong mupalit ko?
9: Anong kang mupalit?
8: Anong kinahanglan kumupalit?
9: Kinahanglan kang mupalit, kailan tawa ng imong buko-buko? Bakit tikubo na ka? Kulang kag kalsyum. Naasab ditribayo, daghan kaayo nag kalsyum.
8: Kalsyum.
9: Nga makatabang sa imong bukog.
8: Bukog?
9: Aron dili malugti. Para. Nga dili po ka magtikubo.
8: Dili na lang. Di, makuan, unod-unuran po.
9: Unod-unuran po, pero ang bukog mo'y paligunan.
8: Dili lang yun na ka ng bukog o panit.
9: Kaya makapagana mo po nagkaon, ilabi na sa mga senior citizen.
8: Kana. Tulo akong ditribayo, ganina na horot. Anya, may TC, tulo.
9: Tulo?
8: Anya, ang kanang detects ko pimix, duha.
9: Dahil na nagkadugay, nagkagwapo ka.
8: Na. Kaya alam mo ni Brad Jeep, tiruda, what a life.
9: Ha? So, nakakinahalan gin sila mag-ditribayo. Kay... protection po ni siya. Anti-fungal, anti-bacterial, anti-viral.
8: Anti-viral.
9: Sumura ni siya. Sobra pa sa pulis. Gwardiya gid ni siya.
8: Sobra pa stanod.
9: Sobra pa stanod.
8: Sobra pa kafgo. Sobra pa sa CHDM.
9: Mabantay ni siya og 24/7.
8: Kana?
9: Sa imong mga silyula.
8: Di na siya matulog.
9: Sa imong lungs.
8: Di na siya matulog.
9: Dili ni siya matulog.
8: Dili na siya mapahuway.
9: Dili ni siya mapahuway. Yun
8: na may uban ng mga vitamins nga mapahuway. Muna nga makasulod ang mga virus o mga bakterya. Pero kining ditribayo mga suking tigpaminaw. Di ni siya matulog. Di ni siya mapahuway. Bantayan ka mga higala hantod sa pagkahinanok ni mo. Aron di ka magkasakit-sakit.
9: Magpulaw. Pulaw bugtaw ni siya. Nag-komentaryo naman ka.
8: Wala ba ito si Candos?
9: Sabi na kayo ka.
8: Tubag! Tubag! 3 days!
9: Ito, ay. Seryoso, seryoso mga sakintig paminaw, makatabang yun ni mo ng ditribayo. Makatabang yun ni mo nga maproteksyonan ang imong kalawasan.
8: Kanak yun ang mga sakintig paminaw. Kanak yun na. Kung gusto mo ito maghigala nga mutas ang atong kinabuhi, tumata ni ini ang mga products nga mong ipang-endorse diha ninyo.
9: Mama
8: nga gakuan ha nabdos or gapatutoy kana lami kay na kay kini daing extra virgin coconut oil kuan ni kanang grabe ni mo hatag ni siya og sa term ato kanang mura pug gatas ba nga nagpatutoy kasi mo anak ba
9: mono laurin oo kuan pud ni siya food for the brain so imong bata bright
8: mura ni siya butong mura ni siya butong mura avocado mura mami mga nuts bantog ra nga tuon ko sa una mugana gyud ang akong utok wala pa ning ditribayo kaon kog mani
9: imong inakaon
8: unya kay lami man kay kaon so hudto sa nako kaon una ko magtuon
9: dugo na pud ka nga busog na kayo maduka na pud ka
8: tulog dayon oy tuon gyud nahitabo. Di bitaw mo ni smani mga kaisunan kana mga nuts. Butong o uban pa manghigala. Mana nga ato na mo.
9: Ditribayo na mo.
8: Ditribayo. Ditri nga may VCO.
10: Ang VCO nga may D3. Puro de los Pueblos.
8: Balik-balikan natong
9: impeachment.
8: Day 8. Nagkadugay mga suking tigpaminaw. Nagka lagi ko kana maraga mo action ko gakwatan kana action ko boycott.
9: Boycott til na kamlantaw.
8: Mo na mangutana lang ko nimo sa hitabo. Ni mo sabay-sabay na lang ko nimo. So sa may hitabo kagapon tawag.
9: Gi-present kagapon. Si Atty. NBA Director
8: Tuloy Bagbag.
9: Matibag.
8: Matibag.
9: Atty. Melvin Matibag.
8: Si Tuloy Bagbag.
9: Na abogado na daw siya sulod sa 29 katuig.
8: Ah, sa ito pa, kung ano siya, 29 ka mga tuig. Sa ito pa, nahumani siya 1997.
9: Oo na.
8: 29 man.
9: Oo.
8: 6 plus 3. 29. Ah, 1997 siya. Kay 26 man taron.
9: Oh.
8: Kun ana to, minus ana to ang kuan og tulo ka tuig. So 1997 ang 2000.
9: Oh.
8: Right kog math no.
9: Bias math pa ka.
8: Bias math be. Sample lang be. Be, sample be.
9: 100 divided by 2 times 5 plus 50 to times 200.
8: 64. Ito kun na may divide. Basta na divide, automatic na siya mo gamay na siya.
9: Oh.
8: Basta.
9: Ayun sa na.
8: Graduate ko, 1997.
9: Amao, di ay, 29 years.
8: 29 years, so punay ko sa mat. Basta ko na parang may gutop ni Matibag.
9: Kay si Kuhan, si Soto, na yun siya, siya po, 29 years of lawmaking.
8: Lawmaking? Lukdo.
9: Lawmaking.
8: Ano niya? Lahit man na soto. Bisan 29 years of lawmaking.
9: Kiro, di mo na malibang sa ato ang...
8: Sa kanan?
9: No.
8: Kinsa ka iro?
9: Amot, kinsa nang iro? Kanang shit! Guard? Naki, kuha na sa naki. Matiligsan na sa itong...
8: Shit!
9: Nimaho ng... Kinsa mo na iro, ana?
8: Katong
9: bu... malibang.
8: Bungoton?
9: Dili, puti. Nga kairon.
8: Ah, dito na sa ilan ni kuhan. Dito, sulod sa pulay.
9: Bili mo mag- mayatakan nimo.
8: Lagi, hindi, hindi. Anto dito ba sa ground ba? Manimaho. Hindi ka na kung...
9: Ito sa pasunod ni si James?
8: Ah, sige, sige.
9: Gio Valencia, gipaligon ang pagdumala sa solid waste sa lokal nga level. Ka K5, James Panduquillo, AK5.
11: K5 News FM, live report.
12: Ang Wilson sa Valencia umo sa pagpanguna ni Mayor Edgar Chavez Jr. bago lang nagpahigayon ng usa ka technical na konferensiya. Diin nga nagtutok sa mga pagpalikon sa mga estratehiya sa pagdumala sa solid waste sa lokal nga level na. Si Municipal Administrator Albert Val nga nagrepresentar kang Mayor Chavez uban sa mga nagkaiyang mga pangulo sa departamento, mainitong misugat sa mga bisita ka. Lakit sa mga tinahod na bisita, mausigya Forester Vicente Los Baños, ang OIC Regional Director sa Environmental Management Bureau Negros Island Region, mga eksperto sa balaod na gikan sa Office of the Solicitor General na kung ingon man ang mga importanteng kawani sa EMB inayara. Ang panaghisgot na nagtutok sa mga estratehikong pamaagi aron mamoderno ang pagdumala sa basura na diin nagpakita sa aktibong maruganan na sa administrasyon na bahin sa mga isyu sa lokal nga kalikupan na. Ang balita ang hatod ka na to sa DTX Coffee Max, nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Ako si Kakifad James sa D3 Bayo Barukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report
13: Foro de los Pueblos.
8: Alas sa 8.23! Balik niya po na rin sa itong pagkapanaguban-uban. Ito nga balita, mga suking tigpamin na. So, si Matibag!
9: Gi-present ka
8: na po. Ano sa may iyang kuan? Ano sa may iyang participation ko, no?
9: Natibag siya.
8: Ha?
9: Natibag.
8: Natibag? Kaya nga naman?
9: Kay during the time nga nahitabo, katong...
8: Pagpanghulga.
9: Papanghulga, o katong mga investigasyon. Di pa man siya NBA director. Pag-uraman siya.
8: Mao.
9: So wala siya personal knowledge sa atong mga nahitabo nga investigation, ana, tanan.
8: Hmm.
9: Yung sabi yan na sa requirements sa huwag mag-testify ka, dapat na kay personal knowledge.
8: Hmm.
9: Kaya nga, siya abogado ka, di ba? O, kabalo ka ani. Kabalo ka aning role 132 ba to?
8: Hmm.
9: Sa evidence. Iningon man siya nga, can you refresh me?
8: Mm.
9: Of that, wa, nalimot na dahil siya.
8: Limot?
9: Sa limot siya sa rules.
8: Pagka-abogado niya?
9: Oh. O niya, nag-present sila.
8: O saan nga rules? Rules ha?
9: Sa rules of court.
8: A rules of court? Dili sa ilahang nga rules sa Senado.
9: Kanya nag-present siya. Nag-present sila o kuan. Di naman din ni.
8: Mm.
9: Kuan ni ako ang rules of court diri nga app.
8: Mm.
9: Nag-gi-present nila ang mga statement ni Las Cañas katong gigamit sa ICC.
8: Live mo lang dato si Las Cañas.
9: Mao gani na. Ngani o.
8: Nganong yamatong gamiton nga di man si Las Cañas.
9: Mao bito no hearsay. Kasi sa kuan niya siya sa chismis ra nang ito.
8: Wala ba sa script?
9: Moto nga nangisok nakasaban ni Pia si Jerbil Luis. Okay siya may ga-present gapon. Layo go kayo si Jerbil. Wa goy. Kalaro kayong murara pagbasa og script ba?
8: Nagbasa bitaw to, nakabantay ko. Niya.
9: Gi-present lang niya to, di gi-lecturean siyang Pia. Ngayon yung manang i-present rin, wala kay pirma, wala ganin notaryo. Scrap of paper, raman na.
8: Niyan siya
9: po. Hersey pag yun na.
8: Kailan ko sa Jerbel, to na po niyang laway.
9: Wala, pa. Explain ba siya? Ayan, nag-explain.
8: Lalo siya man dito, present, ginaghan pa mo itong mga abogado niya, wag katingo.
9: Sa council, good.
8: Dili para siya ni Sheila Sison nga, kamo sa may gamit ninyo, kamo na po!
9: Basi ba na kay...
8: Kay sila may murag nagkasinabot.
9: Si sila nagkasinabot ni Matibag.
8: Si Matibag, sige man sila gistorya-storya. Money nga, ay problema, kaya ako'y mapresent ni mo. Resulta, kamo doon na ulawan?
14: Furo, Delos Pueblos.
8: Makakuha po ba yan dayon kuskuhan? Buti ba sabot? Bisag wa ko magtanaw mga sukintik paminaw gamikan kay number one, maglagot ko mga higala sa mga prosecution panel. Ikaduha mga higala, maglagot po ko mga kaigsunan sa depensa. Maglagot po ko mga kaigsunan dari mga higala sa minority ng mga senador. Og majority ng mga senador. Nga klaro na kayo mga suking tigpaminaw, patas anay lang ni sila sa ilang ihi. Muna nga, kita nga mga katauhan, kamo nga mga naminaw, samang ganahan pa mo. Ngay padayon, ang nga kanang nga maong nga trial nila mga suking tigpaminaw. Pita. Uy, pulos. Kwarta na to mga kaiksunan, tons, may gigasto every day. Karon, katapusan na po doon, ikasiyam na po doon, gadlaw. Kay katulong sumana man doon mga higala, kaya usaka sumana, katulungan sila mga higala mag-hearing. Kwarta na po, another 25 million pesos, more or less, ang gasto mga higala, hinampak nga way hinunggan na mga suking tigpaminaw ng impeachment trial.
14: Furo de los Pueblos.
8: Di ba? Klaro, bisa kung saan mo, kanang utok nila mga higala, sara-sara yun na sila. Kung kana sila, gakonbikto na kanang Tracy, gakonbikto na daan kang sara.
14: Furo de los Pueblos.
9: Butara, nai na lang mo di hagod. Makakonbikto mo. Disisize na na mo, disisize. Sige pa mo, kahiring-hiring nga.
8: Kuan pa nito sa? Sa grade pa ni.
9: Sa kuan pa na?
8: Grade. Number 4. Sa ato pa, usan din ikabulan o namahuman.
9: Napay upat.
8: Napay tulo, tulo na lang.
9: Tulo.
8: Kay upat ramli ka articles of impeachment. So, doon ay tulo. O saan na po ka buwan? Wala! O niya, pagabot nga ito, unahan na mga higala. Ako itig ka po! Okay, klaro naman good kayo. Mga senator judges nga pabor ang mga kaigsunan nga ito mga higala kang BBM. Klaro kayo, pabor sa administrasyon. Katupong,
9: klaro kayang gatinuplok ras matibag hapon. Kaya siya na open investigation pa kung nagyapon ng grade threat. Usa na katuigog 8 kabulan, wapagyapon sila yung natumbok. Ngayon sila naalagi, threat na agi ka-istorya si Sara. Base kuno sa gi-istorya po ni Sara. Di pala to din ninyo, kung kinsay ka-istorya, wala po. Siya nga na may person of interest, di rin na mo masulti.
8: Kaya basing makasibat?
9: Wala ko sila yung alan.
8: Basing manakop na po ni sila taga-sibulan. Matibag!
9: Huh?
8: Daghan pa'y kawatan si Bulan, huwag mandak piyay!
9: Nagkadaghan man sa ano? Speak atong pagpatay sa Korinet. Unom naman po.
8: Dakpa! Napay lain na riyay! Dakpa ninyo! Kanya ina nga mo, nag-i-contract ni Sara! Di-contrata ni Sara nga mapatay nga to kang Marcos! Kang presidente sa First Lady o kang Kuan! Kining former speaker! Ay, Ginoo ko ninyo mga sukintig paminaw ay. Hmm? Grabe. Mas maayo po doon ta Supreme Court ba? Aksyon na po mo para may bawa na tunig on sa ba? Ayaw na mo ni Anang. Magka-crisis ha? Desisyon ninyo, okay ra ba nang gihimo ni presiding officer karon o ni presiding officer? Kaya hangtod karon na mga sukintig paminaw pending pagyapon sa Supreme Court. Ang question mga kaiksyonan, kananga kon ba? Angay ba? Or okay ba? Or yun bas balaod nga nag-preside karon ng mga kaiksyonan si Escudero nga dili siya maoy Senate President. Awa pa muna na question. Awa pa muna natubag kanang mga pangutana. Kay si Gatsalyan ang presiding officer.
9: Di man abogado.
8: Di man abogado. Pero masig, nakakato na dahil siya karon Tons.
9: Wala.
8: Sa ato pagbalik, ako'y mag-preside.
9: Ikaw na, God. Ikaw mo ako, si presiding officer.
8: Ako si presiding. I-challenge ako ni si Gatsalyan. Na even na, I'm not a lawyer, but I can preside and overrule and sustain and make a ruling to my co-senator judges.
9: Wow.
8: Whatever in my mind, as long as in line of the jurisprudence and jurisdiction of the penal code of the Republic of the Philippines Constitution. I make sure that all my rulings is in favor of in favor of the Filipino Republic. After few reminders.
9: We will be right back.
8: Kasayo na nagatsalyan, di ka kabalo. Pikat ni mo. Human lang sa pipila ka pinumdam. Lasot sa tram kayo ng standby.
15: Puro de los Pueblos.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio. Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
21: Masinug.
20: May diabetes ka?
21: DTX 500 na ang DTX 500.
20: At yunay powerful extracts.
21: Nga phytochemicals.
20: Ug antioxidant.
21: Nga gigan sa palaya.
20: Ug the sugared sugar cane.
21: Mga organic compounds.
20: Nga effective.
21: Batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ni Hig. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kang nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mapakamagabutika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o bilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skila kay sige kog absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Sa mga butika.
20: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
21: Mag-Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
20: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
21: Sa Clinicas 4Biotic,
20: suwabe
21: ang paggawa sa hugaw.
20: Mag-Clinicas 4Biotic.
21: Adlaw-adlaw.
20: Mapalit sa inyong kasuki butika.
21: Extend
20: Hood Superman.
25: O si Juni taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men.
0: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Crones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van. Trap side. Swap pangligusyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting nga sporting events? Aduna tay regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
3: Sibulan Cockpit.
2: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
3: Sibulan Cockpit.
2: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo
2: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
3: Sibulan Cockpit.
2: Aduna pay dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimoskimos 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Sibulan Cockpit.
2: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Labok na bay.
3: Sibulan Cockpit.
2: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy. Lamian nga litsong o barato pang nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
4: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
30: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
30: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
32: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo og serbisyo sa

0: ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panihuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe, makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Puro de los Pueblos.
3: Alas 8:41 na mga suking tingpon. Inaw, halik niya po sa itong pagkapanagubaluban. Kiniga po si K5 Bernie Campos, kanon ni Gamaiti, si Ditex 500, Ditex Kopi Mix, o Gardi Trivayo Cabuso.
4: Kini si K5, Attorney Ronel, kanon ni Nakaditex 500, Ditex Kopi Mix, D3 Bayo, Sport Biotex, D Palubos.
3: Garita sa Mighty C. Mighty, Mighty C. Mighty, Mighty C. Mighty C! Fall of the vitamin C. Anong kinahanglan po tayo ni Turns Mutumar? Ikaw, ako, everyday, buntag, o to, hapon, sige ko gatumar. Sa ato pong mga listeners, anong kinahanglan po mo mutumar? Nini nga itong Mighty C.
4: Kaya mga masakiton man mo.
3: Dili, oy.
4: Kinala mo mutumar.
3: Dili, dili. Oh, dili, masakiton. Mintin ang gali, amintin.
4: Aron din gali,
3: aron din ta masakit. Oh, may ayaw, hindi na masakiton. Masakiton na, yan to na sa inupiit.
4: Aron nga mamatay.
3: Ayaw po. Para matambalan. Ayaw po. Yan po. Kulang. Ang kanang da sa inupiit sa ang mga pasyente diha turns basi kulang rapod sa pag-ampo.
4: Kailan ka nag-ampo?
3: Ano hirong dad, mamatay?
4: Dili, ang mga pasyente diha, wala nag-mighty si.
3: Awa nag-mighty si.
4: Oo. Kung nag-mighty si sila, dili sila ma-admit diha?
3: Dili sila ma-admit. Mighty si yun. So, og nag-mighty si sila, oh, sakto lagi, og nag-mighty si, di ma-admit kayo, may mga sakit. Sakit. So, nga nung kinangda na ito ni, labi na nga, wapa ta na sakit.
4: Kaya ron, dili magkasakit.
3: Oo. Oh. Kay kung dili magkasakit,
4: dili ma-admit.
3: Kung dili ma-admit,
4: dili magkasakit.
3: Eh, balik-balik, malang ingin mo. Ayaw kayo mo, preside ba yung karong taon-taon?
4: Sa kakaran?
3: Ay, mo preside ko.
4: Presiding officer ka?
3: Sa, para si Wing Gatchelian, I can tell to Wing Gatchelian nga, even me, ha, even me, even na me, I'm not, standing ovation in front of you. But I can preside. Mamaya lang. Kaya humanun sa nato ni ato Mighty C.
4: Mighty C.
3: Bitaw mga sakit ng pamilya. Frankly speaking, nga maghigala. Mighty C, full of vitamins.
4: Baka boost ni sa inyong immune system. Ang inyong immune system, ang inyong kalawasan, makasukol sa bisan unsang sakit.
3: Kana
4: nga mo takboy tungod kay mo ni siya mubukbuk.
3: Ha?
4: Mo kontra. Mo sagang. Para dili siya katakboy nimo.
3: Labi na og ko Antoine kana nga kining mo na gitawag nga power trio.
4: Power trio.
3: Gamikan kay kompleto may TC, vitamin C, D3 bio na ay extra virgin coconut oil. Detox 500. Mo kuan sa kanang mga mo maintain na mga sukin tigpaminaw sa imuhang sugar o sa imong dugo. Mo ni nakanindot ni ato ang mga products sa mong higala. So, sapay, inyong langayan. Adto na mo sa inyong mga sukin ng mga tindahan. Anhin na mo diri sa atong istasyonan, mga parmasya, butika, guban pa mga higala, mga piniling sari-sari store. O gakang

0: panahon ko na, oh. O kang Kuya Bear, kanyunis ang atong DTX Coffee Mix pa ng iya. Kang Kuya Bear, DTX Coffee Mix. Wapas siya nag-kumpra o DTX 500, may TC o Gaditribayo. Pagkahuman na, mukumpra na siya, kay kusog man kayo, para ingon nga, labi na sa iya nga mga suki, makakumpra niya, turns, oh, mauna niya.
1: Ano lagi, umbre ang gate?
0: Ha?
1: Wa man abre ang gate.
0: Oh. Naisa kena di masulod.
1: Ang patrol.
0: Ah. Mo gawas ang ano naman. Alas 8:45 na. Sa to ang pagga para ko banuban. Besiding officer Wing Gatsalian. Mm. Ogab. Ikaw Mr.
1: May I acknowledge? May I acknowledge the presence of Heavenly Client?
0: Come back, this is Escudero ba?
1: President?
0: Mo na mga igala nga.
1: The motion is noted.
0: The motion is noted.
1: The motion is noted. Entered into the journal. May I acknowledge the Senate President? Senator Sherwin Gatchalian. It's your... I give you 2 minutes, sir. You can start if you're ready. Ikaw man si Sherwin Gatchalian.
0: So it's my
1: I give you the floor, Senate President Sherwin Gatchalian. You can start now if you're ready.
0: Yeah. I'm very much willing, Mr. Presiding Officer. I'm very ready. Mm-hmm. More than I am.
1: You can start now.
0: Ladies and gentlemen, thank you. And my colleagues in this impeachment trial, I realized for 7 days ago, as we continue the hearing and the trial of the Vice President Sara Duterte, now I am ready. I am ready now to preside this trial. And I want Mr. Presiding Officer and my colleagues that Mr. Presiding Officer Chris Escudero will sit down in his what we call this one, chair and tables.
1: Tables and chairs for rent.
0: For rent. Coming soon. So that I want that the Filipino people see me that I am capable to preside this hearing. So what's the pleasure of presiding officer?
1: I am willing to relinquish my post. I am willing to relinquish as a presiding officer of this honorable impeachment court if the Senate President so desires.
0: Yeah. No questions? No interventions? No clarifications? The motion is noted. Oh.
1: The motion is carried.
0: So, daog na rin ka.
1: Ako na i-witness.
0: Dili na ka-wit. Dito na ka-apil na ka-dito skoan.
1: Dili, wala naman to. Huma naman. Nanawag naman si Jesus.
0: Huma na ka sa mga senator. Dito na kasagol sa mga senator judges. Senator
1: judges na ko.
0: So, kuda yun. First witness of the prosecution. Please present your... not first witness. Another witness of the prosecution. Attorney Ligutan. Attorney Ligutan. Mangkano?
1: Sige, Ligutan na po.
0: Ah, okay. Di lang ka si Kuan. Ay, si Kuan na lang ka. Si...
1: Appearances pa man sa sugod.
0: Sa mga pagkita nagsugod, eh muna na yung pakgangon. Ano
1: ba? Kasi tanong mo witness ka, nagsugod na appearances pa man na. Leading the case.
0: Hindi man. Ako na'y bahala. Ingon dito ko nga.
1: Iya, imuna kong ipapresentahon nga. Wala pa gani appearances.
0: Jirbil man ka. Attorney Jirbil, prosecution, you may proceed. Go ahead. Who is your next witness? Kindly appear the appearances?
2: For the prosecution, Your Honor.
0: Ay, siligutan lang kayo. Attorney Ligutan, please proceed.
1: For the prosecution, Your Honor. Today, we would like to present our next witness for Article 4 of this impeachment. Ground for grave threats.
0: Grave threat.
1: Inciting to sedition and other high crimes, Your Honor. We'd like to call on the witness stand our next witness, NBI Director Attorney Melvin Matiman.
0: Okay. Kindly sit down on the witness stand, Attorney Matiman, but before that, take your oath, please. Where is the Secretary of the Senate? Kasi tawag ito niya, itong laki.
1: Clerk of court.
0: Administer the oath of the witness, Matibag.
1: No, mana. Mana daw.
0: Mana. Attorney Ligutan, offer him to the court.
1: Your Honor, please. The testimony of the witness is offered to prove the following, Your Honor. To prove that...
0: Humana. Ni appeal da yon samtang nag appeal din si Kaitano appeal. Si Pia. Sige kay mohimo ruling din ko. Okay, what's the pleasure of the Senator Judge Pia?
1: Mo pa kasabot pa tong kuan og unsay gi-present mo pa man gi-present
0: niya. Sigutan naman ato na kanina man naman ti oras oh. 51 naman good. Nagalang magano.
1: Counsel for the prosecution. Counsel for the prosecution.
0: Yeah, Attorney Pia, what's the... Kaya raman lagi na to.
1: Kaya raman ay.
0: Okay, so...
1: Manada si Pia.
0: No! No other senator judge. Now I will make now a ruling. Okay. This is my ruling. In the case of Estrada versus People of... Of the impeachment of Estrada with the DVD. It seems that no clarificatory in definition or indefinite leave be able to held in the premises of the Court of Appeals. So therefore, all your testimonies and other crimes and civility and study of being the victim of this world is so-called ICC. It means the ruling is in favor to the people versus of mainstream media. In the eyes of Mima Alicia, there is what we call probable cause to file a case of an American national who was killed in Cebulan. So therefore, my ruling is now, the decision is dismissed.
1: Your Honor, please.
0: No, Senator Escudero, it's time for me to preside. Even what happened, I'm going to stand my stand that nobody harm you. Because in this impeachment trial, only the fools cannot change their mind. Nindot ka malagi na. Sama na, kita itong atong kanay. Darit siya naman kutos atong pudipuriner.
1: The motion is carried.
0: Di bitaw! Formida mga sulking tigpamilaw. Kaya na mag-una ni mo ko. Pagtuon lagi. Wingat sa liyan.
1: Wingat si Jepte, pwede na kung ka mag-preside?
0: Pwede mag-preside. Preside ko sa... preside ko, bisag sa barangay. Pagkali ni pwede Jepte. Typo or Hersey ICC. O temera plata. Bitaw mga sulking tigpamilaw. Kanang... Magtanaw ta mga kaigsunan sa trial pagka wag ilami.
1: Wala na tayong panahon. Mauli na ta. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw.
0: Kaya bitaw, di maningon pag-on sa mga higala. Kaya magtanaw bitaw ko ni Jesus Escudero, mura yun siya makakita ang pikoy. Termino? Kaya mura yun ay pikoy siya katubagan ba?
1: Yeah. Mauli na ta.
0: Yeah, pagtanaw po niya ni Attorney Ligutan. Pagtanaw niya, dagong puga po. Baga po kay condition, yung po si Chis. Ay, Ginoo ka pa sa kita. Para di ko oras. Sa ngalan sa mga CEO, President the Generous Boxing, Boxing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Mayor Pep Uban, Yan Aligan.
0: Good morning, usap gato ni Dodong Ninuligan. Ikas Lawak, Jonathan Calbo. Kinigapong si Kakipay, Bernie Campos, kanon ni Kamay Tisi. Detex 500, Detex Coffee Mix, D3 Bayo Kabuso.
1: Kakipay, Attorney Ronel, kanon ni Nakaditex 500, Detex Coffee Mix, D3 Bayo, Sport Bayo, Detex Dibanubos para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, galing awan sa Negros.
3: K5 News FM. Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Detektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mga adlaw, Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
6: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
7: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
6: Correct.
7: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
6: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
7: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
6: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
7: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imo nga digestive tract.
6: Correct. DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Mm. Ang type 1 o type 2, indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Mm. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. Mm. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7. Oy. Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong kolon. Mo nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Mm. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan. Mm. Dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Mm. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, uh-huh, ang normal nga pupo, color brown.
8: Ah, brown.
7: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Aha. Uh-huh. Or nakaon, o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mm. Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang namix sa imong stool. Mm. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naakay gastrointestinal bleeding.
8: Muna'y kuyaw.
7: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-may si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
3: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Ignan ko sa akong anak ma, tumargod aning Mighty C ma, simana lang, balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
11: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Mm. Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
11: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Mm. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir GP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
11: Uh-huh.
7: Ako orang masulti, Sir GP.
11: Kini,
7: kung dili, jud ni mo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
11: Correct.
7: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas.
11: Mm.
7: Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
11: Muna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama jud, Doc.
7: Mm.
11: Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sige kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 o may TC kung sige mang yung kagkaon o karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 o may TC na maoy mo neutralize o mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
0: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
0: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inong pugag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inong po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
3: DTX 500!
13: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus, akong sulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
12: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sirigi ko og suka-suka. Katumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
3: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
11: Perfect.
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
7: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
7: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
7: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gipromote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
11: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
7: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
11: Wala.
7: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
11: Daghan kayo, uy.
7: Gipanindot niya ang imong metabolism.
11: Correct.
7: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o jutay ang imong tambok.
11: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
7: Yes. Giprovidean kaniya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
3: Bio.
15: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
7: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
11: Unsa ba kadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
7: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
11: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
3: D3 Bio.
11: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
7: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
11: Mo di ay na.
3: D3 Bio.
11: Ang brain.
7: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
11: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
7: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
11: Wala.
7: Naarajod na sa D3 Bio. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
3: D3 Bio.
7: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naa ra gyud na sa D3 bio.
6: Correct.
3: D3 bio.
16: Ako sir, na diagnose nga ni dako ang liver, painom ko sa akong mama og D3 bio. Hapit tuman sa pagtinginay nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
6: Mm.
7: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna yung giingundok nga, dilita ng tao nga gadubli og mas nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
7: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
6: Austo.
7: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
7: Najud pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
7: pa.
6: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
7: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
6: No.
7: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm-hmm.
7: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
6: Mm-hmm.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Kapalit sa mga butika.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
6: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
7: Naapay monolaurin.
6: Mga medium chain triglycerides.
7: Check. Plain D3 ikis.
6: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
7: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
6: Kung kainom kag D3 Bio.
7: Check. Ordinary D3, walay MCT.
6: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
7: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. katulo, kalima, o niya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain day three?
6: Ah, wala.
7: Wala na. Dili pwede mahimong pang-uwil pooling. Dili makapatay og kagaw.
6: Unya ang D3 bio makapromote og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
7: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones, no? Dugang Sir JP.
6: O dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba?
7: Magkataas ang imong metabolism, dako ang tsansa nga mugamay ka.
6: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
3: D3 bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
6: Gusto.
7: Usa pa jud gipromote niini ang gut bacteria.
6: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
7: Nya gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 bio.
6: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
7: Parangitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
6: wala
7: na pod.
6: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
7: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
6: Correct.
7: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
6: So,
7: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
6: Supporting actor, ha? Nga unsa pa jud, ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics, gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya, ang imuang happy hormones.
7: Yes.
6: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
7: So, inguna na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
6: Correct.
7: Pero kung plain D3 ra, hyper siya o stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 bio, gwardya o pulis.
6: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio, ha? Over plain D3. Wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod ng pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, konto.

delivering sermons in Tagalog and nagsuot o mga religious habit, even a self-styled one, kaya wala na siya gi-accept or unacceptable act of subversion. Ang confraja offered sa iya mga miyembro kay the established church, or what the established church did not, spiritually dignity and leadership silang own tongue without the sting of racial contempt. So, Sir Manny Pauline, attempt at mga ma-secure ang legal recognition sa maong confraja or sa iyang confraja. So, nasabtan niya nga ang balaod, and then gi-petition both ang Bishop of Nueva Caceres and Audienza, ang Royal High Court, for authorization. Ang iyang petition were formally phrased citing sa religious benefits sa brotherhood. However, ang mga Spanish friars, particularly ang mga Franciscans, who held sway over sa spiritual life sa maong region, nakita ang legalists. So, na-recognize nila ang parallel power structure sa dinakita nila. So, that's why ang petition kay na-reject, and then na-ban ang confraja. So, kumoni siya ang official prescription transform the society sa mga mata sa mga membro from a devotional group into a persecuted faithful. So, ang leadership ni Hermanne Pule kay further solidified. Ang iyahang role nag-evolve gikan sa spiritual director hangtod nahimo siyang prophetic defender sa divine cause. So, kani siyang pagkaban, wala na dissolve ang confraja. It drove it underground.

So sulod sa usa ka tuig nag-operate ni siya sa hilom ang mga miyembro. Swelling nag-estimate og 4,000 to 5,000 ka mga followers gikan Tayabas, Laguna and Batangas. Ang Mao movement took on a more pronounced millenarian and anti-friar character. Si Hermano Pule gitawag na King of the Tagalogs and gi-prophesize or gitagna niya something like ang divine intervention nga mag-free sa mga katawhan gikan sa mga Spanish oppression. Ang atmosphere around sa Mount Banahaw, already a traditional locus of native spirituality, nahimong supercharged with messianic expectation. So ang revolt ni Hermano Pule kay was far more than a localized religious disturbance. Isa po niya ka-critical precursor sa National Revolution of 1896, nagtindog as a pivotal bridge between sa purely economic uprisings og ang political conscious struggle that was to come. Ang iyang key legacy sky, ang racial and religious emancipation, ang proto-nationalist organization, ang potent symbol sa Banahaw, og ang martyr, isip a rallying cry. Actually, ang haba niya. Ako na lang gi-shortcut. Ayan. So, that's about the life of Apolinario de la Cruz. Natawo on July 22, 1850. Okay. So, later, mabalik ko alas sa itong horoscope. Ang haba nun. Basta mo ito siya. Oo. Sige, I have my next song by Sam Smith, To Be Free.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw, sino ngalan mo nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo nay?
4: 75.
3: Ano na batag mo?
4: Among manang na din ako na baga daw sa sakit pala.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements niyo?
4: Amo lang yun. D3X, Magnitc. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag tapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: D3X 500.
5: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
1: TTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayong DTX 500.
1: TTX 500.
5: Mabali sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maitis C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Maitis C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Maitis C.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
6: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapani, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Klinika Sport Biotic. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Sport Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. Ugahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Sport Biotic, you're always in good health. Pabalik sa inyong mga suki butika.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
12: ENC Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

0: pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
2: Morning Love Drive.

That is Rain by Donna Cruz. Welcome back. It is now 10:11 itong oras. Tugan na to sa Extend, food supplement for men. Alam sa mga Mr. and Mrs. na naitagpang pa-extend sa ilang paglabing-labing. Labi na si Mr. Dili na kalahutay. Sa dili na tigdugay. O sa una kay makakaya manog 24 hours. Karon kay maluya na. Gamitan lang na siya Extend food supplement for men. Alam sa mga nangitagpang pahumot silang ilok. Para fresh ta kanunay, gamit og Clinica Deo Fresh and mangitag sabon pang pagwapa pang pahamis gamit ng pudog DTX Beauty Soap. Sa mga adunay problema sa constipation or diarrhea, or ganad baka nga healthy premium brain and memory, gamit lang pudog Clinica's Probiotics. Hi to Junwar Lisundra! Good morning, Junwar! And sa imuhang family dira sa may... Asa gani niyo ha, Junwar, nalimot ko. Sa may Liko, oo, sa may Bulado, dira sa Gihulgan. And hi po day two. Sa mga tuba boys sa Upper Danau Gumintok, nila ni Rick Martinez, ni Ikoy, ni Danny, ni Eladjo, ni Juni, ni Doming, ni Tiu Tiu, ni Kaloy, ni Sindit Leon, and Tutotsky Martinez. Good morning. Okay, today is July 22. Magsugod ta kay Cancer. Dili nimo kinahanglan magpaliwanag or ipaliwanag imong na feel. Ang importante, namnamin ito at sabayan ng celebration ang iyong damdamin. Diba? What's important is ikaw. Kung unsa ka, malipayon ba ka? Hindi mo kailangan mag-explain sa uban nganong inanay mong desisyon. If they don't like your decision, then kiber. As long as it makes you happy, as long as it gives you peace, then bahala sila. Wala man sila ambag sa imong kinabuhi, bahala sila. Ganon yon, Cancer. Numbers sky 11, 24, 35, and 51. Color kay brown. Sa Leo, happy ka tungod sa mga practical person na mutabang sa imo. And then dapat nimo hatagan og pansin ang iyong puso. Ano naman ang puso ni mo, Leo? Di na nakabalon mo, tibok. Ano na yan? Pusong bato na ba yan? Oh, so kailangan daw nimo tagaan pug pansin imong heart kay heartless na daw ka. Okay, numbers kay 46, 52, 23 and 13. Color kay green. Sa Virgo, dapat imong usisiun or suriin ang walang kupas na family loyalty. So diri ko no masulayan. Or masulayan ni sa mga kaganapan ni mo karon. Loyalty. O naman kita yung mga family loyalty, labi na sa panahon sa eleksyon. Ang gawas ginaubot, kailangan kuan kita, straight vote ba ta, sakto? Straight vote, good ta. Kuan si Tampolano, ragibotaran sa tibuok pamilya. Kaya nakatabang ni na to, ganon. That's family loyalty. Mo ba na siya? Number sky 58, 45, 32, and 13. Color cake cream. Sa Libra, project para sa bata ang mag-increase ng wealth. Ang creative project ko no kay muakit og bagong investor. Mag-increase og wealth? Para sa bata na rin eh. Pwedeng applicable po sa dagko. Kung saan naman pagpa-increase ng kayamanan? Uy. So far, ang nag-increase na mo ron, bayro nun man. Dili man ang kayamanan. Numbers 4, Libra. We have 56, 25, 19, and 43. Color kay red. Sa Scorpio, tagumpay ko nung ang imong negotiation. Mupirma ka o kontrata para mas ma-share ang talent sa madla. Sa mani siya nga talent. Talent ni mo nga... mo sayaw, mo kanta, mo acting. Ayun na po itong manguwat.
Kaya actually, kanang pagpanguwat kay talentalet, sad ba yan? Kaya naging mga tao nga may kay manguwat or mamutbot, kaya naging mangurap gali. O skill. Skill de. O skill gina siya. Ayaw po na padaghana. Kana mo yung talent ka, dili maayo. Number sky 17, 22, 38, and 41. Color kay brown. Sa guitarist, ayaw ko na i-cancel ang imong long-range plan. Muni siya ang muakit ng opportunities para mas mulago pa kuno imong kabuhayan. Ayun! Oo, so kung ano na kay dugay ng giplanuhan sa guitarist, ayaw daw na siya i-cancel. So, mas makaakit kuno kaani og bag-o or mas mulago ang imuhang panginabuhian. Mas mo improve, di ba? Malay mo, kanang nga plano ni mo kay positive gida ang outcome, ana. Depende sa plano po. O, basta nga itong planuhon, kanarapong inaligal, kanang legal, and then sa pinamaayo nga paagi. Di kay, ayaw ta itong illegal, ha? Katulisod ka ito. Numbers for Sagittarius, we have 12, 23, 33, and 45. Color kay blue. Sa Capricorn, kinahanglang atubangon nimo ang family responsibilities. Ang ilahang kapakanan ang dahilan ng iyong pagsisika. Labi na kung padre de pamilya ka, oo, or padulong ka mahimong padre de pamilya, kailangan gini mo na siya atubangon. Dige, unahon nimo itong pag-inom, unahon nimo itong pagsugal. Imong anak dito, imong mga anak dito, imong asawa, wala na, nagkakuraw na. Ito pa ka dito, kuan, ang sitawag ani, namulang. Inyainig pa uli, hubog pa yun. Mangulata pa yun. Diba? Super lala. Mabit ang mga girls, no? Kung inana magilaman ng inyong mga paris, biyai, oy. Kulataho na magilaman ka. Buy-buyon, unya, kadaadlaw, siging hubog, yung biyae. Nga naman, mabuhi magyugkag, mabuhi baka anasi kang kulatahon? Mas mabuhi pa kag mupahawa ka diba? Hindi ka mapapatag sunod tuig ka na aday, puno kag bunol. Nga imong rason, kaya din mo kayo mabuhi siya, kaya siya may nagpakaon ninyo. Makakaon lagi ka, puno po kag bunog. You think makakaon pakasunod to? As long as na-abuse nga involved, bapa, physical, mental, emotional abuse gina siya, mga girls, mga women, or women out there, dapat yun kabalo ka or magkataon ka nga muhawa sa isa ka sitwasyon nga dili ni mo deserve. Ayaw yun irason nga, ay, kay tungod sa kong mga anak, hindi ko ganahan nga magdako sila nga wala sila'y papa, or kanang dili ko ganahan or maglisod ko o wala akong bana. It's because kasi sila may isa ang akong bana or imuhang bana mo, ako ana ba noon, hindi ko bana. Ang imuhang bana mo nagpasaka o kwarta sa inyong panimalay. O, kung kaya sa imong bana, kaya sa nani mo. Umaragid ana, siyempre, madubli siya imong paningkamo. Kaya di gid lalim na ma-single mother, mga ka-K5. Di gid lalim. Dili ka ligon, awa gyud ka. Pero mas maayo gid lamang na mga paka-single mother ka kaysa kadaalaw kang ginakulata. Oh, you deserve what you tolerate, ha? Mga babae di, ha? Oo, natyo ko'y nadunggan ka tong nagian ako nga sa katindira, nga. Mag-unsa mong kuno ng naputay ka ubang laki nga walay gamit. Dugang-dugang pa kunos problema. May pa siya na lang kunong usa. Magbalinawon pa yung utok. Correct, di ba? Inauso yung martyr ngayon. Ganon, Capricorn. Number sky, 35, 36, 45, and 55. Color kay brown. It is now 10:21. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song. This is just a version of Myros Ramirez and Princess Velasco. Kanlungan.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
6: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoson giyod.
6: Dali ra ka maayo sa kad na naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500.
4: Mabalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabalis sa mga butika.

0: suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento. Wow!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Conchita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba sa DX 500.
5: So unsa ba ipili sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit, yung murag ni Muminor ba kung makatumar bitan sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa bat ang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar ani?
5: So wala pa na siya niinom ana, unsa dayang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan niya, dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahoan na ni.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit na ni?
4: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay detektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may isig. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok.
10: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
10: Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na.
11: Klinika Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh.
11: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imskreto nga gwapa kaya how?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
15: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
16: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikul ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
17: iCare Gold.
18: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
17: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
20: Many more.
19: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na!
20: Palit na!
19: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
20: ENC Mart.
19: Your all-in-one store. Junel Clothing.
20: Junel Clothing.
19: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
9: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
21: og Villa Amada, across Qualphone.
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
22: Let's elevate your event.
23: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

That's I Just Can't Stop Loving You by Michael Jackson. Welcome back. It is now 10:41 atong oras. Getod ka nato sa Spurbiotics, DTX, Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Extend Food Supplement for Men, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, and D3 Bio. Alright, atong last gibasa. Teka lang. Nawala ko. At ang last gibasa kay Capricorn, let's go kay Aquarius. Ang team building, ang susi ng tagumpay. Importante nga to, bangon ang major responsibilities. Team building. Usahay ka na ikadalang kaayo, usahay na ikadalang kagubot. Kaya na may ubandera, ang team building ang atuon, lain man ang mabuild. Diba? Sa mga naipares na, be careful. Gin mo ang inyong partner. Mananghit nga mag-team building. Oo. Charis lang. Kasi maawayan na noon mo. Numbers for Aquarius, you have 19, 43, 28, and 32. Color kay yellow. Sa Pisces, excited ko nung kasi pag-record o mga kanta. Mahimo ni siyang viral. And then, maka-akit pa dyan kag-opportunity sa showbiz. Diba? Naago kay talent sa pagkanta. And then, feeling mo may kay ka. Uso naman kay ang content or reels karon. O, i-push na na siya. Unlike sa unang, lisod ka ayo mag-upload or magpalaganap sa imuhang talent. Karon dali, naging kaayo. Just one click. Mag-video lang ka. Mag-post lang ka sa Facebook, wa na. Or YouTube, wa na. Kwarta na ka. Hindi ba? Ganun instant ngayon. Mas dahto pa kayo mga vloggers kasi mo na sa ginawag panarbaho din. Labi na sa gulag sugala. Human. Kahanjong income. Numbers for Pisces. You have 35, 22, 13, and 45. Color, kay red. Sa Aries, ang project kuno kay dunay delay. Ayaw kasuko. Review ha ang detalye. Numbers for Aries, you have 19, 27, 49, and 57. Color kay blue. Oo, delay doesn't mean failure na siya. So, sometimes, ang delay, naging na siya rason. Just trust the process lang yun, Aries. Okay, numbers for Aries, 19, 27, 49, and 57, color kay blue. Sa Taurus, ang imo kunong hinala or ano bing kutob, duda, ay mutabang ni siya sa pag-aayos ng domestic dispute. Magtatagumpay ka. Usahay gid kaning instinct pagduda or unsa pa nadira, ako po na siya tabang sa atua. Aside sa makahatag siya or maka-overthink siya. Oo. Usahay kay ang tamang hinala mangguta. Usahay kung unsay duda na to, moday sakto. Labi na kung babae ka. O regalo mong kuno na siya sa mga babae ka ng tamang hinala or ka ng unsay ginadudahan ni mo or trust your instinct man daw. Kaya sometimes kung unsay duda ni mo, mula na yung sakto. Pwede na po ito mga pasulabi, girls. Kaya basing gide ayaw ka tayo to kragiyon. Numbers 4, Taurus, you have 21, 13, 38, and 51. Color kay violet. Sa Gemini, mo social connection kay mapapakinabangan. Sila kuno ang maghatag o mayaman na investor. Social connection, oo. Usahay gid makatabang gini, labi na sa panahon nga kinahanglan jugag social connection or kanang nakay kailangan nga, let's say, karon, nakay kailangan i-submit or kanang kailangan ka o kanang connection gyud. Oo, nya labi na yung mga connection kay mga dagkong tawo. Nagamit ka, yun ang social connection eh. Numbers kay 13, 11, 26, and 37. Color kay pink. Hello, DI2, Nika Bero, Elajo, Romano, Nanay, Lidia, Marites, Arnold, Ending, Rizel, Lorna, Ruby, Juni, Oscar, Doming, Grace, Tiu-Tiu, Kaloy, Miss Waterfalls, Kagawad Otter, Flory, Boy, Rosales, Jimson, Lando, Jason, Martin,

Martinez, Lorena Adoy, Jane Lindo, Biday Roswell, Kate Nino. And thank you so much gikan ni Joseph Chiquito of Ayungon. Oo, na nangutan na si Kuan, nangutan na si Junwar. Ngano daw wala na siya kadungog ni DJ Rex. Oo, na ramas DJ Rex ali nagpahipi ra na. Wala na des kilid-kilid. Malay mo na siya si mong likod, charot. It is now 10:46, wala na ko yung oras. So, ugma kay Huwebes, July 23. Muna sa ta magdungog for 1.5 hours. Thank you so much, mga ka-K5. I have my bye-bye song by Climby Fisher, Love Changes. This has been DJM, nag-iingong bye-bye. And maayong buntag.

0: アンカー発表ゲストショー K5 D3 Bio
1: ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayad.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo? Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan?
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo'y ka-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Tunin na ako'y sekreto, Sir GP.
2: Ha, unsa man na, Dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
2: Aw.
3: Na ako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
3: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
2: No.
3: Tagpilagan niya ang tag-14 siya.
2: Ang D3 Bio.
3: Tapos ang plain D3, murag tag-G's ratingali na. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayog bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri, dyan na gikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, o gasa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
3: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio Health News. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Luis, pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3, ang MCT.
2: Okay.
1: Ang medium chain
2: triglyceride.
1: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
1: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bayo. Sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, no?
1: Oo. Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP? Patagan ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
1: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
2: Oh.
1: Nara na sa D3 bayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
2: Munay dapat target
1: ang D3 bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
2: Maniwang di ka.
1: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
1: Wala, John.
2: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
1: Wa ko nasab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ang pingan.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Ito, inong ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: PIO News. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PIO News Update. Usa ka programa alang sa pagkatulong balita o unsay mga kalihukan o pag-implementa sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PIO News Update. Gidali alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, basa o mahatagan o reaksyon ang kada gipaamit na balita sa mga panghitabo na nagkilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamda o katinawan sa kadaghanan. PIO News Update. Madunggan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, o ang Governor Chaco Sagarbarria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauban ang mga satellite stations sa K5, o kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa abtud kanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.

0: Buntag sa Tanan and Mayong Wednesday. Once again, this is your program, PIO News Update. Kini atong programa, usa ka plataporma sa diin atong tukion ang mga government programs, mga serbisyo niini, mga inisyatiba o mga significant developments nga gaapektar sa ato ang probinsya. Mayong Buntag, my name is Albert Malonzo, kauban nato si
1: Sir A. Arlot Regalado.
0: All right. Today is another day. Exciting kayo, no?
1: Oo, oh, gani.
0: Yeah,
1: exciting kayo. Siya na magpanahon, Sir Albert.
0: Mm.
1: Wala kayo kagawas ang init.
0: Tinood yun na. May nino kay just right. No?
1: Mula wala bag... po yung ulan.
0: Mm. Hapit mo ulan, pwede mo ulan. Oh, gives, kwan. Lami kay ang lighting ba sa, kwan, sa gawas? Mura ba, muna pinakalami for picture taking.
1: Yes.
0: Kung ganahan ka pictures. Oo. And of course, para po sa ganahan po mag pictorials, ibitara niya, Mr. Alot.
1: So, ta, models?
0: Models. Models na pakasaba. Anyways, good morning! Good morning sa atong mga frontliners. Good morning sa tanan atong listeners, atong audience, sa lain-lain munisipalidad. Sa imuhang pinalanggang tanhay, Sir Arlot.
1: Yes, okay. Advance happy fiesta niya sa syudad sa tanhay.
0: Kamay na lang. Na.
1: Pila na lang. Ilang tulog
0: oh,
1: na lang.
0: Ilang tulog na lang. Oo. Oh, oh. Tinood yun na, no? Pizza 25.
1: Pizza 25.
0: Waving.
1: Yes. Oh, oh.
0: And of course, mayang buntag, no? Sa ato ang first family, namely to our humble and hardworking chief, no? Ato ang governor, Honorable Chaco Sagarbaria, together with Yahang Kinakusgan as King Kilid, Ma'am Juvie Calago.
1: Yes, hi ma'am. Hi po. Good morning.
0: Mayang buntag. Kisa pa yato i-greet sa
1: yes. And of course, ang atuang inahan sa Segundo Distrito Congresswoman, Maisa Sagarbaria.
0: Right.
1: Good morning ni Mudia, ma'am.
0: Oh, oh.
1: And of course, Sir Albert, ang atuang batanon, no, aktibong kunsihal sa Dumaguete City, Councilor Chesa Sagarbaria.
0: Yes, and of course, ang forever congressman na si Mayor Chikiting Sagarbaria.
1: Yes.
0: And of course, naarabugod tayo mga kwan, bagong developments nga. Di yun ako, kapunggan ang kukulingon. Mayingon ko, congratulations!
1: Yes, oo, bitaw lagi.
0: Oo, oh, oh. Top 3.
1: Oo, oh,
0: oh. Oh, kusgan kayo ato ang governor.
1: Entire Philippines na.
0: Entire Philippines.
1: Mm-hmm.
0: And of course, si Congresswoman Maisa Sagarbaria.
1: Yes.
0: Top 5.
1: Oh,
0: top 5.
1: Sa Tibuok Pilipinas.
0: Entire Philippines.
1: Ilang kabuo ko ng representante sa Tibuok Pilipinas? Mga 300 kapin.
0: Mga anak siguro.
1: Oo. Oh. Oh, yeah. Naasi katulo ha?
0: Oo, oh, dinood. Oh. Mm-hmm. So, nakita na to, no, nga worth it good ang ato ang mga gihatag nga trust, gihatag po na to nga kining sabto atong mga atong libutar.
1: And of course, ang ato ha, yung pinalanggang mayor that is Dumaguete.
0: Of course, yes.
1: Tibuok yapon Pilipinas.
0: Tibuok Pilipinas.
1: Pila ka buok cities there is Philippines.
0: Exactly.
1: Pero top 10.
0: Yes. Lantaw na lang nila ang agi. No?
1: Oh,
0: oh, okay, naman kayo ba nga butang na to? Did you know to kapunggan?
1: Mm-hmm.
0: It is always important to have opposing wind
1: mm-hmm.
0: for the rocket to fly. Alright. Ato ang progress ba? Unstoppable.
1: Yes.
0: So congratulations no sa first family.
1: Yes.
0: And of course, si Ma'am Chesa herself has her own achievements. And of course, kita ka rin ako siya, no? She was so proud to introduce and welcome ato mga VIPs. Very important ang mga bisita katong diha tay gamay nga salo-salo sa convention baguhay lang mga dignitaries from the US of A. And of course nakita nato dito no si Ma'am Chesa, si Honorable Chesa Sagarbaria also can stand on her own. So congratulations no sa ato ang first family. And of course ato pong i-congratulate ang NOPH. Ha? NOPH is celebrating ikapila na to nga anniversary. Sir Ken, unsa nang anniversary ang kuan NOPH ga birthday matubag upa oh that is 81st oh hapit na 100 years oh mao nang gihatagan yun nato sorry ha kay murang pislit but for night ghost kanday okay 81st founding anniversary
1: mm-hmm.
0: it means no nga daghan jud kaayong mga kalambuan mm-hmm. sa ato ang pinalanggang NOPH ato pura istoryahan next time but in the meantime ato pa i-greet ang atong uban pang mga kwan, atong uban nga mga importante nga.
1: Yes. Oo, ang kaabag sa ato ang pinalanggang Governor Chaco Sagarbaria. Of course, ang ato ang Vice Governor Pritz Diaz. Good
0: That's
1: morning,
0: right.
1: Imodia
0: Vice. Good morning, Vice Gov.
1: And of course, ang ato usab ng mga kaabag nga naka sa Legislative Department, ang ato ang mga board members.
0: DMs, good morning.
1: good morning. And sa ato ang mga department heads diya sa Capitolio. Oh, yes. Mayang buntag and mga regular, mga permanent and job order workers.
0: That's right. Mayang buntag sa tanan, no? I just hope, no? Hinaot nga nakapamahaw po sila. O ako ganyan, ipainit ko pakalit. Pero okay lang. Ibigo na ito, musustain na ako. And of course, happy na buot man yun ito. Palipas-pasas oras. And of course, ato sa timbaya, ato ang mga municipal mayors and vice mayors. Ato mga barangay kapitan and everybody who works hand in hand para ang Negros Oriental Mulambo. Alright?
1: Yes. O sa kinatibukan ang ato ang tibuok katawhan sa Negros Oriental, good morning.
0: Good morning. Ato mga parents ron. Maimutak, importante ra bagod kayo mo. Kamurang kayo mo ang focal kuhan ka ron. Focus, no?
1: Yes.
0: Atong focus ka ron. Hasta ang magkabataan.
1: Gani.
0: Ngano gani ni Sir Arlot?
1: Tungod sa mga panghitabo, madili maayo.
0: That's right. Yeah. Atong mga events nga makadlok ba, no? Unimaginable. Dili nato ni siya makuan. Although na may mga kuhan sa una, mga events sa una ngayon ani. Pero not as alarming.
1: Yes, sa karoon.
0: Unsa gali to yung mga kuha na to? Last na to nga natupi. Kaya kanilaging ga. Kuha ta ba? Unsa to yung last na to natupi nga na viral gani? Katong
1: sa estudyante.
0: Particularly.
1: Oo. Katong na po yung bago, di ba?
0: Na po.
1: Estudyante ga po yung involved. Katong what's this? Buhol?
0: Mm-hmm. Kana wako kabalo. Unsa man
1: na
0: siya?
1: Na yung bago nga murag what's this? Nang iya pong ipatay na po ang kaning ilahang admin officer.
0: Grabe,
1: ha? Ang involved student yapon sa university.
0: Aguy.
1: So grabe kayo sa nagkagamay, nagka-what's this, ang edad ba sa nakakuan ko?
0: Sa una, ang atong usual na inibalaan, mga adults ra, mo yung involved in crime, no? Mga adults. Wala pa gani sa eskwilahan, no? Wala. Kanong mga kuan lang ba, kato mga adults nga, wagoy, wisyo ba, no? Onya mo resort na lang sila og maingon na ng klase nga ikasaway sa lipunan.
1: Yes.
0: Pero karon lahi na na mismo sa academy. Yeah. Na sa academe. Yon na kayo. So we were also talking by the way about the panghitabo sa Tacloban, di ba? Katong pagpamusil, no? Katong pagdunggam-dunggam somewhere else, no? And kaya na ba? Although ang kada eskwelahan duna na sila yung mga gitawag og anti-bullying mura og slogan or whatsoever.
1: Yeah.
0: Manggihapon enough.
1: Dili gihapon.
0: So I guess
1: kinala jud siya buwan ba kanang intervention jud niya.
0: Intervention jud.
1: Yes.
0: Mo na karong adlaw duna tay mga espesyalista ana banina, no? And of course last time
1: mga espesyalista.
0: Last time na paggang manggudo, no? Nagikulang natong kuan ba?
1: Ang panahon.
0: Oo. Kay kini siya di mo siya lalim. It doesn't kuan, no?
1: Yeah.
0: Dili siya mas squeeze into 2 hours or pila ka oras, no? Kay generations ba ni, no? Generations and it builds kuan, no? Ang personality o karakter sa usa ka tawo.
1: Yeah.
0: Daghan kay ang katuigan ang kuan. Magian. Dayon muna siya mo impluwensya to whatever that citizen is going to become.
1: Yes. So, Sir Albert, atong himay-himay yun kung tutaod ang kuan.
0: Ah, yun. Sakto ganyan yung word.
1: Tinood, himay-himay yun.
0: Himay-himay yun. Last time, ako yung ila-ila sa usa. Ako po, ikaw po ila-ila sa usa, ha?
1: Okay,
0: so,
1: sige.
0: So, ladies and gentlemen, amo ang pride and honor to have once again the return of the comeback. Okay. Ang ato ang program director sa probinsya sa ato ang moral recovery program usa ka staunch nga kuan kining supporter kabahin sa kanang pagbinut-an ba no kuan on morality no way lain kundi ato ang minahal na pastor Ray Miranda. Mayong buntag pastor.
2: Mayong buntag sa tanan ug sa tanan nga naminaw nato. May buntag.
0: And of course, noon natin ikaduhang bisita.
1: Okay, ang ato ang ikaduhang bisita, ang ato ang advisor sa Moral Recovery Program, dinig sa ato ang Provincial sa Negros Oriental, Reverend Noel Bactol.
3: Okay, salamat sir sa mabugnaon na pagpalaila. Madungganon ng mga pulong na naghatag po kalipay na mo. Nga kami nahimong kaabin, party karon ron, mong programa. Thank you, good morning.
1: Thank you, Pastor.
0: We are also very elated and humbled by your presence. So hopefully ato ni matuki no ang atong current nga topic. And of course, ato sang isigurado nga nakafocus ato ang mga parents. May buntag di anay, tay. Hinaot no, na may mga kabataan diha. Bisag katong mga wa pa mo eskwila. Kay kaning formative years, very, very important.
1: Yes.
0: Okay? We are going to talk about the MRP today. Or of course, we will talk about unsay eksaktong dalan nga agian sa usa ka bata.
1: Yeah.
0: No? Samot na sa iyang formative years. So, atong i-revisit usob tong mga viral incidents kani si Pastor Ray o si Pastor Noel. Puros ni sila aware po. Kung sa'yo ma-share ni mo, Pastor Ray, kabahin sa kaning mga viral incidents karon.
2: Kaning nahitabo karon, mulag usapon ni siya sa pabaya ba?
0: Mm-hmm.
2: Kay usahay manggod kani atong mga parents na sobrang rapod kabisi,
0: mm-hmm.
2: na malintan usahay ang atong mga siblings.
0: Mm-hmm.
2: So, gatuotangan, abot sa eskwilahan, okay na.
0: Mm-hmm.
2: Pagkato di mo, okay na siya diha, kaya na yung maestra.
1: Mm-hmm.
2: So, tinalan ang dako niyo participation na
0: mm-hmm.
2: ang parents man yun.
0: Tinoo.
2: Sila man yun ang ato ang, sila ang liable na sa ilang anak.
0: Bot di pa sa bot, ilan na lang gi-deligar, no? Ang ilahang kwan, kadahan ng parents karong mga panahon na.
2: Mauna na. Kay sa states, mauna na lang practice sa una. Okay. Dugay na kayo. Kita, mo po'y pagkaroon na paingon. Na pagsulod sa, labi na mga private school, pagsulod ito, ang unahon na ito, okay na, safety na. Pero, wala na ito na, nga, kita ang mga parents, kita yun, mag-nurture sa itong mga anak. Dili laing tao.
0: Si Pastor Noel, unsa may mo ikasulti na, Pastor?
3: Actually, nga akong ikapaambit, good sir, di lang ko mo discuss, but I just want to share na lang, I will be talking about kanang gitawag na to biblical parenting. Oh? Okay, bisa kung saan na to, sir, daghang mga pangitabo, musang kusunan, wali ka po sa ginikanan.
0: Mm-hmm.
3: But ang importante na to karon, speaking of biblical parenting, number one, giyod nga ang mga ginikanan, aduna giyoy paghigugma, paglantaw sa sitwasyon sa ilang mga kabataan. Okay, na side ko nga, kita ang mga ginikanan, kita mo'y responsible giyod, nga maghatag o insaktong pag-atiman sa ato mga kabataan, then kinahanglan giyod nga ang maginikanan di good bad on ang gitawag og biblical discipline. Atong i-disciplina based on the Bible. Okay, usay sir makahatag ni contradiction binang natong balaod nga atong mga kabataan kung kita mo pasakit na naman po'y balaon nga pwede ito makasuhan. But biblically speaking, sir, ang latigo dili makapatay sa bata. So mo nang gitawag og parent with discipline. Then the third one, kaya nang itawag o parent with the word. Dapat nga, ang atong pulong, sir, dili musukwahi sa atong gibuhat.
0: Okay.
3: Nga naman, ang maganikanan, especially sa mga family nga wagod sila pagpagabana, nawala ta sa original na to nga tinuuhan nga ang pulong sa Dios, muna number one, good nga mag-nurture sa mga bata. Then kinikaupat, parent with prayer. Ang pangutana sa itong mga papa, mama, gaampu batas itong mga bata. So this is our challenge. Nga, not only nga makaprovide tas, pagkaon, pag-edukar, pagpabistig, pero dunay pinaka-importanting obligasyon nga atong tanawon o atong iampu ang atong mga kabataan. So munay labing importante, sir, nato, God, for me, wa na doy lain nga sikreto pa. Nga ang atong mga kabataan, manurture diha, God, sa Ginoo. Muna ako pong papanglanto, sir.
0: You know. So, laktod nga saysay, no? Kinahanglan ang pagdisiplina, biblically based, biblically sound, unya, mura mo siya yung correction with love.
1: Yes.
0: No? Lovingly correcting. Unsay klaseng lovingly correction ang nadawat ni mo, Sir Arlo, kung bata pa ka. Ako, latikunan.
1: Ha? Bakos.
0: Bakos. Nakasulay mangganay ko panipas, kasulay ko kalamunggay. Ikaw, unsa pa yung mga latigo nga tilawan
1: nyo? Bakos, lipak.
0: Lipak.
1: Lipak.
0: Anger. Kasulay ka.
1: O liba, tukog sa silig.
0: So, Pastor.
1: So, okay. Pag humanghanot sa ito, ang ginigyan na nun, dili ka na mo hanoton o di pa kapalangga.
0: Tino. Oh.
1: ba?
0: Sakto.
1: Ano, which is true.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Mm-hmm. Kay, nanong mag-care mong kunin mo?
0: Mm-hmm.
1: Kung pabayaan, kung wala ko yung gugmanin mo, ah, bahala na ka diyan.
0: Yes.
1: Oo. So, karon murag dili namang good sa supway sa mga panghitabo ron, Sir Albert, mm-hmm. pamurag, dili na kay kanin pong mga bata, mura nang po silang nakaibulo silang protected sila sa balaod.
0: Exactly. Kunya, lain pong punto, no? Mm-hmm. Kaning pagkuanday sa bata, pagdisiplina sa bata, mm-hmm. ironically, mupunim ang mupahugot sa gugma sa bata mm-hmm. sa iyang parents.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Pinood.
0: Kaya kung walay kahadlok ang bata,
1: yes.
0: no? Dili niya maamgo ang iyang posisyon sa kinabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Inig kadakuan niya, na ilang saying, imbis kay gahimo siya anak, gahimo siya monster.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya nakakuan manggaling ko sa una, diri sa Sibulan,
1: mm-hmm.
0: nga inahan mismo ang ipatay ang anak.
1: Oh. Yeah.
0: Subo kayo yung atong ko ano no nga makita nga kani nga mga examples kan extreme na ha.
1: Mm.
0: Oh, pero makita man gud nimo. Nowadays mga bata sayon ra kayo nga under-underon ang mama papa.
1: Yes. Nya, ang disiplina sa una Sir Albert mutuhop jud.
0: Oo.
1: Mutuhop jud sa huna-huna sa bata nga katusayop jud to siya.
0: Yes.
1: Oh, sa ato pag-ingon kay ito dako jud yung sayop then what's this may still mo to sa ilang huna-huna nga katusya karon dili na manggud ta
0: mm-hmm.
1: iigo man naman sa maymay niya mura man pug baliwalaon ras bata kay kanang may may diferensya ra manggud jud pastor
0: mm-hmm.
1: unless ug naa jud kay kanabang force nga mm-hmm. i-execute harong makaibalo sila ug unsay ilahang mga sayop
0: tinuod sa akong nakita no local based lain-lain ang forms of punishment kita diri sa Visayas very kwanta I would say lenient. Kumusta ka sa Mindanao, Pastor Ray? Katong batan-on ba ka nga dito ka? Taga-economic, unsay imong experience dito?
2: Ang akong experience, wala kay bunal tong Samoa.
0: Mm-hmm.
2: Ang ako, kay ako ramay only boy sa among mga igsuon.
0: Mm-hmm.
2: Sulod kong sako.
0: Ah, sila.
2: Nagibita, isbintana, nagipasuhan.
0: Mura, nagkakangka.
2: Whole day. Kaya, hubuan dito, sulod. So, dito ko, makahuna-huna ka nga, sayop di akong gibot ng nung nasun.
0: Oh.
2: Then gila nung gisulot
0: mo. Yes. Oh, deserving so, yung kayo ibatay sa ako.
2: Muna, ang father isun mo to kay Musliman.
0: Oh.
2: Oh, so, lahi po lang yung style.
0: Oh.
2: So, niya, mo istorya, kung unsa yung istorya, mauna.
0: Mm-hmm.
2: Mo po na atong buhatos atong mga anak. Dili kay atong puyok-puyokon.
0: Exactly. Mga,
2: yeah. Yan yan. Bunalan ti karon ay oh. Ayo istorya bunal eh.
0: Yes.
2: Ayo istorya kay makabantay kanang bata may magmemory
0: ani bunal sa mga
2: ano? Istorya
0: magigitik ra bitaw ko
2: oh di ba oh di ba sir
1: sila may gisulod kog sako sa kay pastor mong ta kon
0: oh ipaw lang ka durian Pastor Ray unsa may imo ang kuan sa una experience anang discipline sa imo ang parents
2: ang disiplina sa sako ayon daghang kong nagiya nga disiplina pero kahit lang yung kugulo motong naabot yun sa puntong dako-dako yun nga mga krimen akong nahimo pero
0: agi naman to
2: naabot ako sa legal nga illegal nantun nga na wanted po ko wala ko madakpis sa mga pulis nadakpan man ko sa Ginoo
0: kana
2: dito nagasugod nga
0: amo
2: so kato akong experience
0: mm-hmm.
2: madala na ako karon nga ingani din ni mga bata
0: mm-hmm.
2: so doon na ako makita nga inganion sila
0: yes
2: mm-hmm. kaya kasagaran ko sa parents ayaw buhat ani
0: mm-hmm.
2: palalitan palit ayaw pa ni gerilyo
0: mm-hmm.
2: ha nagaw palit ko sirilyo to din pagkutidaan
0: oh good
2: nga
0: example
2: man ang style good sa pag anang bata
0: by example ha
2: oh mga ano man palit ko beer dito dayon
0: mm-hmm.
2: abedaan yung bata mag ano ba ni
0: sumali?
2: Curiosity.
0: Oo.
2: So dapat kita di yun po nato buhaton para dili
0: yes, usunod right. Muna kay ingon no.
2: Kung sa imong gibuhat, ikaw parents, sundod ba? Tadi magkapingon nga ayok sunda ang akong mga dili maayo.
0: Mm-hmm.
2: Sunda lang ang mga di man ikaw kasulti na kay ang bata may kag memory.
0: Nuod sa sakto gyud na imong gisulti Pastor Ray. Si Pastor Noel, unsa may naagian ni mong kuan? Klase sa disiplina.
3: Actually, sir, kaniad to, akong papa manggod cowboy.
0: Uy!
3: Tigmanso, kabayo, iglaso.
0: Tinood yun ang cowboy.
3: Sa una, katuwit ang latigos ka ba sa Cebuano, hinamham, tabang, ilubid?
1: Mapo na ilatigo ni mo?
3: Paupo na mi.
0: Pobuna. Oh.
3: Pag singgit sa kong mahanong, di good mo dool. Mm-hmm. So, subject na guna nga kaning, expected na guna nga, datiguhon ka. Mm-hmm. Pero ang nakanindot lang kay nagtubo good mo yung may kahadlok po sa Ginoo. Mm-hmm. Yeah. Kay, actually akong inahan, very konsya ka na bang devoted sa church. Mm-hmm. Yeah, wala gumigsoon nga buang. Mm-hmm. Tarong ba ang pagkinabuhi kay kami po na nurture me diha sa simbahan. Mm-hmm. Ang ako lang papa mo medyo gahit ulo. Mm-hmm. Apan salamat sa Ginoo nga taliwala sa mga sakit ng mga pagdisiplina. Diha na mo nakita nga ang pagdisiplina, sir, mm-hmm, wa nagpasabot nga imong gidumtan kundili. Mm-hmm. Biblically speaking, kung ang usa ka amahan higugma siyang anak, iyang disiplinahon.
0: Man.
3: Apan kung wala sa higugma, iyang anak, sama ra og dili anak. Mm-hmm. Unang, ang pagkastigo sa amahan sa langit o sa yutanon, nagpaila nga ang iyang gugma na to anaa. Mm-hmm. Kaya kung higugma kasi mong anak, disiplina. Mm-hmm. Nga, doon yung mga Valentine po, sir, nga this morning, nag-lecture ko sa PHO, akong ikaw-bili ka ng core ideas about integrity, ngayon diri, aligning what you believe. Mm-hmm. What you see and what you do. Mm-hmm.
0: Sakto yun.
3: Kinanglan, maalain ang imong gituuhan, kung unsa imong isulti, mm-hmm, mo po'y buhaton. Mm-hmm. Sa kanang words and actions, that is inseparable. Mm-hmm. Kung ang kita maginikanan po, actually, sir, di mo dyan ko perfect pong amahan. Mm-hmm. Kay tawar po ko. Mm-hmm. But based on my experience in 34 years in the ministry, I'm pastoring 34 years, nanak ko yung mga experience po nga dili sa yun, sir, kaning parenting, dili sa yun.
0: Tino.
3: Unang, importante yun itong maganikanan nga atong iampo sige ng itong mga bata. Mm-hmm. Kay karong bitaw nga nung niguwas ang mga problema karon tungod kay nawala na. Mm-hmm. Kani ato itong mga bata, pag-abot sa among bisita, muamin. Mm-hmm. Mm-hmm. Unabang disiplin sa mga, inga kong papa, o sa mga ursa haron, amin dami. Mm-hmm. Nga unlike karon sa organay busita, bata na may musugat. Mm-hmm. Sa una, na bisita may tago, may pwedeng maglabang-labang. Muna akong experience.
0: Naay kwan. Kaning gitawag nga, ang discipline starts at home. Gasturi ang mga tigulang, dapat dili mo interrupt, dili magsamok-sumok, yeah, ang mga kabataan.
3: Yes, muna sir, nga kami sa una, akong amahan, mangara.
1: Mm-hmm. So, og mag-ingon ana, that means
3: dili
1: siya ang
3: pag-uli, sir, dito na. Mm-hmm. Dito na nang latigo.
0: Pero karong mga panahon na, no, makita nato ngayon ana, no. Mm-hmm. Anya, I think tungod pod kay in a way ang atong exposure manggood karon lahi na kaysa sa una. Yes. Sa una exposure nato sulod regyo sa atong panimalay. Yeah. Karon kay na naman sila access anang gadgets. Mm-hmm. Kita nila ni mga kinaiya sa mga mga kabataan sa ubang lugar, mm-hmm, kabataan sa bisag asa, mm-hmm, bisag sa Amerika, samot na sa Amerika, samot na ang media nga naay mga cartoons, mm-hmm, no, nga makita nimo nga hasta ni mga bata dito sipat kaayo, no, napay kuan, napay mga bata dito nga kabalo mo tinuplo, kabalo mo lansis, kabalo ugo, ilang humor ba apilan na nila ana mga butanga, so ma-expose gyud ato mga kabataan.
1: Yes.
0: So lami kaya itong gisulti ni Pastor Noel, no? And ni Pastor Ray, nga kinanglan, words and action should go together. Kaya ang papa or ang mama are the perfect examples, no? Yes. And of course, kung gisugo niya siya o palit dito beer, o palit dito o guan, kaneng sigirilyo, natural, pagdako, maingon ko niya siya nga, ako kung idol, akong papag mama. O, kung saan ibuhato na ako sa akong idol, di ba?
1: Katawa ko, sir, subuhog, patuktok, ugmanok. Pagkada po, anak, kay mahigugma na mabudro siya sa kuhan.
0: Mawa na mabudro. Asaman to pa yung
1: mawa na to'y dalan nga iya po sundon.
0: O niya, kung yung papa, way trabaho. Kung way trabaho ang papa,
1: ha?
0: Way trabaho. Yan kabalo, magsingit-singit sa iyang asawa. Unsa man yung buhaton, pag-uminyo po niya.
1: Pwede naman dyan, yung watay trabaho.
0: Oo. And of course, pwede rin ako singitan akong mama. Sagit gis papa. Ipamalikas gali akong papa. Ako po ni pamalikasan akong mama.
1: Yes.
0: No? Muna siya diha. By example. Oo. Oo. Tinood. Murag mo full circle siya sa? Oo. So ato itimbaya once again ato mga parents, ha? Na naminaw karon. Daghan kayong salamat for keeping us company. And of course, daghan na tang mga nagsugo na o sulod ng mga mga shoutouts, mga listeners. Kung ganahan mo mo respond, kung namoy mga questions, please do so, no? Nalimot ba ako sulti ganina sa atong pages? Palihan na ako iguan atong pages.
1: I-comment na ninyo sa Governor Chaco Sagarbalia na page.
0: That's right.
1: Ito ang Provincial Government of Negros Oriental, Provincial Information Office
0: Negros Oriental.
1: Negros Oriental, and of course, K5 Digital Dumaguete.
0: Exactly. Uh-huh. And murag akong nakita, i-share po ni mo, Sir Arlot.
1: Yes.
0: Uh-huh. I-share po ni Sir Arlot. Ako so, di ko kulong mo share. Sa ako na ako nito. Bali na akong kinulikot, di ba? Patudlo niya ko.
1: Nanagay comment di sir?
0: Oo. Sige, sir. Please do.
1: Okay. So, thank you for watching Jerry Barrios and Sally Navarro. Good morning ninyo, Tanandia, mga sir. Congratulations nila ni Governor Chaco Sagarbalia. Mm-hmm. And Ma'am Maisa Sagarbalia, kay Mayor Chikiting Sagarbalia, good morning. Good job. Watching from Siapo, San Jose, Negros Oriental.
0: Nice. Good morning, no? Sa tanang mga taga-Siapo. Continue, sir. Napadabay ubang ni Kwandia, ni shoutout.
1: Lagatay pa, sir.
0: Murag sa kang, Sir Pastor Ray, naaba kay mga sakop diya nga ganahanin mong i-Kwandia. Oh. So, ato diyan pag hello diyan sa ato ang mga kauban sa K5, nga kugihan kayong nag-share, no? Daghan kayong salamat for doing that, no? Atong i-Kwandia, i-acknowledge po ato ang technician right now with us, si Sir Jonathan. And of course, si Sir Ken Pod is with us sa PIO together with
1: morning,
0: Ma'am Alexi, amo ang bagong miyembro sa PIO. In the long run, you will also see her. And of course, hopefully, she will also join the action.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Atong maanyag na intelligent lady. Alright, so good morning, no? Sa kang Jerome Empec, kang Blas Junior, Mr. Libaton, to K5 Cyril Sepe, Repe, to K5 Canlaon Digital, K5 Carlo, and of course, sa kabalo kong atong mga higala sa uban pa mga K5 stations, ga-relay na to. Daghan kayong salamat.
1: Okay, so from Barangay Luca, Norvin Sangilan Latornas, watching from Barangay Luca, Tanhay.
4: Pastor na, Pastor.
0: Uy!
1: Daghan pastor kayong salamat. No?
4: This is my companion.
0: Alright.
1: Okay. Oo. Kauban diya ini sa buwat.
0: I-cascade niya, Pastor, sa tanang mga pastor uban para mudaghan ta. The more, the merrier. So, may buntag, no? Once again, mga parents diha, balik ta sa ato ang pag-tuki-tuki. Kabahin sa disiplina, no? Sakto gitong giingon ni Pastor nga kinanglan ang actions o ang words go hand in hand.
1: Yes.
0: No? And muto na mention po nato to nga mga bata nga magdako sa unsa example sa papa o sa mama, mo po yang i-emulate, no? Mo po yang i-echo, i-repeat the cycle, no?
1: Like sa iyaha na po doon yung panahon.
0: That's right. Gikan sa ginagmay nga mga pamalikas, hangtod sa ginagmay nga butang nato lalis-lalis.
1: Ginagmay sala.
0: Oh, ginagmay sala. Magtinuplok siya sa asawa. Si asawa magtinuplok sa bana.
1: So, madala no? Na.
0: Ingna si mama, nga to ako dito. Oh, ana ba? Ingna imang lula wala ko diri.
1: Nay mangayo ingna ng bata. Ingna wala ko. Dempag antos bata ningus papa wala siya.
0: Samot ang kolektor. Ana dai ni kolektor. Nay mo papa dia dai. Sir, ingon si papa nga ingnon kuno ka nga wala kuno siya diri ron. Patay, no? Bisto na noon. So ana na siya.
1: Yeah.
0: And atong nakita nga line examples sa mga kining imperfections.
1: Mm-hmm.
0: Imperfect yun da. Motong ang kuan ni Pastor, ang atong Pastor Ray o Pastor Noel nga muadto ta sa Biblia.
1: Mm-hmm.
0: Or else we will have our Heavenly Father as the perfect example.
1: Yeah.
0: No? Pero mo gina siya, ang una yung suhiron is ang papa or ang mama.
1: Mm-hmm.
0: No? Or kung wala diha sige ang mamagpapa ang lula or lulo mo gibinlan hasamot nag helper lami kaayo no kinahanglan qualified po ni helper nyagi pa og pastoral training and of course ato lang panghinaot no nga kaning atong pag padako sa mga kabataan di ay dili ide ni siya ibasta-basta lang. Unsa kay imuhang kwan, maayong recommendation gyud ani Pastor when it comes to parents, unsay ilahang lain pa supposedly nga maagian nga path ba aside from our kwan kanang imuhang giingon nga kining by example, by the word of God, unsa pay uban nimong mahuna-hunaan kay naamang gud ka sa MRP?
2: Ang una, modeling.
0: Modeling. Very good.
2: Parents should be the model. Actual reading the Bible, makita nila, ay gabasa man ako. We are not promoting any religion.
0: That's right. That's
2: ang ato, relation to God.
0: Okay.
2: So, actual reading the Bible teach your children to keep their eye on Christ.
0: That's right.
2: Mao ni i-introduce na to. Dili na to i-introduce ang atong cellphone. Mao ni palitan tikaan ni, mao ni
0: bagumiro.
2: Dili na siya. Children have never been very good at listening to their elder, but they have never failed to imitate them.
0: Sakto
2: so, tanaw sila, o sige buhat, ako ni sundon. Muna yung importante eh. Your actions speak louder than your words. Muna na siya magawas niya. Modeling is spending time with people, not always through the internet.
0: Exactly.
2: Kaya pag introduce mo yung bata sa laing bata, magtikod sila, magsige rapod sila.
0: Mukuan ra, magtutukan na ra, yung bata na po sa iyong cellphone. No?
2: Wala na bitok sa una. Magdula ta sa una. Daghan grupo.
0: Exactly.
2: Katong mga siyatong.
0: That's right.
2: O katong tago-tago. Karon wala sila kailanan.
0: Wala.
2: Wala sila kailanan mga dula. Paglingkod, o ganahan manganit sila sa kwarto ra sa sikiga, gadgets, mga bata. Kana siya, gidestroy yun sila. Sa kuan, kaning internet, kaning mga gadgets, gidestroy yun ang atong mga kabataan. So we have to manage. Huwag man ta mag-ingon nga kanang technology is maot, dili ka sa maot. Managing ra yun, mag-manage ta.
0: Sa
2: ano pag-manage sila. So, set a good example today because it will impact that succeeding generation. So, kita karon aware na ta, mga parents, mag-set ta og example. Dili pa ulay ang tanan. Nga makita sa bata, nagkuan man, akong mama, nagbasa mag-Bible ang papa.
0: Example, very good example.
2: Mag-sharing sila. Kay, whether we like it or not, we will die. Asa man ta paingon?
0: Tinod.
2: Waka kabalo sa imong distrito. Bata, kanin puya, maghilak. Malipay ta minaw, bakit mula music sa itong dalungan. Karun, mairita ang tao. Painuma na. Sabaan ang bata. Mairita. Kaya nga naman, nanay diferensya ang atong utok agi sa gadgets. Dali ra kami.
0: Mabalda naman sa iyang salida. Mabalda naman sa
2: iyang dula. Mabalda naman sa gitan ako sa paam ni kayo.
0: Mabalda na.
2: Away na. Muna nga maabot sa violin.
0: That's kaya, right.
2: Muna na yung resulta. So, labi ba ang mga bata kay ang ilang utok di pa kaapas yung sa kon. Ang oras nga matulog sila mauni.
0: Exactly.
2: 8 hours.
0: That's right.
2: Niya usay 3 hours na lang kay nabuntagan ng dula. So irritable na nadlimsok ko muna na nga katuna na yung sa buhol. Yan ang ipusil ang ihang
0: ko. Mula gyud no.
2: Irritable na ba? Wala na siya, di na makontrol niya yung kinabuhi.
0: Mubatin ko, Pastor, ha? About 2 or 3 years ago, na ako'y amigo na sa Canada. Through the Canadian Ministry of Education itself, naghatag siya na ako o gamay nga mura o gishare pod sa ilahang mga educators dito. Dito, nakasulat dito nga ang gadgets right now, samot na sa 5G, are very good mind alteration devices. So, muna siya, no? Sakto yun ang giyon, Pastor. Ang giingon dito, ang 4G o ang 5G, not to discourage any kwan, ha? Pero muna siya yung reality. Ang paghatag o oras diya sa very, very young minds, no? Dili sila ma-shielded. Okay raman tayo mga tigulang kay naa naman tayo mga previous. Mura mangod tayo vessels, no? Mura tag baso. Ang baso mangod nga puno na daan, lisod na sudlan o lain. Kini mga bata nga, vessels nga very open, very daghan pa kayong space, saksakan imo liriwa dito nga information, mausub yun na iyahang kuan. No? And at the same time, very stimulating. No? Kaya ayaw gunila o gama in a way nga very stimulating siya sa basest of instincts. Unsa may basest of instincts? Number one, survival. Mm-hmm. Ha? Unya ang nakalami pagyud kay ang diretso sa survival is violence. Oh, huh? Grabe kayo, no? So, unsa pa may uban nga very very grabe og impact sa tao is aside from violence, katong mga subo ba nga related ba sa violence, no? Oh, mga kaguol. Like for example, accidents. Tanang klaseng bad news na asa kwan. So when you do scrolling, nahimo tong giterm nga doom scrolling. Doom scrolling is related to death, no? And it is related to something very very negative. So ingon sa Canadian Ministry of Education, kaning paglantaw sa mga bata, it actually replays in their brain when they do not have the gadget anymore. That especially during the night, no? Nakagatuo ka nga ng tulog imo bata, it replays for 4 hours, no? So you need at least 4 hours kung ganahan ka matulog imong bata at 9 o'clock, you need to stop scrolling, let them stop scrolling or looking at blue screens 5 o'clock sa hapon. Kay 4 hours na siya, usa na mo undang na iyang kuan. So di siya katulog, sakto gito imong giingon. So irritable.
2: Sa amo asa ko, amo mga anak, pagka sa Monday to Friday, kuha na naman nila gadget.
0: Very good.
2: So, pagka Saturday and Sunday, mugamit sila pero limited naghapon. Tanawon ko nung silang itanaw. Kaya kaning Roblox mo may nakadaot.
0: Sa mood na lang siya.
2: The dangerous problem sa kalibutan karon kaning technology. Muna'y bantayanan. Kato si Dr. Kuan, doktor nato isa ka doktor nga nag-study ani anhido ninya masulod siya mo kanang imong utok gusto na nga mo rest dili ka risk kay gusto pa more and more and
0: stimulants.
2: Madaot
0: ka pero addictive man siya
2: kay ingon baya mo sa Bible nga we have 6 days to labor then 1 day to rest.

0: Ako sa una, akong gikuanan was gikan sa Tehran, gikan sa Red Alert, niadto ko og katong Miami theft. Sir Ken, kaagi ka na? Katong Miami theft ba? Nga kita ka tigulang kaya, or kita ka og galimping nga bayi nga mukros sa street, kinala imong hapakon yung cane para magagain kag points? Oh, gituloan ka kung saan pagkaway batasan? Ha? Kita kag tao dito ang galing ko diyo. Kinahalang imong birahan og axe. Oh, dako kaya ang points na makuha ni mo. Ikaw, Sir Arlo, ito sa'yo mong gidula sa una.
1: Sa una, makita tagbulang nga mulabang sa dalan.
0: Yes.
1: Atong
0: tabangan.
1: Atong tabangan.
0: Tabangan, alalayan.
1: Oh, wala gina nga. Sukway kayo ang mga
0: exactly.
1: Panghitaburon sa tinuod ng mga panghitaburon na. Oh, muna siya nga, diya makakuha jud nga.
0: Mm-hmm.
1: Oh, isakto to imong istorya, Sir Albert, nga gatudlo og walay pamatasan.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Oo. Oh, so parents, kinahanglan kin kay mo ani ha, kay games or ni. You might think nga it's just games. Namangoy mo ingon nga adula ra na, galingaw-lingaw ra ako. No, it's slowly programming your kid.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Unsa pay lain imong adula, Sir Albert?
1: Wala jud ko anan dula-dula.
0: Wala ka na?
1: Oo.
0: Ana
1: ko ano ra.
0: Chatong.
1: Tong dula bas dagkong tao ba.
0: Aya, okay kayo.
1: But even, oh. Ning kuan mong god nawala na daw ko sir pero katong giingon nga
0: reminis mo sir a lot of reminis ba lain yung gidulaan na
1: ikaw
0: oh sige lain yung gidulaan na
1: bula
0: lingin oh sige continue sir a lot
1: so mo na siya nga gatudlo o gasukway sa mga what's this mga during our time ang mga panghitabo ron so sukway kay tanan sa labi na sa imong giingon sir nga kaning gatudlo og what's this gatudlo og kriminalidad
0: tinuod ba tinuod mo na nakakuyaw
1: so,
0: no
1: ang nakapait mong gudron kay instead nga ang ato ang time atong ihatag nga kana bang during night time ba after dinner ba nga kana bang pamilya magistorya
0: right.
1: Wala naman na aron may
0: wala na, wala na
1: kay after gani diretso na magkuha sa mga gadgets
0: exactly
1: wala na kay time nga to follow up og sa imuang anak na kay anak ka nga dong unsa may nahitabo nimo ron kumusta imong eskwela dili na ka even ikaw ang ginikanan if you want to ask them dili na ka kapangutan na kay after mangdiretso na magsulod sa kwarto ang sa sala manghigda
0: niya
1: di na nga ni mo mabalda, labi na magagunit ng cellphone.
0: Sa unang panahon, Pastor, or Sir Arlot, moingon sila ang three kuno, mga anak kuno, o same nga kuan. For example, mangga ang punoan. Ang anak po is going to be mangga. No? So, sakto itong ilang giingon nga. By example, mo follow. For example, ang imuha, very well inclined sa leadership imong parents. So now, you also follow their path of service. Di ba? Nahimong counselor si Sir Arlot. So sa akong lantaw no sa ako mismo no mo share ko gamay I grew up with pastor's kids na mga parents my father was a son of a pastor my mother was also a daughter of a pastor pero bisag pastor po sila bulyagon kay ko balang sultihan ako oo pero in the long run I did learn no kay early in the morning mag devotion man sila so eventually I did my own at as early as grade 3 kabalo naman ko mukuan nadawat na ako ang Ginoo by grade 3 nag soul searching nako nangita nako kung sa ubang mga kuan mga hashtaget ni abot gay ko sa mga incantations and sorcery and pyramids grabe kay ko sa una pastor and ni abot pug kuan ang self kana bang pandayo ni mo mahimo kang unsa kang klaseng tao so I studied about presidents philosophers mga tanan so in a way kaning example by example bali mang libro sa balay no so by example mugi na siya masunod sa mga kabataan it is going to equip the child especially when you grow up so ang kinsa may mabulahan na ang parents ang family ang society and of course kinsa poy mo suffer if a child is delinquent ang tibuok society so in the US ang ilang style makita sila og delinquent it's either you go to jail or you die So, sinaot nga sa atong kabataan, wala ninyo nana, no? So, the MRP is a saving grace, no?
2: Sa una, ang sa una, mangun, ang father, iniglingkod sa lamisa ka ng mga una, asaman si Kuan. So, dili magsugod o kaon o dili kumplito.
0: Yeah. That's right.
1: Yeah.
2: Kumplito na, pag kumplito na, di pa na makaon. Mag-ampo pa na.

0: Exactly.
1: Sila, pagkaon sugo na, wa yun na tingugay, di yun na pagkumanin mo kaon, ahit
0: focus.
1: Istorya.
0: Oo. Kumukanta ka, kasabaan ka.
1: Oo.
0: Oo, kakaon.
1: Kakaon ka, baba ni mara. Oo. Kaon yung kahanto nga, mahumakaon, dito na mo mag-istorya.
0: Exactly.
1: Karon, lahi po. Paglingkod sa father, mangita, asa man itong ubanan, nanapan, paglingkod na, kumpleto na. Wala ni sa cellphone. Okay. Sige, selfie ta.
0: Tinoon.
1: At ang mga Sudan.
0: Pagbutang sa Sudan, Pax. Unahon sila. Tinood sila, Pastor.
2: Okay, isang ko na lang, Pastor. Karoon, gakaon, galantaw, gadget.
0: Exactly.
2: Gawangit.
0: The irony of it all.
1: Nakausob agi sa teknolohiya. Ang gaon naman po ang father. O mag-unaan ang father.
0: Good example. Very good, bad example.
2: Yes. Nakagamay, sir, po ba nga, ang ako na good nga observation is more on biblical, no? Okay.
0: Sige, Pastor.
2: Nalang ko gikutri nga verse in the Bible, Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger.

0: Nice kaya na yun.
1: So karon wala naman na makita. Pero dan lain magutla ka na bang mga practices sa mga simbahan. But sa amo nga practice kini adto, inig mata sa buntag na may family devotion. But dila po kumingon nga buhatan nyo ni. That was my experience our family nga nakita ko na ako nga kami magtubo gud mi nga gitudluan sa pulong sa Dios. Muna importante sir nga kanang gitawag biblical parenting, nagsugod gud nato mga ginikanan. Mayon ka nga ayaw mo pamakak ni ikaw bakakon ka. Dunay ingon nga follow what I said but don't follow what I do.
0: Yes.
1: So muna ingon nga inconsistent ka sa imong pagkinabuhi, di ko ka mahimong effective nga kanang gitawag og modeling o model sa imong pamilya. So ako sir kanod jud kong ka-focus sa Bible. Kay being a pastor na tay congregation, manang ako jud gyud kanon nga gitudlo sa mga bata nga kinahanglan gyud mga ginikanan. Dada yung mga bata si Man.
0: Yeah. Mura yun yung number one yun, Pastor, no? Oh. The irony of it all, atong kalibutan karon has been blinded. Yes. Kaya una-una, ha? Sakto na yung mga. Number one is honesty, truth. Because God is truth. Okay? Onya, God is holy. So kung wala ka ana, di nakakapasa diretso. Yeah. Dili ka truthful, dili nakaholy, tang-tang na ka sa presence sa ato ang kuhan, kahit asan. So, it doesn't only kuan no, it doesn't only reflect sa usa ka religion particular but all religions no in the sciences of kuan of sociology hasta tong kuan kaning butang na to perpetuation of civilizations na pamatud-an na siya nga mo self-destruct ang humanity okay and the only way nga dili siya moabot ana ang punto is mo na siya there has to be love. That's the irony of it all. Kaya kini siya, gi kuan ni siya maayo, gi mura ba og bibaliwala lang ba? Ha? Ingon ana ra ka simple, pero it is actually the most powerful thing in the world. Yeah. This is why ibutang nato to kung naay gugma, naay family, kung naay gugma, naay next generation. Kung walay gugma, gira tanan, patay tanan. Ha? Simple kaayo. No? So, muna siya, it really begins in the family and if the species, if the human race has to exist for longer time, kinahanglan, magtinarong. No? So, guwapo ka itong akuan. So,
2: muta dyan i-take note nila, Sir Albert, ang upat pa dyan kalitra.
0: Oh, L-O-V-E.
2: Love. So, love kay ugnay, gugma, na dyan ang
0: kalinaw. Kamu ba, Pastor?
2: Na gugma, na ikalinaw. O, na gugma, na ipanaghiusa.
0: Exactly. Na pastor na nung tikaw.
2: Oo.
3: Kanibang L-O-V-E, love. Kaning love, ang pagsulti kinahanglan na kay love. I-spell ni mong love. Ang spelling sa love is T I M E. Na kay time kasi naman mong sulting love. Love pero wala na may time. So kinahanglan time ang importante na kay time. So sa mga bata kinahanglan na kay time. Pag uli kay tabaho gugi ka purgi ka po dili na mag oy kumusta man imo wala na.
0: Yes.
3: Kami sa gikapoy, dulo mo bata mga assignment ana tanahon. Ah, bahala na lang sila diha. Mulagana naman ang uban dili na bitaw. Kan kinahanglan na i-schedule nimo ba? Na kay scheduling.
0: Sakto.
3: Kana ato ang gadgets di na may nato na mapungan. Na may magkadugay magkagrabe na jud siya. Pero imo lang lang jud na siyang i-schedule.
0: Oo. Kanig yung time importante jud kayo, no? Time.
3: Kinahanglan. If you really love if you really love God, na kay time.
0: Tinuod.
3: Yes. If you really love your family, na you kay time.
0: Exactly.
3: Dili kami kag, oh, I love my family, pero

0: Asa man, di ba nakita? Nakita yun.
1: Sa mo tas kabataan ron.
0: Oo.
1: The irony of it all, no? Kay akita, naka-observe manguta, nakalingkod manguta sa mga kuan, usas mga lawak diri nga kuan na mga schools, no? Tawgon ang mga kabataan. Kinsay mo tabang diri ni mama og panghugas?
0: No.
1: Me! Ana daghan kayo isa kinsa may muni muna anana puros me pero in reality wala may tabo
0: wala
1: kay ang papa mismo di mutabang og panghugas ang mama
2: and what's this Arabic okay good ka na sa una makinumdum ko nga nay assignment sa mga bata
1: yes
2: kinsa ba mang nilihig after sa atong pangaon o sa marong adlaw o kinsa ibang hugas
1: yes
2: naana na sila ibang schedule so so makakita ka ba nga gatrabaho jud ang mga bata sa
1: yes.
2: Okay, ang ilaha pong panahon sa dula during our time after school man ta dula o paitan mamuhi sa una 4 o'clock so we still have 2 hours nga mudula ta mudula ta di kinanglan by 6 o'clock to ada mo sa balay mo na yung mga kuan sa una mo na yung mga instructions sa tuan gini kanan sa una
1: ganahan kay kuan ang ni-mention ka assignment og samot ang school ato na sa tukuyon sa sunod oras ron unsa influence sa school no kay very important ta kay bigayan na no tag dukduk do nga influence sa parents karon ato na po sa school din sunod ato ta sa community at this time kay time gives it very important mo break sa ta atong hatagan chance sa atong kuan before ana mo shout out sa ta
2: Okay, sige. Diyan po siya din yung kuhan ba, gishare ba? Sa iha pong mga ka-what's this, kaagi sa o nagigaligin, Nedje, Impat, Kaligid. Hello mga sir, mayong morning ninyo diya, Raman, watching here from Binay. Kanang nakarelate jud ko sa una kami gatubo, Nedje mo amin, sa naay mo abot, tas tiglakaw ug abot need pod mag-amin so human kuno og kuan mo amin na pod dili magtubag og na naay magistoryanay nga mga dagko
1: that's right
2: dapat yun siya second message kami sa unang panahon naka-experience jud migdula sa mga shatong kag mga kayuko tagu-taguan mga Chinese ug uban pang kasadya uban kasadya kayo sa una gatubo dili pareha karon nga ang mga bata sa sipi na lang magsige ug atubang di na gani makasugo isip usa ka inahan kay pirmi ingon unya na so makatapol po jud ni Sir Albert ning cellphone
1: hinod na good morning no Lani Galvez and Gordesa Petancio good morning niyo tanan mayong udto na kay hapit mong good pa ni udto
2: and board member board member Erwin Macias is watching
1: uy wow good morning diha board member
2: yes na ko ni
1: idol po na ko ni sukat sa una
2: idol na ko ni
1: scuba diver po ko ni mo na duble akong saludo ani
2: og mag bisag magtalikod ni makaila jud ko ani Macias kay yan
1: kwelyo na taas okay. Hi there, board. Mayong udto kay udto naman. A pleasure to have you with us. And of course, we have to take a break now. So we will be right back, no? You are watching, you are listening to PIO News Live.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radyo ng DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na
4: pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
6: Atong isgutan Dok Ramil ang tambok nga dili makita sa tong lawas
7: kung nahinumduman nila Sir JP ang atong topiko kabahin sa obesity naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat o gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs naay nanubong tambok sa imong spleen sa imong atay sa imong tinai pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing actually Sir JP bisan pa wala kay buyon pwede jud kang magka visceral fat mao na ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod. Niwang katinuod, pero puno-punog tambok ang imo mga internal organs. Ang problema, Sir GP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imo mga internal organs.
8: Yes.
7: Madetect na ni kung magpa CT scan ka or magpa MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat, kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Muna ang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinae, pancreas spleen, hubag po na. Muna nga kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
9: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
8: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dr. Ramir, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
7: Maudyon kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra jud kag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
8: Kampiyon jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipungkan pod niini ang pag-inflame o paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
7: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
8: Yes.
7: No, niya mo prevent pud ang cancer, protektahan ang imong brain cells ug imong nga kasing-kasing. Palig-unon pud nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pud ka mag-aneurysm.
8: Kana,
7: no? Pabataon pa jud ka.
8: Wow.
7: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 ug Mighty C.
8: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
7: Ang nakadlikado sa visceral fat, Sir GP, ang imuhang fatty heart.
8: Oy.
7: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
8: Uyaw!
7: O, karon ang pangutan na, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
8: Mauna.
7: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
8: Correct.
7: No? Muna ako, Sir GP, madigurado na lang dyan.
8: Ay, ako po.
7: Muinom dyan ko og DTX 500 o Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
8: Correct. Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dok Ramil oy seeing mayong panglawas ampingan
8: dili abusuhan.
9: DTX 500.
12: O si Annabelle. Kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato na suplemento.
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
7: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
3: Mapanit sa inyong mga suki butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang balang anak.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula.

0: MGI Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Map.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing.
2: Step into ads as t-shirt.
1: Create your brand.
2: Create your design
1: on t-shirts.
2: Polo shirts.
1: Full sublimation shirts.
2: DTF.
1: Embroidery.
2: Corporate giveaways.
1: And more.
2: Ads as t-shirt
1: printing.
2: We customize.
1: We design.
2: Right.
1: For your lifestyle.
2: Ads as advertising.
1: Call now.
2: At 0967-044-3933.
1: Or visit
2: at Luxin Heritage House.
1: Luxin.
2: Corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
1: Also check out Ads Advertising
2: for posters,
1: invitation cards,
2: tarpaulins,
1: indoor and outdoor stickers,
2: signages,
1: acrylic buildup,
2: stainless,
1: brass,
2: neon signs,
1: and more.
2: Ads Advertising,
1: located at Silliman Avenue,
2: Dumaguete City.
3: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
4: Nangita ka ba o makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
5: Sibulan Cockpit.
4: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
5: Sibulan Cockpit.
4: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
5: Kada Domingo,
4: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
5: Sibulan Cockpit.
4: Aduna pay dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
5: Sibulan Cockpit.
4: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimos Kimos. 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
5: Sibulan Cockpit.
4: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
5: Sibulan Cockpit.
4: Labok na bay.
5: Sibulan Cockpit.
4: Ang Sibulan Cockpit, adorab sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pa nga
5: sure sa imong bulsa.
4: Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
5: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
6: Lig-on, tipid og barato na four wheels na satyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jona Lisa e sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
9: Ayon mo to, balik ta sa atong pagsibya, kining ang programa, mao kining ang PIO News Update, kada Wednesday dirita sa K5, ug kada Sabado, naata sa DYSR, kining plataforma ato ninyihimo, no? Alang sa ato ang pagsabwag sa balita sa mga programs nato sa gobyerno, mga serbisyo, mga initiatives, mga significant developments affecting our province. And of course, mga importante nga views, no, sa lain-lain nato nga mga persons of importance, authority, og kaning makahatag yun nato o katinawan kung unsa ikaayo sa ato mga issues nga atong ituki. So, maayong hapon sa tanan. Once again, balik ta sa programa. Sir Arlot, kamusta man atong tiyan dia? Okay ra?
10: Okay ra, sir.
9: Oh, maingon to sa mga nanay tatay, ha?
10: Busog sa pagtulunan.
9: That's right. No, naminaw meron ni Kuan, Pastor Ray o Pastor Noel. Sir, mga pastor, okay ra ta?
10: Okay ra.
9: Oh, busog. Ako ra tao na silang gipakape. Oh, dito. DTX ta. Oh, very healthy. So salamat, no. Once again, mamayutang magkuan may magtimbaya ta, mayangudto sa ato ang big boss, no? Si Governor Chaco Sagarbaria, who is always encouraging us to be upright, to be moral, and of course to lead by example. Mayang hapon po, o mayangudto po ni Ma'am Juvie Escalago. Mayangudto, ma'am. Mayang pagpaniudto. Sir Arlot?
10: Yes, and of course, ang ato ang mayor sa Dumaguete City, Mayor Chiquiting Sagarbaria.
9: That's right.
10: And Congressman Maisa Sagarbaria and Councilor Chesa Sagarbaria. So, yung hapon kay ganiya, buntag mo to, sir.
9: Tinood.
10: Karon hapon na ta.
9: Paspas nga oras.
10: Oh, paspas kayo, sir.
9: Ato mga estudyante, naapa mo di ha. Panginang huwag maayo ha. Kay karon, we are going to talk about kaning how the schools are affecting our moral compass these days. So, Pastor, balik mo ninyo. Atong kumustahon, kita, no, mga katalingan na mangunta. So, makadumdum, gudag, unsay, atong mga kaagi sa una. Itong bata pa ta, sa atong mga school sa una, gikuan man siguro to, no? Naaman to'y portions nga, more values nga training sa when we were young. Mga elementary ba to or nursery?
11: Doon, naayos siya subject nga para ano sa values, pamatasan. Mulag karon mulag wala naman ko, wala na gaya siguro religion.
9: Sakto. Religion. Now I remember, we did have a religion subject.
10: Karon pero mga kuan na lang Catholic schools or katong mga schools nga kaning what's this? Run by kaning mga
11: religious sector.
10: Yes.
9: I think na gihapon, no, kaya na may kainos. Kainos Montessori, church-based muna siya.
11: Na sila.
9: Sa UCCP po, usually naagod sila yung mga...
12: So, nabito, nga lang itong mga eskola na may mga katekista.
9: Sakto.
12: Karoon na, gituwag o religious optional ang itong mga public school.
9: That's right.
12: Ang problema mong good kay kasagaran baka ng sa school mong good, dilitanan managsama o religion.
9: Tinood, tinood.
8: Lalain ba mga bata?
12: Yes. Sakto, no? Okay. Ako, sir, ga-serve ko sa PTCA 12 years sa Pulang Tubig, doon ra.
9: Okay.
12: Doon si Kakutoy nag-serve as president sa Federated. So, kaya ito yun, among gipangusgan sa mga bata, yun kung if you're not a Catholic, among isiparit. Napoy magtudlo sa mga Katoliko, itong mga katekista. Pero karon sir, bawal na yun.
9: Ano mang ibawal nila?
12: Actually, na ay option gihatag nila nga ang ginahanggan mo provide o parents' consent. Okay, usually magod ang gitudlo cross mga kabataan ay mga schools bito nga nag-entertain sila ng mga campus ministry. Ang ilag yun nga objective is murag religion good ba ang approach?
8: Yes.
12: Okay. Muna ang gibawal na sa karon.
9: Okay.
12: Kay daghang mga schools nga masudlan og mga lit test. Muna ako nakita ba nga nakasulod sa eskwelahan niya ang ilang purpose lahi dai sir.
9: Oo.
12: Tung mga bataon nga mga bata, ang estudyante, ma-deceive ilang una-una. Muna ang karon allow na siya pero mo provide ta og parents consent.
9: Okay.
12: But dili na siya obligatory kun dili voluntary.
9: Yes.
12: Sa mga bata nga mo appeal sa mga gihimo sa mga sa makaron kanang mga religious organization nga mosulod. Una ang gipud kabasa-basa makasulod kay with the permission of the principal man ko niya ang superintendent. So man ako nakita sir karon.
11: Dayon dito pud mi sa city superintendent. Gay mosulod na ang MRP.
9: Yes, that's right.
11: So gipangutan ni mi sa superintendent nga unsa man ang reliyon. So ang MRP walay reliyon nga gidala. Ang pure na siya nga values formation.
9: That's
11: about
9: right.
11: Values but based ta sa Bible. Tanan Bible ba? Based sa Bible. Bawal yun nang mag hallelujah, amen, ana mga katakanta, bawal. Ang imong story about values ang ilang respect, integrity, character, mao yun ay istorya.
9: That's right.
11: So,
9: honesty.
11: Mao na ang amo ang agreement sa the city of Dumaguete City. So karon amo na po tong atong pumisa province nga DepEd. Amo na po ipadala tong sulat nga gigan ni Gobernador Chaco. So ingana dili na kinahanglan mabalaka ang ginikanan kay ang member baya sa MRP tanan na magali itong sa itong katulik o itong tagipay
8: o kanang IFI
11: natanan musulod kay di man ta mag-istorya ang doctrine mag-istorya ta about values ibalik na ito itong mga value kaya ang mga bata di na magali kabalong spelling sa values kaya wala man sila kabalong sa values so ato na siyang ibalik.
9: Grabe.
11: So mo na nga kinahanglan ang mga parents mo support mo aning niyang moral recovery program MRP kay para ang atong anak matubo nga naa sa insaktong panghunahuna. So di ta magsugod. So ga kalat na miron daghan na kayong mga pastors di sa city nga ga operate na. So karong kaning August 4 tapukon na mo tanong mga pastors dili sa Dumaguete City lang area kay para mag-orientation then mo napud si mayor mo istorya po nila.
9: Sakto.
11: Para ma aware tatanan nga mo na ni sa last days paspasan na to ni kay last days naman.
9: Oo.
11: Oh, kailangan masalba na to ang mga kabataan.
9: Atong kuan no, atong i-encourage atong parents no nga kining mututok gyud ta sa kuan moral values and sa una mong good kusog kay nang ginaingon og virtues no principles and of course kini mong good tanan puro ra na siya pang kaayuhan no so with not much ado na ako yung mga gipangkuha diri nga mga definitions no so allow me a little time no mga kabataan diha paminaw maayo no kay na ako ipangkuha nga ginagmay nga mga gikan is Google sige so asa man gikan ng morality it comes from the word moral no ang atong morals come from culture and societal norms sa kultura unsay ingon sa atong kultura ug sa atong society gikan sa philosophical kana mga pilosopo kay diha ug kaning naay do yung mga religious beliefs, naapod dihay makuha nga morals, and of course, lastly, sa cognitive development, mga psychologists sa unang panahon, ga-theorize sa kunsay, maayong reasoning, no? Ang simple nga reasoning, ang bata, mahimo siyang maayong citizen or functioning person, no? According to follow niya nga principles of justice, empathy, ug unsay tarong, no? Morality compass lagi. So mo lagi na ang ato ang nigawa sa ato ang MRP. Once again, wala na siya magkuan kabahin kayo og religion, although we are making the benchmark ang Bible, no? Atong gi-follow na siya. So, muna, no? Naay morality, dunay ethics. Unsa gyud ining ethics? Tinarong gihapon, no?
11: Nga ang kaning moral, matabangan na to sila to distinguish what is right, what is wrong. Kaya ilang tanaw ron, puro naman right. Bisag wrong na, right gihapon na. So, muna atong ipakita nila nga, ingan ani, in every wrong decision na ay consequences. Kaya ang mga bata ron, wala ka ba loon sa consequences? Ah, okay rin na. Pwede rin na. Kaya bata pa ka. Dili na pwede. Daan sila'y makita ang akani sayop, kanisakto. Kaya kita sa una sa gagmay pata, nanong gimunalan man ka. Okay, maumaguna akong sayop. Karon, dili ni mo maistorya ang bata bahin na nanong gimunalan. Gimunalan ni mo na. Uban na mo. Ito na police station.
9: Tinood.
11: Isumbong ka.
9: Oo.
11: Sa una kay maglabahag ninyo ka. Tagko ninyo kay mga bunol.
9: Tinood. Para matarong ang bata.
11: Para matarong.
9: Oo.
11: Karon kay, bisag dagko na, gibaby pa man sa mga ginikanan.
9: Oo.
11: Muna ilisod.
9: Dayon under ang ginikanan.
11: Under. Sigurado. Sigurado kay under dyo kayo.
9: Ang may tabo mong gana, no? Usually, sa akong naobserbahan lang, no? Ang unang-una, di man ko expert na, no? Pero by observation, makita nato ang examples nga panghitabo sa atong palibot. Like for example, na parent nga sa unang panahon wa niya giayo og matuto iyang kuan pero iyang gipaskwela. Karon kay puro naman na masar na og eskwela na iyang kuan. Unya nasayop siya. Nasayop siya rong panahon na. So unsa may nabo tungod kay kulang og kaning disiplina tong mga bata sa una, kulang pod siguro og gugma ang mga bata niya karon mismo kontra siya. So unsa may metabo kung kontra siya. So mura siya og alienate mismong iyang panimalay dili siya pwede kasulod. So lisod kay ning unana, di ba? So baling sakita na sa parent.
10: Yes.
9: No? That's the irony of it all. So kung napatoy gugma sa una nga nagama pa niya while they were young, dili na siya musuffer ana ron. No? So makita nimo how it turns a kuan ba ang the whole cycle. Mga kuan ay makita ni mo.
10: Mana iingon Sir Albert nga ikaw gyud po yung mag-ani.
9: Exactly.
11: Ikaw gyud po. What you sow, you will reap.
9: You will reap. That's the irony of it all.
10: Balik
9: na
10: gyud.
9: Warning na siya sa ato ang mga parents. Oo. So paminaw mo maayo. So ganina no, nahisgot ta kabahin sa kuan kaning affect sa usa ka panimalay sa mga kabataan og karon nahisgot po ta unsay apekto sa usa ka school. Nga sa unang panahon mao na ang sitwasyon. So unsay imo i-recommend karon panahon na comparing sa una og karon na schools? Unsa may ganahan nimo i-integrate pagyud? Sa una na ay religion, karon unsa may mas maayo?
11: Kani unta kay kasagaran magud mo sulod ni wala pa ning MRP mo sulod ni mga pastors mo kay magtudlo og values. Mingon naman dayon reliyon na po na, isang magunang reliyon na.
9: That's right.
11: Nang recruit na po sila mga parmasulsi. Karon, kung pangyayon nga ni MRP, so ay kabalaka kaya wala tayong reliyon gidala. So tabang ni para sa atong mga anak.
9: Yes.
11: Muni among gibuhat. There are many pastors nga mga volunteers ni
9: That's
11: sila.
9: Right.
11: So, di po ni sila patakag tudlo kaya niagi po ni sila orientation.
9: That's right.
11: So, diri yung pwede nga magtudlo sila, mag-Bible study na lang dito, dili na siya pwede kayo. Dili yun na ma-absorb sa mga bata. Dili yun na siya. Atong itira, direct your character. Oh, did you respect your parents? Mauna siya. Mga about values, atong moral. Kaya kani mga bata, nanan ni values, moral, hindi ka dagko, ano, maabto na sa laing lugar. Di na tama malaka mga ginikanan.
10: Yeah, di na kaligayan, Pastor, na makakuan siya tag verse sa Bible kay mo may basihan.
11: Oh, based exactly. Dito sa Bible. Kaya dito man tamo basihan. Kaya ingon man ang ginoo katong gibasa ni Pastor Noel nga, teach your children. Oh, niya ikaw parents wala kagatudlo o liable ka.
9: Yes.
11: Iabot dito sa panahon sa pag-judgment, ikaw mo
9: Yeah, that's the irony. Kitara
11: ba yun mga laki? Kitara ba yun mga laki paningnan sa itong mga anak?
9: Muna siya, no? Samtang bata pa, kinahang lang i-mold. Kaya mga old dog na gani, they will not learn new tricks. No? At the same time, naka yung naobserbahan sa inyo dito sa inyong lugar, Sir Arlot, nga mga parents nga, kuan, naglisod ka ron.
10: Yes, oh, sama sa imuhang katong gi kuan gi istorya ganya sir. So na chi mga panghitabo nga ingon ana. Nga kanang matingala ka. Na nganong I don't know ha kay maka, matingala ko sa akong kaugalingon nga why is it nga ingon ana sila og gugma sa ilahang ginikanan.
9: Yes.
10: Or why is it nga ingon ana sila kawalay gugma sa ilahang ginikanan.
9: Pinuod.
10: So makapangutana ka ba kay daghan ng mga panghitabo ngayon ana gani kanang mga gulang na dili na kaayo tagdon
9: exactly
10: pasakitan pa gani
9: yes
10: oh pasakitan gabi
9: wa sila kabalo nga sa rearing years up to kanang time nga gipaskwela sila blood and sweat og tears ha ang gipundar diha sa parents
10: bisan pa man dagay og ang ato ang kitab di man ta perpekto mga tao pero bisan pa man dagay unsay ato ang sala oh patay man ginikanan ta nakasalita sa ato ang mga anak. Pero kitang mga anak dili po jud nato kalimtan nga dili po ta maabot sa ingon ani.
9: Yes, you will never exist if you had no parents.
10: Yes, oh. Yes. Oh, gikan sa ato ang pagkawalay buot.
9: Oo.
10: Ha? O giamuma ta. O hantud nga nahimo kang ingon ani karon.
9: Biblical gihapon na siya.
10: Yes. So mo na siya diyan nga mo ni ginaingon sa katigulangan nga bisag unsaon nato dili jud ta kabalo sa ato ang ginikanan.
9: Exactly, di ta kabalo.
10: Bisag unsa pa kadautan sa ginikanan. And katuyo mo gingon ganiya Sir Albert nga mas makakuan pa makaantos pa ang usa ka anak o sa iyahang ginikanan kaysa ginikanan nga maglantaw sa iyang anak nga kalisod kana masakitan jud na o mas ang anak pa moy maka what's this maka sakripisyo nga pwede rag di na pwede na kumutabang nila o pero kanang ginikanan kanang atong pagginikanan
9: forever na
10: Jonas hantod
9: forever na not unless kana nga anak mo experiences sa pagkaginikanan niya di guna niya ma-grasp kung sa gravity kung sa gianto sa iyang ginikanan.
10: Yes.
9: That's the irony, no? So talking about that, no, sa nasulti nato ganina nga mutuyok ra na siya kung unsa magali mahimo na imong anak pagdako ikaulaw rin po na sa pamilya mismo. Like for example, kato pagaling high school, pagaling itong naa sa itong na viral. Ikaulaw to. Gikan sa iyang parent, hangtod sa auntie, hangtod sa barangay nga asa to siya ni Kwan.
10: And parang na po, Sir Albert, ang pagbag-o, dili mangoda. Yeah, mas tiyada o ang imuha yung pundasyon, maayo jud ka o gigikanan.
9: That's right.
10: Oo. Kaya na may uban na pariwara ang tungod na po sa ilahang environment.
9: Oo.
10: Pero pala na ko, Sir Albert, ang pagbago walang edad.
9: Oo, tinood.
10: Oo, kaya ako, I met a lot of people nga sa una makayong ka nga, wala, Diyoko Gadahom nga nabag-o na siya.
9: Bito, tinood.
10: So wala sa edad. So it's imo ragyapon dito na.
9: Yeah. Oo. Actually, kung makadetermine na ang bata, kung unsay right or wrong, diha unta ang basihan. Kabantay ka atong viral nga bag-ura, nga namagali sila'y convo, nga kabalo sila mismo, nga we are minors. So we are going to be exempt of any punishment.
10: Yes.
9: No? Oh, talking about that, ako na yung gibutang sa akong ipanghatag niya. So ato, basaha ko no, Sir Arlot, kining kuan, regarding child delinquents and crime, kining Republic Act 9344.
10: Yes, established juvenile justice and welfare system provides that children 15 years old and below are exempt from criminal liability while those above 15 but below 18 are exempt unless they acted with discernment.
9: Yes, discernment is the key word there. O yan, continue pa, naapay line.
10: And emphasizes rehabilitation, diversion, and restorative justice rather than punishment.
9: Yes, that's the irony, no? Kay bisan o grabe kayo, daghan kayo na nawala ng mga kinabuhi, doon na rin gihapoy leniency, no? Atong i-continue, no? Republic Act 10630. This is the strengthened amendment sa katoing mag-istorya ron, nga 9344. Improved diversion programs and intervention measures for children in conflict with the law. O niya, clarified responsibilities of local government units and agencies in handling juvenile offenders. Kani nga duha ka balaod, muna siya pundasyon sa legal nga framework din sa Pilipinas para sa pagdeal sa mga criminal acts committed by minors. No? Focusing on accountability while prioritizing rehabilitation and reintegration into society. No? So, unsa may inyong ikakuan ani mga pastor? Unsa may inyo ika-comment ani? Uyon ba mo ani nga mga balaod or unsa may inyo ika tampo ani nga kwan?
12: Okay, my humble concern opinion lagi yod kay I'm not a lawyer. Po ora ra putak abogado. Pero wa ta kay wa ta ka basa ro barba. But anyway, dugay na maguni siya nga napanday nga balaod, di ba? Nya sa religious ang among view ani sir, ura ba ka nang urag nawala na ang ato ang katungod isip ginikanan tungod ani nga balaod kay usually mong good gi mention man diri nga provides that children 15 years old and below are not exempt from criminal liability. Okay. While those above 15 but below 18 are exempt unless they acted with discernment. Ang ako sir nga kon ani whether we like it or not balaod naman eh.
9: Yes.
12: Na yung mga provision ano nga may taog paubusan paggamay ba? Sa ako ano yung kon mga.
9: Okay.
12: Oh, ni maningon nga maka offense mo ni siya.
9: Yes. Oo.
12: Paubusan gamay ba kayo sa mga concerned ikalimod ang mga bata gamiton. I have analogy sir, ibinin dumagiti. Gamiton ang mga bata tudloan na nag pang snatch, mapropakalimos dito. Yes. Nay amo.
9: Yes. Oo, no.
12: Paghapon ang tanang income iatos agalon.
9: Mo ang gibog training.
12: Oo. Sakto training. Bakit kini nga balaod, sir? May manisya gud kay kani yung kang balaod mo pwede nga mo modus ubita kay balaod manisya. Yeah. Kay wala may mga pamalaod sa yuta ang wala pagtugot sa Dios kun balaod ni siya gi-approve ni. Ang ako lang nakita, sir, nga mubalik ka putas pamilya ni.
9: Yeah.
12: Bisag sa una to gyud, depende na din unsa nimo pag train ang imong mga bata kay although ang ato mga bata amgud karon with all due respect sa mga maayo pod nga mga ginikanan walay hunong ang ilahang pag monitor sa mga bata apan tong mga ginikanan gani nga kanang wala agyoy pagpakabana sila ng mga bata posible gyud ang mga bata nila ma-influence gyud sa mga daotang buhat sa katilingban. Para na ko sir may maning nga balaod pero ang issue magud diri tungod kay karon gisakyan pod og dili maayo. Kami yung kanang bata, gi-abandon sa ginikanan, gamita na. Magkwarta ta ni. Tudloy na gusto ang pagpangawat. Kaya madakpan na, di mo pa na matugaan kasi gusugo. Di ba? Muna nga, para na to, sir, sa ako ng opinion, gyud, since nabalaod naman ni siya, ang ako lang concern aning hinaut po nga kani, madungog po sa atong mga tigbanda yung balaod, ngaon tapod ba nga mahatagan na siya o abiso ba nga ay mga naroy mga plano nga paubsan. Pero para na ako sir, bisan pag paubsan na siya. Mubalik ka punta sa pamilya.
9: Tinod.
12: Yeah. Oh. Kaya number one good nga educator, ang pamilya man ang ginikanan man. Nga di ka kabaso sa mga bata ng anong ningon anak tungod kay kulang kag quality time siya mong anak. Wag ipanahon.
9: Yes.
12: Pabaya nga naman. Especially, mo ni ato na andan nga doon naman tayo mga religious belief na to. Even Sunday gani, malimot na tatong simbahan. Labi na ka naman Domingo. Muna panahon nga ang imong pamilya, imong dato simbahan, pero nalimot na tatong sa gabisi. Muna, bisag kung saan libot-libot, sir, usag tuyok-tuyok, mubalik lang gahapon good sa atong pamilya.
9: Okay.
12: Muna, ang pamilya good atong hatagan o gibug atun good. Kung unsaon na to nga matabangan ang pamilya, muna akong gichallenge ang tong mga religious nga mga leaders.
13: Yeah.
12: Nga panahon na.
9: Tinod.
12: Nga atong i-challenge kami sa among sibang, sir, actually, every Saturday kasi kapas kukuhag mga bata. Ako na silang gitudluan. Ako na silang ipakaon mga bata.
13: Yeah.
12: Naka na mga bata, matudluan na simbahan, bisag dili na mo kauban sa church, amo nang i-encourage. Appeal mo dahi. Kaya ang mga tudlo, dili ni pang reliyon, pang ginoon eh. So nakita sa mga ginikanan, sir, maayo ang mga intensyon, masidagan pang mga batang ipadalas mga ginikanan. Ang problema lang, kada mga tuong huna-una ang kanang word na religiosity ba? Ah, reliyon na po ni pangabig ni. But anyway, bisan ang MRP dilin ingon nga nagdala mig religion wala. No. Kay bawal mi nga modala religion kay ang purpose sa programa sa MRP is more on moral values.
9: Yes, that's right.
12: Nga nining kamot ni sir nga mabalik ang moral sa mga bata.
9: That's the irony, no? Kay supposedly, no? All religions practice morality, no?
12: Yes.
9: And at the same time, subo palamdumo, no? Nga Amerika mismo sa una, they swore on the Bible. Ang purpose mangod nganong ni-exist ang bagong mga inhabitants, no, sa US, it was because of persecution sa Britain.
12: Yes,
9: Great Britain had persecution sa mga Christians, ni sulod sila og katong kuan sa lahi nga sect, nibalhin sila ang Amerika, they swore on the Bible, then nagama sila ang constitution, unya in the long run karon sila mismo daghan na kay sila mga alterations. So muna, no, matingala ta nga sa una ang basis nato supposedly was the Bible itself, but nowadays ang morality itself is being twisted, no? So subo kay Paul palamdumon. Anyways, I'm talking now about mushifta gikan sa bata, kanina pong crime sa dagko, no? Kay sakto gyud ka nga pamilya gyud. Gani ang latest gani atrocity right now, di ra ko mosulti kun sa nga pamilya, di po ko mosulti kun sa ngalan, involved murag batan-on pa. Batan-on. Matunog man ni siya, but we don't want to use names. And ang ilang gi-blame, pamilya. Kay ang papa kuno, delinquent, ang pamilya mismo, naglisod, moto siya by tungod sa need, moto nakakuan sila grabery, and then by sailing experience nga mura grabery gone wrong kuno, may caption sa makita nato sa Facebook. So, muna no, pamilya ragyod gihapon. Sa imo paglantaw, Pastor, ang mga krimen sa una ug karon, are they on the same kuan nga kani mga kabahin sa edad or nagkagrabi karon?
12: Way back, sir, in the Old Testament, kay nagsugod mo gunta sa Old Testament. Kay nato sa panahon sa mga Israelites, kani mga bata bito nga gahig ulo. Ng mga retubado ginikanan, mga palahubog ana. Daduna dito sa hukmanan. Nga kun mapamatud-an sa tulo, duha tulo ka saksi nga kanang bata gahig ulo. Imagine na nga ipapatay batuon.
9: Gabihan, no, sa unang panahon.
12: Grabe sa unang panahon. Patyon ka, batuon ka, hangtod ka mamatay. Muna yung punishment nila kaniadto. Pero sa panahon na karon sa grasya sa atong Ginoong Kristo, gugma na magud ang naghari. Gugma naman, sir.
9: Yes, yes.
12: Oh, nga ay, instead nga mapatay ka, thou shalt not kill karon, love your enemy naman.
9: You know.
12: Muna ang importante gapon, sir, nga di man ato gidisigur sa Old Testament, but kani adto nganong mutaas ang kinabuhi sa mga bata kanadto. Tuod kay ang pagkahadlok sa Dios maghatag og taas ang kinabuhi. Muna ang pagkanindot pod kun sa atong panahon karon, pero muna ginanga tungod sa balaod. Limitado ang atong pagdisiplina. Kay example, imong anak imong gilatigo. Gibunalan ni mong maayo, aksilingan. Mureport ang disability. Pagkabuntag, ato na ka dito. Muna yung problema.
9: Oo, tinuon, no?
12: Muna nga, usay, sir, maayo man po ang mga gibuhat, pero na po yung dili maayo. Ato bang i-balance ba?
9: Oo.
12: Kung naghatag na kayuhan, go, pero dili maayo, ayaw po. Sunod gini man ang maayo.
10: So instead na, sa mga pastor, instead nga, usbon o kung sa'y balaod ron, ang kuan, ang maayo ani is magama na mag mga programa.
9: Oo. Oh,
10: magama na mag mga programa.
9: Speaking
10: na,
9: of programa, doon na yung programa ang MRP. Gani doon na yung mga modules.
10: Yes.
9: Can you tell us about that, Pastor Ray o Pastor Noel?
11: Mga programa sa MRP, kaning kuan, kaning sa MRP, Trust to the Adults. Okay. Namely, MRP Trust, especially to the adults, is to revive their values on moral.
9: Okay.
11: To re-educate them about the importance of values towards to their personal and to other people. Nowadays, values are slowly been neglected and forgotten.
9: Tinuon man.
11: Wala na. Wala gyud mga bata din mga high school na sila, usa na sila kay 12 of senior high. Magpa sila mag pa-spillingon nimo paabot sa values dili sa kabalo mo spilling.
9: Sabiha no.
11: Oh. MRP is

0: lecture and teach your young man, young minds for enlightenment.
1: Mm.
0: Nowadays, young minds are seem to drift two other way around. Respect mm-hmm. and honor are seem to fade.
1: Tinuod
0: yeah, na. Kawala na. Kada bang mag-amin bitaw?
1: Oo.
0: Yeah, wala tinuod. Na. Wala na. Mm. Wala. Ay, amin na. High fire mo ka. Ano? Ano na?
1: Tinuod.
0: Wala na.
1: Oo.
0: Oh, gali, doon align. Wala na. Libong na ka na. MRP comes to influence the importance of moral ascendancy mm. and moral obligation towards mm. to their mm. parents
1: yes.
0: to the community.
1: Exactly.
0: Parents, kabalik yun sa parents.
1: Oh, parents
0: siguro yun. Ang parents na siguro atong unahon siguro ani.
1: Oh, mm. Very
0: nice. Bitaron sila din.
1: Oh.
0: Atong istoryahan nga, buhatan ni kay kami, buhatan po ni sa mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Kaya isa ko na itong istorya sa mga bata, pag-abot silang balay, timaw kay katong usa ka bata nga nawala, nagdala sa registration.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ngala ni Muday, siya, Maria, siya nga si Papa, ayong mama, siya nga, demonyita man itong tawag sa mga. Ayong Papa day, demonyo daw. Asa man kagapuyo? Sa imperno man itong ingon, ah, kay gaaway, muna yung mga word, yung mga gawas, madala na sa bata ka na pamalikas.
2: Yes.
1: Sad but true.
0: Ironic. Okay, na pa. MRP system. MRP operates in a coordinated system where in staff and volunteers happily visit different offices and school of their own expenses.
1: Very good.
0: Ano rin eh.
1: Own expense good, ha?
0: Oh, volunteer man.
1: Labor of love.
0: Oh.
1: So, hasta mga opisina ato na din ibisita.
0: Una na, sa Capitol, mga 1 year na.
1: Oh.
0: 1 year na nila.
1: Oh.
0: Last July.
1: Oh.
0: Sa una, musulod engineering, tulo, upat. Sige pa na yun. Hangtod nga naka, dungog tuban, karon puno, daghana.
1: Very, very good.
0: Dahil sahay, amo tuyoon nga, di na mo atuon.
1: Nice.
0: Uy, pastor, asa naman mo?
1: Very, very good.
0: Nakuha na nila nga, ingon ani ang importante.
1: Yes,
0: MAP does not start unless you are officially recognized by the body and you have to undergo orientation of which it is there. You will know the boundaries between doctrinal and Bible study.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kay, pag pataka ang sulod, kaya mag-Bible study ka, adili effective.
1: Oh.
0: Wala na siya.
1: Oh,
0: yan, padawaton. Dawata, sige. Dawaton nga. Di man na ito problema. O abot na sa gawas, magdala mo sa sipahan,
1: ikaw
0: na imong buhaton.
1: Exactly.
0: MAP does not practice Bible studies nor doctrinarian teaching, but MAP is solely bound to lecture only on values.
1: Good. Note, very good.
0: Only values.
1: Values, principles,
0: more na siya. Dili na, kung nakakita mo ubang pasto ni Ana, pwede mo report na mo nga, man, like sa Capitol, nahitabo nga, nagtudlo, nag-Bible study dito, ditawag ang head nga, dahi man niya mo din, nag-Bible study mo.
1: Alahin na siya. Kung ganaan sa Bible study,
0: so,
1: pwede na siya
0: mamalay. Girimove din mo kay pulihan naglain.
1: You
0: know, mara man na yung pinaka-importante. Ayaw, Jud.
1: Doon na mo'y module na gisunod, anak, pastor.
3: Ako lang tubag, sir, no? Actually, na-try standard good nga from national office nga mga liswan.
1: Alright.
3: Pero wami kadala ka ron tungkol kay wami na-inform.
1: Sige lang.
3: But, the last, sir, other points to note with MRP.
1: Yes.
3: MRP is fully committed to undertake the executive order number 37 signed by Governor Chaco to fully execute. MRP will not continue to the fullest until all areas is covered.
1: Very good.
3: MRP will be visiting place, churches to manifest the golden intentions of moral recovery program.
1: Very nice.
3: Then my experience, sir, because volunteer ko way back 1997 pa about this program. Presently, ako may gahandle sa province karon kanang sa kapulisan. Ang problema nang sa police, sir, kanang gituwag og squad weekly interactive meeting mo nang SWIM.
1: Very good.
3: So about station ngayon, tagal mo na uni.
1: Okay lang.
3: Natay gipang assign nga mga life coach. Ang among tawag, sir, life coach.
1: Mm-hmm.
3: Kay never me nga mag-con sa among pastor, no? Life coach.
1: Okay.
3: Kaya huwag na kang pastor.

0: gisitan oh,
1: religion, religion, eh. Religion mm-hmm. kayo.
0: Oh. Yeah, amo nang gi kano kanang squadding system sir.
1: Okay.
0: Para ba nga more effective ang sa pinpit. Sa karon pod, naputa ko sa guard sir.
1: Nice.
0: Oh, okay. Nata sa kaning sa dumagito kita kanang sa southern ana. Kanang sa Pantalan.
1: Okay.
0: Na-meet na ko ang hipi diya, nalipay siya nga, gatudlo ko diya. Halos karon sir, nga mga national offices, covered na sa programa si MRP kay si Governor Chaco, iyang gi-endorse ang MRP to implement not only in the capital, but tanan nga mga hinsa na gani sa BGMP, sa FIRE, DSWD, naami sir karon. Nga nga mong nakita sir karon. Sa akong experience, pasyong matas gamay sa ragamay na lang, mga one minute, oh. Nga karon ninikamot good me nga matabangan kining programa nga ma-fully implemented ko na siya. Kaysa una, sir, ga, gusto good man eh, wala ko'y bangkil. Wala. Musulod mig mga opisina, di may interdict, ano man, wala man may papel. So karon ang among grupo kining sa PNP Most, ako may chairman sa Province of Oriental, pero kanin siya, tandem ni sa MRP. Ang SIGOB, ilaming gi-endorse ang PNP Most, pero ang programa gidala MRP. So karon ang MRP, nahimo naman yung siyang urag usaka executive order ni GOB, ang PNP Most kami mo yung implement sa programa sa MRP province.
1: Very good.
0: Unang nalipay mo na ko, sir, nga with the support of our governor, nalipay gumi kay as of now, natas mga more than 500 pastors karon. Ang 640 ang nanato karon.
1: Grabe no.
0: So ang among concern, ang murugod aning concern nga kung unsay among ikatabang na gisugot sa mga butang spiritual, mugo na among bahaton. Never me nga mag-present sa among religion, wala. Wala good me.
1: Generalized lang siya, generalized, no.
0: Kay usay among good, gasugod mis kapitul ang uban manago. Pwede na kung may kusina. Mahadlok. Pero nakita nila nga ang programa maayo sa mga topics, sir. Ilang na-observe. Wala manggigay ka ng mutas o religion. Manang yun, Pastor Rekin, nga, di may katunga, manguta na, Pastor, asal mo ka paabot na midori.
1: Yes.
0: Atong imudi lang engineering. Kaya mo manay kasagaran kung manawag niya. So salamat si ganun, sir, nga karon ang province na ay 34 ka mga offices. Nga dala pa ganyan, sir, ang mga district hospital sa ane karon.
1: Maayo, kinahapon, no?
0: Muna kami, sir, ng kamot meron with Pastor Miranda, na kaling nga programa, amo ning giduplicate sa mga lungsod karon.
2: Ah, so, ning sulod na po mo sa
0: nana, hapit na mo man ang mga lungsod.
1: Up to the barangay level.
0: Ah, okay. Nana, may pang-install ng mga coordinator dito, sir.
2: Ako ibang utana ni
0: mo. Nana na, sir. Karon, tara.
3: Ang among na-install na nga, mga lugar, Dumaguete City, doon na natin coordinator niya.
1: Okay.
3: Dawin, Shaton, Santa Catalina, Bayawan, Sibulan, San Jose, Amlan, Mabinay, Bindoy, Ayungon, La Libertad, Imalalon, Gihulngan. So, gamay na lang ang lugar.
1: Kurot, kurot na. Very good, very good. Kay, very commendable.
3: Di man maapa sa abong lawas kay mga senior citizen naman.
2: So far, pastor, sa inyong giabdo, mo pa na siyang mga lugar niya, wala po yung ibalibad.
3: Wala, kay naman may liter gika ni Gob.
2: Yes.
3: So, yan sila. Pag-abot naman dito, istoryahan namong mayor, mayor, money sa ako, kamano mo. So, nangayon may usakaro, usaka opisina, kay pang MRT, butangan yung opisina, anang lugar ha.
2: Yes.
3: So, dito oh, mag-meet ang mga pastors.
2: Ako concerned kay Gustanhay, sir, kay Tagatanhay, magkuhuwala wala sir, lagi.
3: Wala sa lagi, 29 may sa Tanhay. Dito mali, pero
2: so, magsugod pa mo.
3: Oh.
4: Kini ko na, ready for, sir.
3: Install na siya.
1: That's very, very nice.
3: Amo na ni siyang gikuan, na gamay na lang yung kulang among trabaho, mahuman na kay sa una, wa pa mangod migi provide ni Gob og sakyanan, mangulam-ulam ra mayto sa mga ubang opisina. So say wala na karon kay
1: kinahanglan gyud.
3: Agi sa ka mayo sa atong gobernur,
1: ikaw
3: diha tagaan mi. Mao na nga sige mi. Karon galing alas 2 adto mi sa Dawin. Kay among i-orient mga pastor bago sila mo attack sa Lira.
1: Makita na ito, no? Holistic yun ang approach na ito.
2: Yes, support na gihatag nila ni Governor, tumailhan na nga si Governor, interesado
3: siya. Yes. Interesado siya kay gasugod ko ani 2019 across sa panahon ni late Governor Digamo. Niya, sige, pero kulang pa yun siya sa kwanbaka ng support. Kay namabugo ko po yung trabaho at nga gihatag ni Governor Digamo. So, pagsulod ni Governor Chaco, ako sa history mo ni Isya, sige, ato na tinudon.
1: That's very nice.
3: Within pila na nato kabulan, gasugod ba ni 80 lang ka pastors. Dagsugod ba ng pahangkatod na November last year. Yan amo nang gi-full blast na dahil pag
1: yes.
3: Mao na ni daghan hatod, nagkadagan. Daghan na ato mga volunteer nga mga pastor. At sa mga bukid, mga suok na ay mga pastor ito nga ready, barangay.
2: Lang,
3: mga barangay, musulod sila.
2: Lang, may balo ang mga tao, pastor, sa inyo ang pwersa karon nga gagimok kabay na ning programa, mga pila mo ka pastor sa
3: 640. Pero sige, pagadugang.
2: Okay.
3: Kaya na pa may uban nga, karoon pa nakadungog, mo ito nga, mo ato sa pisina, sige, mo niya requirements, ang amo requirements, mga ayaw, ang punmiog ka ng police clearance, kaya masinog. Yes. Sa nag-aasa tong pastura kayo, di ba ito, may ilang tanan. So, ako lang ito, ikuan sa PNP mo sila na ang in-charge na mo screen. Para mag-abos ako, huwag mo na, kumplito na.
1: So, lami kayo, no? Lami.

0: batsagan, so wala sa naginom ka na sa mga herbal
1: food. Okay, ito bala daw, ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: TJX 500, mabali sa mga butika. D3

0: Klinika D3 Bio. GTX
1: 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit kog sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangwa wala akong ginagamit yun isan sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang riuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, murag aray mo ng pamino kay mugaan man ang akong paglakaw. GTX 500!
3: Mapalit sa mga butika. D3
4: Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabagal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa ang butika.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty Sina,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty Sina, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: You're all in one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
10: Junelle Clothing.
8: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
8: Mighty C.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend!
12: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
12: Extend, supplement for men.
14: Isang kapsula ka na.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh.
16: Fresh.
17: Klinika Dio Fresh.
18: Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na.
19: Klinika Dio Fresh.
20: Klinika Dio Fresh.
21: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
22: Kadaragsa nga pungkod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Dala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro kapong katol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biotic at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic, ang fortified ng probiotic. Clinica Spore Biotic, mapalit sa iyong nasuking butika.
27: Lagi bang matamlay
28: o mahina ang memorya ng anak mo?
29: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
30: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
29: Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
31: iGergo.
32: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
31: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
33: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile, contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
34: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
35: and anywhere in the world via Facebook Live
34: at live streaming.
35: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. K5 News FM.
36: News FM.
37: K5 News FM, the home of your favorite all-time.

0: Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
2: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 15 minutos milabay ang alauna sa hapon. Katong oras, gati kita to sa DTX Coffee Mix, gati ato to sub ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Mayong hapon! Good afternoon, mga ka-K5! Oh, era kay Sam. Mayong hapon!

Sweet lang na sa una. Asgad na na. Inig humana. Ansya. Hello mga kiki-five. Welcome sa programang Afternoon Love Drive. Sa Dilipay, hello and good afternoon sa mga station na si Iuwala and si Dokra Milor. Sa among big boss, Sir Francis Edward Ubang Isigan may hapon. Sa akong mga kauban sa K5 News FM, hello. Yo, musta? Sa mga ka-birthday karon, happy

Sa mga tindera-tindero nga namin ako karon maying hapon. Sa itong mga driver, sweet lover, hello, maying hapon. Sa tanan-tanan nga namin ako sa programang Afternoon Love Drive High. Sa mga broken-hearted dira karon, yan ay mga dagko kayong pangutanan. Dagko ha, dili ta nang gagmay. Dagko kayong pangutanan. Kabahin na sa ilahang gugma. Pwede kayo ipadala sa programang Afternoon Love Drive. Si DJ Lina ay bahala, mga kaki five. Ay, lalang utahan na sa mga greetings, DJ Lina. Wala na, ew naman. Sa mga greetings, DJ Lina, pwede ka po. Isend lang ninyo sa ito ang number. Sa Key5, basa tong text line sa Key5 News FM. Babasa lagi na ako. Huwag di babasa ron pagka-ugma. Bahalag na banus. Basa ka na basa. Mauna na important. Mabalik pa ang programang Afternoon Love Drive, mga ka-Key5. Dari lang sa Key5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
5: Ako si Irma Hardio, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa ulang pagka nag-inuman ng K3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra kang maayo, so kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
5: Dali ra kong maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: D3X 500!
4: Mabalis sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabalis sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento. Wow!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa o TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan murag ni muminor ba o makakumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang muwala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at kumar ani?
5: So wala pa na siya niinom ano? Unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo mo. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Aglay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikul ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
17: and
16: more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event.
21: Siguradong ikay mababasayaw.

Balik na! Oh, balik na. Balik ng signal sa globe ko, no, Ate DJ Lynn. Sisagalamat usab, no, sa imuhang palagpot na greetings. Happy birthday daw sa iyahang mama. Mama, Mama Imelda. Naminaw sa programang Afternoon Love Drive from Kandana Ay Ayungon. Kandana Ay Ayungon, sakto na yun. Kasi makain ko si DJ Lynn, Kandana Ay Imalalo na pag-show. Gama man yung bayhan, no? Asa naman siya naabot. Mayang hapon sa Hapti Jelena sa tindirang naminaw sa programang Afternoon Love Drive. Tindirang guwapa. Guwapa ho na kusog mo entertain. Oga mo smile dayon. Asa man yung tindahan? Daw imin siya ng tindahan, kuya. Gikan sa imuhang nipalit. May palit og sibuyas. Oh, kinsa man tindahan, tindera diha nga gipalitan sibuyas ni kuya. Ikaw man diay na ate, ha? Ako man ni. Lain bug siya, ako man ni. Mani. Agi sige, so mayong hapon, Ate DJ Lynn, ilang ko sa may proper tayasan sa may butika. Balag karat, basta kay nakadungogan ni Ate DJ Lynn, fights na. Maestro, salamat! Sunod ay basahan rin mga kaki-5 padala sa itong usa ka amigo nga lamion siya, halaka! Isige, ngong lamion ka, kuya! Natuupot ka dayon! Ulog-ulog, raga ito! Okay, lamion. Lamion ang ato ang center karon mga kaki-5. O kinsa pughaning ganahan sa iya. Ano na yung masahon para masabtan o atong matambagan. Hello, DJ Lynn. Akong panguta na kay... Ngano? Okay, so atong pangutan na kay hello, DJ Lynn. Nganong lami higugmaon? Nganong lami higugmaon ang minyo? Huwag na yung pangutan na mga kaki-5. Hello, DJ Lynn. Nganong lami higugmaon ang minyo? Duolon ko nga mga minyo, DJ Lynn. Di man ta ko guwapo. Way kwarta. Apan. Ay apan. Awayan og mga minyo. Awayan ko mga minyo, DJ Lynn. Balo og separated. Unsay sala day na ako ni DJ unya sala day na ako ni DJ Lynn kung mag-away sila nako nga ilang mga asawa buduol man sa ako daghang salamat sa pagbasa.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
3: Kapina sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market.
4: Mm.
3: Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mo'y hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang binip pisyo nga makuha na ako pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols og flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga at last, niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
3: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ng tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
4: Mao jud
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Tumog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.
4: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan og prutas. Mao kaniyang muhatag proteksyon sa mga dahon og panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
3: Correct!
4: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom og ang atong mga gikaon. Ang mga tanom og prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
3: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
4: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
3: wow.
4: Sir GP, nindot siya sa mga naikanser. Anti-mutagenic,
3: dili ma-mutate ang genes.
4: Og anti-inflammatory. Na kay mga arthritis da, na kay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
3: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory, daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may TC nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
4: Huna na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
3: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
4: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
3: I agree.
4: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
3: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
4: Unya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir
3: Muna
4: GP.
3: Muna gusto na ako.
4: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes.
3: Kana.
4: Dili ka mabuta, og dili pod madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka, og healthy pod ang imong atay. So,
3: Kana.
4: Mag-DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jinpol Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
3: dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Di halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
7: Mapali ang mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: DTX 500.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: ITC ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o mighty C!
3: Wow! Kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
4: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makakumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bak-ang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og kumar ani?
4: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So, sa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikul ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
9: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
18: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: the Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics.
2: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 38 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon. Katong nga oras, ginating ka nato sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix. Ginatutusog na nato sa DTX 500. Sa mga ka-K5 liha, nagipang tulog sama sa inyong lingkod. Ayaw kalimot sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5, kaya nakakapinaka nakadetox ka pa. Hi and good afternoon, Ate D. Jillian. Hi lang ko sa akong crush. Crush ng bayan. Crush labhag. And then ay lang DJ Lynn ni Gilbert nga naminaw sa programang Afternoon Love Drive. O, okay, Sir Junjun Kanyeti. Sa tanan nga naminaw, DJ Lynn, mayong hapon ang center karon kay buraga kong amigo. Kabaliktaran lang. Kay akong amigo. Adra. Kay ang akong amigo bugtawon man. Bugtawon man og mga minyo, pero pangayuan og kwarta. Kung baga direo 50-50 lang. Ang siya. Brato ra ka ayo. And hello DJ Lynn, ang sender karon kay brag kaila ko na ibabaw gamay sa ungkangan. Ibabaw gamay sa ungkangan. Ah, ungkangan. So, ibabaw gamay sa ungkangan sa may sunod. At abay? Ambot! Ambot, kaya di makutagayungan. Ay lang ang general. Nga naminaw ni Jirin. Yan na, basaw na nato. Mutambag na to kay... Rag kuyawan kumutambag ani. Kuyawan kumutambag og mga gwapo. Okay, dili ko kasabot sa ilaha. Hindi ko gid sila maintindihan. O bakit sa dami-daming tao sa mundo, sa ang dami-daming tao, bakit yung may asawa pa? Kung single ka, dun ka na sa single. Diba? Kahit single mom, single dad, okay na yun. Wag lang yun, may mga asawa. Separated pwede lang. Pero, kaana, lagot ka pag bumalik yung, ano, yung asawa. Okay, ang bana, asawa, ramagya po na sa Tagalog. So, hello, DJ Lynn. Nganong lami higugmaon ang minyo? Ah! Ano siya? O, lami bitay higugmaon ang minyo. Masakpan ko. Hello, priso ka. Bantay, bantay. Doolon kog mga minyo da, DJ Lynn. Di manta ko gwapo, way kwarta, apan awayan og mga minyo. Ah. Wala, minyo man na. Ipangmingaw ra na. Nag-ilugan ka. Daw, malato sa imo ha. Wagit bisag ko sa imo ha na mabili. Minyo man yun na. Kaling mga babae po. Shoo! Mag-away man ko na mo. Minyo man mo. Ano yan, ang utana na to ba? Ganun, kumulang tao, ani niya sa personal? Oh, sa personal ko ni Tambagan, kanabitang lantaon, tanig. Gwapo ba yun eh? Unya, sala di ay nako ni DJ Lynn nga ila mga asawa man ang muduol sa ako ah. Sala na nimo kayo magpatulan. O, gabalo kang minyo and then wa nimo patuli. O, pasaghan nimo nag-chat di ha. Pag ngayon, boy, nagkaon na ka, boy. pagkaon sa tug apil. Oh, yung mababugi kaon. Ah, labot sa kuya ni mga lalaki ba?

maon pero bantay sa bana. Bantay ko ka sa bana ha. Kaan sa nang tarunga ginanginyuhang panguan diha. Kay basin na nakabungkag na mog pamilya, nakawas. Bungkag na mog mga an-a kanabitong ilang pagbuyo. Kuya dili na ikagwapo. Dili ko kay ano mo pangupatol man ka no? Kabalo man jud kag minyo. Ikaw na lay palayo para dili magkaingon-ingon ang ilang pamilya. Pa na yung mga anak. Nya, pangutana na ito, mabungtag iyong ilahang pagpuyo. Makapakaon ka kas mga anak. Awa man kay kwarta. Hindi pa yung kagwapo. Di ba? Anya, awayag ninyo ba? Okay, sige. Okay lang kuya sa balo. At ito sa balo, kaya wala naman na yung mga, wala naman masukuan. At ito lang sa balo, ayaw lang yun lang ninyo. Separated po, kuyaw-kuyaw pa po na. Kay, naapa man siya maningilan. Naapa may mangita ana. Labi nagminyo niya. Gayahay lang usa sila. Kay, wanas na ganaha usa. Wanas na ganaha silang mga dagway. Nalato na sila silang mga nawong. So, ga-decision sila nga mag-separate usa. So, raruha sa usa po na iyaha. Kay magiging kwento yung kaya. Masuko ka, masuko ka sa ko ah. Suko lang. Tinood man ah. Nagyaw ko mo kuan. Nagyaw ko mo laban na yung mga inani dita. Nataas kay kagbanglantaw sa imong kaugalingon. Nakabungkag na kag pagbuyo. Adi na lang kas balo, for sure. Para sure yun, nga walay maguba nga pamilya ninyo. Kaya simba kong mabalaan sa bana, dakong gubot. Mawadaan pag haligi. Haligi sa pamilya ang mga bata. Kung kanang imuhang mga minyo, diha na anay mga anak. Respeto lang. Kuya, respeto lang sa mga taong naanay pamilya. Mara na, basta, dili lang kahit proud sa itong kaugalingon, ha? Nga, abi kay dita gwapo, daghang gaapas, nga, puro minyo. Palantawa ko sa personal. 47 minutes down, 2 o'clock mga kakipa. Ito na po igong oras. Salamat sa itong sender karong makuna. Pasensya na, nga liwa di kalabanan. And then, hello and good afternoon sa tanan-tanan nga naminaw karon, especially sa itong mga solid kakipa. O pa na sa tamang uban-uban, same station, same DJ, dari lang gihapon sa K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Kailan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagsag mo?
4: Among man lang na tiling ako na baga daw, bakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. DTH, Sub-9PC, sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw, ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DTX 500, mamali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Doka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata?
8: Andi ana ang Vitamin C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty Sina,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty Sina,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: You're all in one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
11: o Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
10: Junelle Clothing.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na.
7: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
8: Mighty C.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavowaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka na.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katul-katul,
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Iso All Natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Iso.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, payote, at tunay good bacteria niya magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica spore, payote, ang fortified ga probiotic. Clinica spore, payote, mapalit sa inyong nasuki butika.
21: Lagi bang matamlay
22: o mahina ang memorya ng anak mo?
23: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
24: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
23: Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
25: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
26: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. K5 News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na bagsag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni Dr.
2: Amo lang yun. DCH, Stag-9PC. Sunod. Ang distribayok.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: TJX 500. Mabilis sa mga butika. T3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Higanaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may ako inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Nangawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, murang aray, murang pamino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Foofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Foofy Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
8: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
9: Andi ana ang Vitamin C.
8: Ang alkaline ng Vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty C na?
8: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na? Ang alkaline ng Vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
11: and
10: more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
12: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang.
14: Ako,
13: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
13: Extend. Superman for men.
15: Isang kapsula ka na.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa iyong nasuking butika.
20: Lagi bang matamlay
19: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
21: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCare Gold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
22: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
23: KK5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako ay Roselle Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahamang ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ako Mario Flores. Ay sinintay doon siya ang nakidan. Ang napsakit, high blood. Pagkain ng point nga DTX, ang kukinit, matanggal naman na ako sa
2: DTX. DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
5: Punggod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
1: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang aton nga suplemento.
1: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
6: Conchita Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Oy, TX 500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
6: Kuan iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba og makakumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa bak-ang ba? Abdik ba siya basta naka-state og kumar ani?
7: So wala pa di siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Oh, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahuan ani.
7: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na, number one, yun niya ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
3: Mighty C,
8: mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultrakaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowasca,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
12: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
13: Kadaragsa nga pungkot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotic. Ang fortified na probiotic. Klinika Spore Biotic.
3: Mapalit sa inyong nasuking butika.
17: Lagi bang matamlay
18: o mahina ang memorya ng anak mo?
16: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
3: mabibili sa mga butika.
16: Memory Advanced Serum.
19: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
17: KK5 News FM. News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
20: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
18: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: pagtaligsi, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapanit sa mga butika. Mighty C,
2: ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela.

0: Mega School Performance Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Mega's Probiotic. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals. Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suking butika.
2: Wala na gitsang ingit ang relasyon ngayon. Sa manamig kagabi. Sa diit ka, pipino.
3: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio.

0: iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: A las 4:06.
0: El Castigador.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
3: Tiyag sa tamaturan, mo'y ngingig kahinigman, araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Candos, Candos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug yag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Candos. Mutimaw sa mga lubog ng isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Candos. Candos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Candos.
1: Castigador, Rex, Candos, on board. Okay mga siligan, suking tigpaminaw, may hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nana po na kanyang kinamanan at kong kinamanan. Rex, Santos, Candos lang sa hapon ninyo makabantamang taala sa 6 punto. Sa ngalan sa mga

0: Ramil Hoy, Vice President for Operation Key Panzer Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller Bill Racuno, sa ngalan sa mga Chief Engineer K5 Abu Dwi, o kinatibok ang pwersa sa K5 Yusef Andamagiti 97.7, may hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Wait sa 22 at now karoon ng Miyerkules mulan sa Hulyo 2026. May kapon si Nagsin naman yung tigilang kuma sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihur area, gilang kuma sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa may Sibo, Oslob, Sibo, Santander, Hinatilan, Karkar, Sibo, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagi, Barili, Malboan, Malabuyot, Alegria, Alcantara, Runda, Bajay. Mayang hapon, kaninyong tanan na taga South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Mayang hapon na ikaw sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan na padulong sa may North and Southman area. At ilabi na kami sa mga habal-habal drivers, putpot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma, mananagat, kabukiran o kapatagan, may hapon kininyong kanan. At ilabi na kami sa mga Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, PDEO, SWAT and Team 1 o 2 o 3 o 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAT, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, may hapon ka ninyong tanan, Ma'am Sir, kumusta? Ang ilabi na kami sa mga security guard on duty sa may Pantalan, Sudan, Sinamagiti, may hapon. Ang ilabi na kami sa may Tampe, Sibulan, Liloan, Bato, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty na mismo sa may Pausat, Banco, Kapitulyo, City Hall. Sangki, Sudan, Sinamagiti, sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan. O sa may Dunya, Milagros, Parmas, na kanunay nakachok in sa o sa South Pole, o sa tanan-tanan na naka-tune-in sa 97.7, may hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Kung gusto mo nga makakuas atong live, type lang mo K5 News FM Digital Dumagite or sa akong personal K-Rex Extreme, tapos mamarayig lang ko ninyo. Gamay lang nga pamarayig. Di man kayo nabugat sa inyong buot. I-like lang, tapos i-share. Kanara, kanara ako'y pamarayig sa inyo. Sa ato nga programang El Castigador, naka-hook up na to karon ang K5 News FM Bayawan City, K5 News FM sa may Sambuanga, K5 News FM sa may Siaton, K5 News FM sa may Bukos, K5 News FM sa may Tanay City, may hapon ay karon ni Mayor Pepe Orlino, da sa may Tanay City, at ba sa Pipias na Mayor, at ilabi na sa mga staff, o sa imong mga personnel diha, nga may nagbantay po din mo ang imo mga kinay, ang hapon ay ulit niyo mga sir. Sa K5 News FM, diyan mismo sa may Baes City, kumusta man ang taga Baes City, KK, asa may kapaka diyan. Sa K5 News FM sa may Ayungon, K5 News FM sa may Himalalo, K5 News FM sa may Gihulgan City, may pagamina may karoon ni Police Lieutenant Edsel Inopiasor, may hapon, at ilabi na karoon sa taga RBL Cycle Center. Sa may Gihulgan City, ilabi na karoon sa owner manager nga si Mr. Ramil Logroño, may hapon, at sa may K5 News FM sa may Calaon City, may hapon karoon ni manager Steve Flores, at ilabi na ni manager Randy Cornell, ang nakahook up po dito sa may Sikihor, Sikihor, sa 105.7, may hapon na karoon ni manager Duna Diet. Why liso ay sa dayal sa inyong radyo para makamalo ka mo kung usin mga pangita mo sulod sa 24 oras.
1: Tili ko sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Gandos. Sumbog mo, action ko, Rex Gandos. Tangis kang, why gikalisang Rex Gandos. Rex Gandos. Walay bugong-bugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Wag-wanti ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na. Rex Gandos. nga komentaryo.
2: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong pwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa nakatarungan mo. Hindi pa ba sapat ang katunayan? Ang pagdagsa dito ng mga taong bayan ang para suportan ako. Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang tumingkat? At hindi ingit, pag-iimbot, o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
3: Bisya! Sa kahanginan!
4: Sa kahanginan!
0: Okay mga sinigan, suking kita mga panay na karoon sa tuga programang El Castigator. May hapon dahil karoon sa may barangay Mansa Gumayan. Dasa may Santa Catalina. Kumusta wa? Payunan niya. Bagulang ta, migikan dasa may barangay Mansa Gumayan. May hapon ni mo niya, kapitan dasa may barangay Mansa Gumayan. O may hapon dahil karoon sa may Changi dasa may Secure. Ilabi na karoon dasa may OMD Mitchat. Kanunay na minaw sa ato, ang OMB Mitchat, kompleto rekado sa mga gusto o sa ninyong paliton, gustong paliton. Ilabi na kanunay sa may Changi, sa may Secure, diya sa may Isdaan, Karnihan, Lamasan, kanunay na maligyag mga salawaki niya, kanunay na maligyag mga litsong manok, mga driver sa mga sidecar, o mga security guard na minaw na ito, kanunay sa may Pantalan. Ay ilabi na sa may Lord General Merchandise, may hapon ay karoon ni Boss Roland Luke. O si Madam Manilo, may hapon. O da sa may Dash Room, ilabi na ni Madam Joy. Kumusta po karoon sa may Pantalan, diya sa may Larina, kanang Changihan, diya, kanang gagmay mga pisto diya, mga karindiriya. Alas 4:15 na, uluhan sa mga balita. Konsumidor sa Nosico, lungsod sa Candone, nakurat sa kapin 1 million nga bill sa kuryente. Hindi madali ni. Ang kuyaw ana engineer, 1 million imong bill, ang inyong mong gamit, na charge lang kag silpon, naka-electric pan gamay, naka-plan sa gamay, naka-rice cooker gamay, isa ka million na imong bill. Nagkabinuan ang trabaho ani. PNP sa Bakong, padayo sa information drive kabahin sa traffic light. Bita, pero dapat siguro atong engineer, dapat siguro engineer kanang traffic light na sa may Bakong, posible siguro, butangan siguro mga enforcer. Kay sa ako nga pagpaniintiin, ang uban isang stop right turn, hala suksok, mauna usap. Kung maka-acto lang yun ko nga kanang kuan, na ma-discuss siya niya na kanabang kabalugod sila nga, kabalugod na sila sa traffic nga mauna, kabalugod ko, mailan manin mo kanabang di makapaabot og pila kasegundo, kanang ilan mo suksok, magkatawa pa. Kay kung matungnan nga ni Agi ko tapos ma-discuss siya, mo live report ko, may gondahin ko, di aning taong buang, ma-discuss siya na. Di ba? Mahala, malain. Ang ubang ko, magpanglingo na lamang, bis nakalusot siya, kakatawa. Mga, mas maayo na, butangan siguro na huwag enforcer niya. Subpoena sa financial records ni Vice Presidente Sara Duterte, ipagawas na. Ang kumpitong detalye atang eh. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan, 0999-537-2151. Oras, alas 4:17. Dito maglagay mga siligan, suking tigaminaw, konsumidor sa Nosico. Sa lungsod sa Candone, nakurat sa kapin 1 million nga bill sa kuryente. Dito maglagay mga siligan, suking tigaminaw, nakaroon sa pikas, linya, si presuryo sa mga report. K5 Supra, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM, live report.
4: Natingala o nakuratan ang usa ka konsumidor sa lungsod sa Kanduni sa iyang nadawat nga bill sa kuryente gikan sa Negros Occidental Electric Cooperative o NOSECO. Base sa litrato nga gipaambit online ni Salvacion Gasataman, niabot sa kapin 1,000,000 o 267,855 pesos ang kantidad nga ilang bayranan sa kuryente. Kinunduman nga ni aging bulan, adunay susamang isyo sa bill sa kuryente o posible nga kini usalamang kasayop sa pagbasa sa metro o meter reading o laing teknikal nga sayop. Apan, kining lain nga mitumaw nga reklamo sa konsumidor, wala pay opisyal nga tubag gikan sa NOSECO kung unsa kini nga hitabua nga naabot man kini kapin sa 1,000,000 ka pesos nga kasagaran man unta nga bayranan anaa lang sa kapin 1,000,000. Kini nga balita atud ganato sa DTX 500, DTRI Bio, MyTC ug DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si ka K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
6: Okay mga siligan, sukiltik pa minaw, report ni K5 Sepre Serio. Kani nga problema niya sa may musiko sa Negros Occidental, manawagan na ko kay Sepre Serio, dili na siguro na problema Sepre Serio. Kung ang nasiko may nasiklat, di na problema. Ang problema, kung wakakabayad, kay putlan na yun ka. Mauning sakit sa ing anak, manoriko, manosiko, o morosiko, o sa panakbiha. Kung sila maway musipyat, maghulat pa sa protokol kung kinsa dapat ang mutumag. Tama, bili. Tapos, daghan mo ingon, adto ka dito ng opisina, adto ka dito ka mo ng mutubag. So, ing ani manggod, ing ani manggod, ing ani manggod. Dili problema na. Kasi sila may nisipla. Pero kung di ka kabayan, problema ka. Kay, daghan na ikang karit, potlo na yun ang imong kuminte. Ha? Di ba magkalinti-linti na mga hilunggo niya? Ay, linti nga. Putlan mo nga, buwas bayaran, kumana subong. Ha? Magkalit-silit siyang mga hilunggo niya. O dili ka ba yan? Pero kay sila may sipyat, wala pa'y formal nga tubag. Dili problema na. Wala kailan lang ginadibdib. Ang anak ang mga problema. Imagine, 1,000 pesos na maliran mo abot o 1,000,000. Kita ko sa hay, ha? Kanang pag-reading-reading o kuryente, wala ba yan? Tutay ka bang kaagad na sa tinuod lang? Mira! Muratag ka nang niantog diskuhan o inumanan, pila! Bayad! 2,000, bayad. Wala na yung utang, labi na hubog-hubog na, wala na yung utang. Parihan yung kuryente. May gani kay, kung 2,000, 3,000 lang to, pero wala naman itong buot. Pero kayo naman 1,000,000 man. So, dili problema na sa nusiko nga, ma-problema din sila, Jesus. Asa ko na ma-problema ko. May gano'n na, ato mong GM, ato mo dito, kato magot, ato mo dito, sipyat na gila, diri mo, diri mo. O sa kapag kagibayran ito, diba? Ato mo siguro nila sa. Hi-hi! Okay, masaligan, sukin na pa rin, takano sa itong mga balita. I-impin ako magpanayon sa information drive kamahin sa traffic light. Dito maglagan mga siligan, sukin tibo na nagkaroon sa pika sa linya, si K5 sa Roy Repay. K5 sa Rel, i-K5 mo. Say, can you say?
5: K5 News FM, live report.
7: Kapulisan sa lungsod sa Bangkong, asumpling ni Pepagno sa Bumotrista, nga wagi sa diversion road, nga doon ay traffic lights, nga musunod yun sa Lagnarini, Harway, Maniska siya. Panay na karoon ng information drive sa Kapulisan sa lungsod sa Bangkong, nga napigay sa pag-agi nini sa ato diversion road, nga doon ay mga traffic lights. Matun pa ni Lieutenant John Paul Lapulikit, ang information officer sa PNP Bakong. Kapanay na ikapon sila sa link information drive, lapigay na nini nga maong karoon ng kimtang. Sa ilita doon na ikawling ang traffic lights ang diversion road sa lungsod sa Bangkong. Matod pa ni Pulikit na kinailan sa lungsod sa Lagda harang wala mga disgrasya diag dapita.
8: Anay gamay nga kuan mo nang ugma atla na to atong papapano ato walingan ato sa precaution nga dili na mao. So kuan maning hulat gon. Paabot ko tala binaog na ay kuan. Pero wala yan yung kanlaon nga wala na dyan siguro ima. Kuan wala na dyan kay makita nga sakyanan una careful ko ka. Nga kung cross mga nai ka nga kuan kay ang atong traffic light 24 hours man naga kuan sa ubang lugar ini kagadlaon magblink blink talaga ni na kay proceed with caution ya po na ang meaning anang kuan pero sa ato wala man ang ilang ni public ipasagda naman nila nga ang operation bisa wala na kuan ma observe mo wa na light sa kinan nga gi kay kagadlaon na pero pago magbinatayo ro ta kadunay.
7: Yan ko niya, gapon sa kaplisan sa Luzon, bako ka doon na motorista. Nga matalang, o niya dili magkaunong, bisan ko na sign na ang red, ang traffic lights. Hino, na kini, mga normal naman ka na sitwasyon, gabikan na kay bako pa lang ang traffic lights sa Luzon, sa bako. Alang sa K5, News FM, K5, sa Iril, DTX, sa Pahid Rape. Pasa kami ng balita, servisyo, balik ko kalayo sa Negros, K5, News FM.
5: K5, News FM, live report.
6: Okay mga saludan, shocking kita muna, report ni K5 Cyril Ripe. Ito, ha? Ako, 24 hours na nga traffic niya. Murag hapit na ko mga 2 months, di na ko makaadlaw na nag-uli. Kaysa una, makaadlaw na ko, murapuntag tuag diskuhan. Kay tungod ba nga, Bakong, Balensya, tawag sa ato, kana bang normal, kana nga tawag ng tangkulin. Pero karamihan niyo ko nga, dahil ayaw sa kunyog tawagi paliho kay Murag, nahimo na nako ng kurting balay, kaldero na lang tubig, bitsin asin, Lunes, Martes, Merkulis, Serbis, to at dito sa kurte. Nahangyo ko nila, kay kanibang usahay nga puno na ta sa mga time na to. Humahumun siya na ako ng tanong mga kaso niya. So, dapat kita po ng mga driver, especially kanal mo agihay di as bakong, taga-bakong report, kanal makaadlawanan. Pero kita, ato di po nang i-exercise, kay labi na tanaw ninyo, mingaw na, tapos, sok, magpinakalit, mandi ay to apoy kurukong ho, napaharurot, may kuntag madiskrasya mo man idra ibutang or pug anatog madunika ka or tuba-tuba. Murag lain atong signal engineer. Murag gaana ba? Ikaw, close your mouth. Magbulabog tayo ng kabuan. Pag-report siya. Excited na kayo mo ng pagkaon niya. Okay mga siligan, shocking tingoy na usod pina sa financial records ni Vice President Sharon Duterte or BP, di pagawas na. Ito maglangay mga siligan, shocking tingpawin na nakaroon sa pika sa linya, nakaungong. K5, Gibina, Tingdog sa mga report. K5, Gibina, K5 mo. Kandos!
5: K5 News FM, live report.
9: Ang impeachment court sa Senado nag-issue mga subpoena alang sa mga records sa buhis, bangko ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ni Vice Presidente Sara Duterte. Gikumpirma ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus nga gipadala na ang mga subpoena alang sa gipangayo ng mga dokumento sa panalapi. Gihangyo sa prosecution ang pagsumiti sa mga records sa panalapi ni Duterte. Kung siya kapika sa resportahan ang allegasyon sa impeachment complaint nga ang Vice Presidente nakatigong bahandi nga dili matino ang gigikanan. Gikan sa K5 News FM News Center. Ako si K5, hindi na tindog para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko karingan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
6: Okay mga siligan, shocking tipa mo na report ni K5, hindi na tindog. Alas 4:27 na. At sa mga pikas, lawak sa pipilag ka mga bino at ang isa kong pagbalik, is the main, Engineer Bill Cantos.
5: K5 News FM, shocking the lives of the Filipino.
10: Bio.
11: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako ang gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinga na balik sa normal akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Dan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o galit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, siwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
14: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkukon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Adlaw-adlaw, mapalit sa iyong nasuki butika.
18: Kung ang kay Fernando Poe Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-bang nga na ka! Ah! Sa pulmo, baby!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw nga exciting sporting event? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tabok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna ay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Kano na pa dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimos Kimos, 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na may.
2: Sibulan Cockpit.
1: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pang asyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets 22.3 kilometers per liter consumption. Browns hybrid automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable 27.99 kilometers per liter. Carry utility van drop side swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imo gipangita, bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Ako si Dan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa nalang butika dukol sa inyong lugar.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
9: Oras, alas 4.36.
10: Disya!
9: Sa kahanginan!
10: Sa kahanginan!
9: Okay mga siligan, sukulti kami na para itakaroon sa tuga programang El Castigador. Good PM, Sir Rex, panihog ko o great namo diri sa bubod. Kay nagtapok mi kay wala mi radyo sa amo. Dere lang mi ga lantaw sa imo live kunya text ra amo gigamit. Og i-regards mi sa among maabtikon nga kapitan nga si Kapitan Jason Saikon.
11: Okay.
9: Og ang akong amigo ni text man to nako, palihog lang ko hapitan ninyo si Jose Repulio mga idol kay naaman mo karon galakaw-lakaw mo anang usay gipangita ninyo diha. palihog ko ga bisitahan ninyo dito si Jose Repulio ipagkapikape rapod mo dito. Di ba? Kabalo ko gabit-bit mo guaran kung kisidak po ninyo naka-transform mo na ako ganihan nga arida ikagman sa gumayon idol o na ako diha idol. Pero palihog kong bisitahan ninyo niya si Jose Repulio. Palihog lang ko, idol. Kape-kape ra mo dito. Wala problema na. Gusto kang kape nga pag inighigot nimo manangit sa ngipon, na. Gusto po kang kape nga kanang pino, na. Gusto pag DTX Coffee Mix, na. Dito si Repulyo. Nakapalit to ganina na ko. Okay. Ganiha mga siligan suking tigpaminaw, samtang wala patagasugod sa atong programa. Ay kanibag usahay no, abogado versus abogado, ma-feel ba nato nga, kumo kay ikaw abogado, sobra tabilib sa usak abogado, pero mandi ay, misak abogado po di ay, maratol po di ay, o kana ba nga, musuplat lang gihapon sa mga tubag-tubag sa.
11: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
9: Kay kagtong abogado sa depensa, naman to'y giingon sa abogado sa depensa si Atty. Binluan ba to? Murag nanguta na, Mr. Matibag, nakahinundong ka itong seksyon o sa itong seksyon to? Ingon ni Atty. Matibag, ang director sa NBI, dili na kuno siya makakuagawa kuno sa karepres. Director Matibag, abogado ka, tibuok ka kalibutan galantaw sa inyong investigasyon. Dili ni madalag rason paliko-liko. Gawas og si Atty. Matibag, ang director sa NBI, og lali sino ano silpon, singkahanay, murag lupigon yun kaani.
11: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
9: Manay ginaingon ako na usahay kita, kanang atong kababaon, dili magsilbi atong kababaon pagtuan nata sa korte. Kay kanang sinit-sinit, korte mo na, ang sumamandi ay na. Di na madala dito mag rak-rak na imong baba dito. Kaya ang pangutana mo na mag-itubagunin mo. Otro po ni si Luistro, pati ay si Sige Angin ang hoy. Congresswoman Luistro, nausa na good ka, kapakaulaw ka.
11: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
9: Wala pa sa ICC, nganong galito kag ICC anang sinit?
11: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
9: Kaning masyot na dito og mga rason? Daghan nagsuksukan. Mura kag ilaga dito, nakakaog hilo. Dagan kidaga ni mo. Di nakakasamot o sinasuksukan ni mo, di nakoghinoan ka. Kanang sumbra ba sa kabrayt ninyo, ang pagtuo siguro ninyo, ang abogado sa depensa, kanabang, siyempre, depensa good na. Gakwa, kanapat untapod ka mo, prosecutor, gipraktisa ninyo ng inyohang usao ninyo pagpanubag. Tanawa ka rin sa ako nasabtan. Si Director NBI Atty. Matibag, ipresinta gini itong mga papel na wala dito, wala diri. Mura maghinoan, ang gusto lang nila, basta chismisan, okay na. Pwede na. Mga hirse-hirse pwede dito. Di ba na pwede dito? Suplehon lang ka dito. Di ba? Isa pa, di man po na mo ingo sila nga mali imong tubag. Suplehon lang ka, sige. Pero kapaniida mga judges, ana. Kay wapo mong ko'y nahibalaan nga o investiganong ka sa korte, masipag-judge, masipag-abogado sa depensa, di mo na mo ingo, mali man na imong tubag. Sunod-sunuron man ka na, sunod gawas. Pero kantong stenographer may tawag ka na, sige, pagsulat dito, tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Tagkahaman, istarihan sa judge. Hubaron to. Hindi, mantakabasa ito ilang sinulatan, kaya mara mag-inchik, nagkakarab-karab-karab man ito. Nag-atinuad, nag-estrita, pero si NBI Director Matibag, ako wala ko nakikumpir. Kang Attorney Director Matibag, abogado ko, director pa, hindi taong saragunta, pipitsog din rata. Pero sa akong waputay na human ginagmay, makasabot mo ta ginagmay, oy. Na ilang mga tubag, puros nagkabikos-bikos ang ilang tubag. Kaulaw mo. Marabago, dakong tamparos, kapresinta mo sa inyong mga testigos, pero dili may usaong pagkaimpit sa araan na. Dili ninyo makumbins ang mga hurado. Kaya
12: ang inyong mismo inyong tinubagan, talpak na.
9: Ngayon po nga, kisa po gaingan ni Morex Palpak.
12: Well, Judge, may inyong palpak, pero makasabutan ang tubang palpak na. Katanong mo inyong nga ang Xerox, pwede na original na buang. Katukang director matibag po ng NBI. Wala karo ng mga statement dito. Wala gipresenta sa korte. Wala mo agi sa korte. Wala herse-herse. Pwede rin na. Ginoo ko. Gi-question senator ni Binuan. Isa po ng abogado eh. Nakadumdum baka. Naka na nga sa section 2 ba to? Inyo po di attorney matibag. Wala na ko. Nakalimutan na ako kripes. Pagbasa. Mali na ang iyong presentasyon. Ako di man ko abogado, pero makasabot pa sa mga tubag na kanang tubag dito nga, dito di rin nga tubag.
11: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Ano makaingon pa, makaingon man ta nga, dito di rin ang tubag? Ay, makasabot man ta sa mga tubag nila nga, dito og di rin.
9: Janse, basahan na mga mensahe diya. Basig na ay regards ni muda, basahan na. Good PM, Sir Rex, namino na

0: brother nga na nag-work sa T-Force Otsuji's Nubintay City sa iyang wife, Princess Baino. Thank you sa pagbasa dyan si Maulano nga kahaponon sa tanan. Keep safe, everyone, and God bless. O, gikan ni Alton Bilyo pa sa mayong hapon sa Rikes. Nagpaminaw na po midnapod ni sa Bandula Kabang, Barangay. Alang nilalan man huyod, o pa-shoutout sa akong mama muna. Papa Unyo, Tiba Hunggas Gamay, Ti Joy Ibasan, Ti Bangga Elpidya, Lula Rose Og, Lulo Roger, og sa tanan nga naminaw, si Rex Dari sa Manuyod, salamat kayo sa pagbasa. Og di kani, Mayit Salvador sa mayong hapon si Rex Idol, shout out to Joy Ibasan, Marites Aquilano, Madilin Salamarin, Hamandron, Belinda Baldis Culuardo, salamat friend Jancy, thanks and God bless Idol Rex. Og di kani, Tata Dila Cruz Iha siya nga, mayong hapon si Rex, pa-shout out kong Richard, Tuban, happy birthday pare, o gikan ni Eduardo Dwilperto siya nga. Hi Idol Rex Candos, watching live in, nagsala sa Tacos Nevo Tanhay, o shoutout ko ni Jerome Kabugso nga gasa ka o Lubi, o gikan ni Lubi sa Pitanso siya nga, gita pa ngayon sa Rex.
1: Maayong hapon Idol Rex. Naminaw karuni mo si Ram Carmi sa Datag, Bato, Sambuan, Cebu. Daghang salamat sa pagbasa. Kumusta man karon ang taga Sambuan, Cebu? May nga po ninyo diyan, taga Sambuan, Cebu. Labi-labi sa mga hinatilan. Mga PNP, may nga po ninyo diyan, sir. O si Junex. Dasa may saksak makong, may nga po ninyo diyan, Junex. Kanunay siya namina na to si Junix, da mismo sa may San Miguel. Samtang gabantay siya sa Osaka Fall, da sa kanang manukan dito nga pangtari. Or katandingan ba na niya? Manghapon niya mo da, Junix. Alas 4:45 na. Maayo nga pagpaminaw karun da sa may IMAP General Merchandise. Ilabi na karun ni Sir Panyong Agustino. Og sa ni Ma'am Marilo Agustino, may hapon ninyo dia, Ma'am Sir. Kumusta? Nagatix na to, asa kumuko ka din na. Og sa Junil Clothing, may hapon ninyo taga Junil Clothing. Og ilabi na sa may Ian si Mark, Erwin Anchuna Agustino, may hapon Ma'am Sir. Og ilabi na karun ni Mayor Django Oy, dia sa may Babinay. Og ilabi na sa Vice Mayor, ni Vice Mayor Jutiri Abada Oy. May hapon, og ni EGOY, ISB Councilor de sa Mabinay, may hapon ninyo tanan diha taga Mabinay. Kumusta man mo diha? At ilabi na karon ni ISB Councilor Jason Lagahit sa may siyudad sa Dumaguete. Kumusta? Og hapon sa may Cocogen Insurance, si Ma'am Nasi, kanunay namino na to ilang mga staff diha. Kanunay sila nagasubay. O kanunay po sila naka-Dita X Coupe next. Oga po sa may Edox Manok, may hapon ay karun ni Boss Radio Will Ates. Kanunay gapaka ng ilang radio niya. Panlingit good na mga tagabahong pandan niya. Kanang crossing dito sa may Habitat 1. Gapaka ng ilang kanang ilang dagko nga karaoke niya. Permida ilang isaksa ko niya ilang giblot at pop. Kumusta mo niya? Oga sa may Amigo Hardware. Si Boss Arimon, amigo, may hapon mo na, Boss. Ilabi na diya sa inyong mga tindira o tindiro. O gapod mismo sa may Oribilios Dental Clinic. Na may tigmintin po natos itong ito. O mukulor na may tamurang karabaw. Schedule din sila in class. May hapon diya sa may Mahusay Auto Repair Shop. May hapon ninyo diya para Edwin. At ilabi na sa mga makimekaniko, na kanina silang naminaw, ay dapat sa may Topi Works Garage, kanang mga pintor niya, bitay-bitay na ilang radyo niya, na ilang pinalit niya radyo, bitay-bitay, kapaka ang kipay niya. May hapon ninyo niya, pero ayaw mong kalimot, ha? Ayagid mong kalimot, timan ina ninyo, kay basig ko niya, makalimot mo. Ang akong ika-advise sa inyo, kanuna jud mo nga magmighty sigun mo. Magmighty si mo, buntag untog hapon, matag adlaw. Kag ang mighty si mo, ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Diba? Makahatag kinikaligon sa atong immune system,

nga Martes sa ing buntag o tugapon matag-adlaw. Batasana na ninyo para dili kayo bumadiskuhido. Para mutaas pa inyong edad. Kung ikaw taas ka og sugar or naana kay diabetes or kanang gitawag na to ang imong blood pressure medyo abnormal na, mutaas man or muubos, kinahanglan imo ng agapan ang imong mga sakit pinaagi sa DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule maunay mo control sa imong diabetes, sa imong sugar, sa imong blood pressure, ayaw paabuta na magsularap ng imong mata, mabulag pa ka, mahalap imong mata, maputol pa ng imong batiis tungod sa imong katangaan, sa imong kakuripot. So ako kadais, mintin ka, magtumar o ga DTX 500 capsule. Dili po na to usahay malikayan nga kita mga tao na apoy mga tao nga dali matakbuyan og sakit. Or gusto mo nga dili ka matakbuyan og sakit. Tumar mo og D3Bio. Kaya ang D3Bio adunay virgin coconut oil. Diba? Maunay tumaro ni mo buntag o tukapon. Kanong tulo, kombinasyon ng tulo. Pinaka-importante dyan na na magkuyog ka matagtumar ni mo. Ilabi na kaning probiotics po. Pinaka-importante, maunay trinsira sa atong kalawasan, maunay muprotekta sa atong kaugalingon. Probiotics. Buntag untog hapon lang hapon. Dili po na to malikayan nga doon ay mga tao nga kanibang usaman eh. Kaning gusto good nga kanang inig kabuntag pabitaw nga ang ilang hunahuna kapidayon. Ayaw na mo anang kapi nga ginagamit niya. Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Ang akong ika-recommend sa inyo ha, ang gamitin ninyo nga kape ang DTX Coffee Mix. Kaya maunay mo detox sa inyong tiyan, safety ka pa. So, double purpose man eh. Nakakape pa ka, ma-detox pa inyong tiyan. So, kinantuho na to, tambal pa, kape pa. Ano ba? DTX Coffee Mix. Napoy mga babae or lalaki na gusto good na magpabiling kutis por sila na ang ilang panit, ang akong ika-advise ninyo, pag muligo mo ang inyong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Shop, para mintin ba inyong panit. O kato pong medyo di po hamis, mahamis po. Ha? Kanang magamit bita sa DTX Beauty Shop. O napoy mga lalaki na baho pong ilok, di po na ito malikayan pag inigsingot atong hilok, pagkabauan atong ilok, ay! Ha? Kisa pa may ganahan, mudulog na ito kung atong ilok astang bahuan. Ilabi na mo, ato ka sa opisina, mang groceries ka, at nabakay apilan ng mga birthday, kasha, or matulog na mo sa imong partner. Kisa may ganahan, makidulog na ito, bahok tag ilok. Di ba? So ang imong himuon, maligo. Pag humagkaligo, tapong towel, butang imong inok o klinika jupes. Para humapon. Pero na po mga lalaki, usahay nga kanabang, huna-huna regad ako. Nama na, parihagun na ako. Huna-huna regad ako. Pero karon, regad ako ang huna-huna, ma-interting yun tikaw. Nagpabikil-bikil, intertingan yun tikaw. Maingon mo nga, ano, huna-huna, rama kay gadako ni Mr. Rex. Nawa naman kay kakaya. Ay, sunay, huwag ay kakaya. Di ba ka panhuto mo? Ha! Huwag di ba ka magkaingon? O kuya, man, Mr. Rex Santos. So may sikrito, ani. Ang akong sikrito, extend food supplement. Maurag yun na yung sikrito sa akong pagkalalaki. Tinood ba yan, eh? Mahanay sikrito na ko sa akong pagkalalaki. Pero pag mutumar kang extend food supplement, kanang inti is tuma ka, ha? Pag-ikan sa mong pagtumar 30 minutos, pwede na nimo tukhangon ang imong partner ang imong asawa. Gikan sa pagtumar 30 minutos, tukhanga. Di ba makaingon na, wow, nibalik ang iyong pagkalalaki, murag nibatan-on man.

0: mga produkto ni Dr. Ramil Oil mapalit sa Amara Center sa May Panhay City. Amara Center sa May Seton. Kung wala'y Amara Center sa inyong mga lugar o siyudad man o munisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oil mapalit sa tanan mga Amara. Panhay, Seton, o kung wala mo'y mga Amara Center sa inyong mga lugar, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oil tested and proven. Luzon, Visayas, Mindanao. Tested and proven na sa mga katawan. Good PM, Sir Rex, wa lagi ka mo ari birthday sa akong anak. Gapaabot in town ang akong bana nimo. Ma'am, ang tinood na kuy transaction atong Sabado, wala na kura dayon. Katungod ba sa mga problema personal? Naman po kay lakaw atong Sabado unta. Pero tungod sa mga importante nga lakaw nga dili mabalibaran sa tinood lang. Importante yun nga, kami kadlawan pa ko ni mata na ko. Pero wag yun na himo. Maayo ka po, Sir Rex, kusog ka imo programa dere sa May Bangkal. Himalalod pang client, Maluloyon. O, taga Himalalod, kumusta? Bilasco, Sir Rex, shout out ni tanan taga sa Lagsaton. Muraga sa garating langit, engineer. Masin mo kalit mo kilat niya, bantay ha. Alas 4:56 na. Ato sa tasapitas lawak sa pipila ka mga pabalik. Engineer Bill, kandos!
1: Live News FM. Shopping the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Manindo ang DTX 500 atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Maka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP, adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung moabot nang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C. Duol jud ka sa painful menstruation.
3: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Asabot nga na kay underlying causes or basin problem sa ubang pelvic organs.
4: Ang kakulangon sa antioxidant sa GP usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musaki kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan pod sa inflammation.
3: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuon sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis o cervical stenosis.
4: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan, mas daghan pa jod ang rason kung nganong kinang langgang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag adlaw.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: No, tanawa ragod sa DTX. Ang mga gipanghisgutan ni mo nga underlying medical condition na hinungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine na, sa lahi siya nga organ mutubo.
3: Ah, grabe.
4: Sa uterine lining untara to. Pasabot, nabugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
3: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag Detex 500 matag adlaw kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years tungod sa flavonoid sa Detex 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
4: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad diha sa GP. Ang mighty si Sir GP makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pagyudi mo og DTX 500, mulig onjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
3: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mahubag or ma-inflame bang area.
4: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 o Mighty C?
3: Klaro kayo.
4: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 o Mighty C. Og usapa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
3: Ano?
4: Kay i-correct ni DTX 500 o Mighty C ang mga abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
3: Husto.
4: Sa mga babay diha nga mga dagag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 o Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
3: Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil oi saying mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
3: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
4: D3 Bio!
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
3: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang makaugana sa kama. Masinog. May diabetes ka.
4: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
4: At yun ay powerful extract.
6: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
4: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
4: Epic.
6: Matok sa sakit ng diabetes.
4: DTX
6: 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
11: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advance

0: sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan, o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. O sa may mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: iCare Go, ang iCare capsule na mas pinanahas at mas pina-enhance. iCare Go, iCare Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtatagline ng superior antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinanahas ng bellberry, berry extra. iCare Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-iCare Go na yan. iCare Go, ang subok na. iCare Go, mabibili sa mga butika.
5: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
6: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvano steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Rock Size Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka inspired. Ani na ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurang walang naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Simbakada, imong pamilya, huwag hain pinalangga. Kaya ang Kandahan ay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, huwag na doon pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kandahan ay Family KTV.
9: Higikumot-kumot.
8: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, kari na ta sa Kandahan ay Family KTV. Ana silang hinutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City.
9: Also enjoy delicious food
8: and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kandahan.
10: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
11: Sige, pabuta tayo, Mark.
10: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
12: Replano ng lupong sa suspect.
13: Nagkita ang nasunod yun nga ako sa lawan sa biktima.
14: Pagpapagpagkay.
15: Patuloy pa ang investigasyon.
10: Kuklasin at i-expose ang katiwalian.
16: Naging ghost town ang lugar kada mga residente.
10: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si ka-K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
17: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang Pilipinabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang pwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangang Dietri Bayo.
18: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Dietri Bayo. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
17: Dietri Bayo. Ang Dietri ng may Vizio. Ang Vizio ng may Dietri.
19: Kapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
22: Oras, alas 5.13.
23: Pisha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
22: Ako mga siligan, suking tibinaw, panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Kaming kamatayo ni Mima Alicia Engineer, Moraga nagkalahi-lahi ang mga reaksyon sa mga tao. Ha? Nagkalahi-lahi ang mga reaksyon sa mga tao. Morabag ilan ang giunhan ang investigasyon sa PNP. Karon ang PNP, matagpan nila na ana sila'y kanang gitawag na ito ng mga suspect na doon kabuok. Matagpan kanang doon ka mga suspect, morabag dikontrata. Sa usa ka mastermind sa pagpatay sa usa ka political blogger. Manay usahay lagi ginaingon nako, walay kalahian sa political blogger o sa black panel. Ha? Kung gadepensa ka sa imong hangler, dapat ang imong kaugalingon pod safety pod ka depensahin. Dili lang kay harab ki harab nimo, wala nimo huna-huna ang pagsumbalik, mura bag tirader ba engineer? Pintik ki pintik nimo. Maniang bato mo igura sa sanga mo balik sa imong no? Dili bata ka na bang magsaligta kay tungod ah, akong busing dito may kapasalig na ako. Ang pangutana, kung naamay mo file o kaso nimo, dili man ang imong busing, ang imong hangler may pailan o kaso. Dapat kita, or political blogger man ka o black timer, dili ba kaprisko? Issue for issue lang. Pero kanang manubra ng imong istorya, murag dala na po hinambog. Na ang dating nga murag makaingon, ako, yung kito si Kuan. O niya, kunyaw. Kuyaw ang imong kinabuhi. Di ba? Wa man ay problema. Bahala inuunok na imo ng imong naong sa mikropono. Basta tutok lang ka sa isyo. Pero kung musibat ka sa isyo, mo out ka sa isyo, mamersonal na lamang ka, murabaog imo nang yubit-yubiton ang tao nga imong isyuhon, pabilig naman na. Mura magpabikil na ka, didili na maayon. Makita man na nimo sa, kung ikaw naka-live Facebook ka, makita man na nimo sa online nimo, nga naanay ni sa way nimo. So, next program nimo, adjust na ka. Kanabang dili na sagulan nimo hinambog. Ang programa nimo kung political blogger ka or black timer ka ay nagsagulig hinambog. Kay wala may politiko, wala may handler nimo nga ingon ka nga wa magkayayo. Mas, og nagkabalok pa, sige mong kakimasumasyon, okito, magyay ka na nung banay mong kurbada. So ang pangutana ka rin, ang pangutana ka rin ng imong kaugalingon, wala nimo dipinsahe ang imong kaugalingon, mas imo pang gidugmok tong atbang sa imong handler, ang imong handler kapatago o sa imong likod, ikaw mo'y makalunooy sa imong programa nga murag dala na paghambog.
0: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Wa may gani masakitan kung ang imong programa kana bang mura mag melo down lang ka? How much more kana bang mura mag imo nang gi saway og maayo? Og imo nagmaayo kanang gi yubit-yubit nimo ang tao, ang iyang personal mura mag imo nang gibasa mo. Mura mag ihubuan na nimo sa iri. Kaysa may tao nga dili mairitar sa imong programa.
0: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Pero kung ang imong programa focus lang sa isyo, katong tao nga giisyo nimo, makapamalan doon to. Bitaw no? Tama, bitaw to. Number one, nakahagit sa tao. Na imong ginaisyo. Number one lang taon, ang imong pagkatao. Putang ina, kinsa ko nito hanan eh. Giisyo ko, usay lang tayo niyan ako. Pipitsogin. Number one lang taon, wala na galantaw sa mong pagkaangkor. Wala na galantaw na ikaw katingog sa radyo. Number one lang taon na yan, ang imong personalidad na klase ng pagkatao. Ang imong giisyo, ikaw po nagaisyo. Ang lantaw niyan imo, kuto rapod ka.
0: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Mauna usahay, makabalita ta nga na ay announcer na gihunosan o kinabuhi. na ay mga political blogger na gihunusan ang kinabuhi. Tunod ba na sa challenging? Na challenge? Kinsa ko din kaiso na ako? Oy! Tapasiro naman na sa una. Karun, gatingog na gradyo. Karun, na political blogger na. Muna number one, maka-challenge ako sa katao. Diba? May unta kong political blogger ka, black timer ka, gibantog ka nga, gatudlo man sa Eflo. Gatudlo man sa Siluman. Gatudlo man sa Naruso. Gatudlo man sa Aksat. Oy, instructor man sa Kuang, sa PME. Unya ka rin pagsusunin mo. Kinsa mo nang siniksyon to sana? Ay, pagadabaw na. Driver na sa unag tresikad, security guard. Galis na. Sa usang rason, kay tungod ang imong giisyo, may out na ka sa isyo. Murag i-personal na nimo ang politiko. Yan sa may mahitabo nimo. 6 feet below the ground ka.
0: Komentaristang Wangway Gikalisangan
1: Rex Candos.
22: Ma-investigar na ang polis. Pag-investigar sa polis, interviewon. May nga ang polis investigator. Ang among gilang tawaan ni ang ilang trabaho. Wala na to giwala ang ilang trabaho. Ikaduhang, atong gilang taw po ang love triangle. Ikatulo, basig na nila ang kaaway. Tawan ra niya! Okay, nasulbad ang problema. At ang uta na ikaw, gisungsong na imong ilong o gapas. Ngayon pa itong imong lawas, ay salamat! Nasulbad ang akong kamatayon. Gibigila na ka. Gisindihan na kagkandila. Gapansip na kay para ipakaon sa magkanang maglubina. Namatay ka tungod na sa imong hambog.
0: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Uy! Pagbam ka karun pero nangyikwaan ka nilib ka. Diba? Pero ako, wala ko nagakuha o basihan. Dili na mo'y taytayan na ako kaning sagit-sagit na kodre. Sa ato palis, di na ka mo isyo. Di na ka mo sagit. Mo isyo ko. Pero tutok lang ta sa isyo. Kung ang atong isyohon adubo, usang klaseng adobo? Manok? Babe? Manong putahian na? Ang imong gisgotan adobo? Ang usang kataw imong nang gihubuan? Ah, kala siya na ibahay dito. Di naman na isyo. Ang isyo, ang ilang panarabaho, ang ilang pagkapolitiko. Pero maingon pa ka, ah, to ana dito gasya mo, dakit ang ka dito, gusto ka. Nakatrigger na. Sige ko na kakitaan dito sa Sweet Angel. Sige ko na kakitaan dito sa Hub. Sige ko na kakitaan dito sa katong hubo-hubo dito. Di naman na isyo. Pero kung makapokus ka sa isyo, sa iyan ang trabaho, ah, may bikin. Pero kung personalunin mo, asigurado ka, ipapanagod ka niya.
0: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Yao sa may mahintaro, kaya ni-out man ka sa isyo. Pinuhan na kang patsyon. Dili, diha, diha, dayon. Pag ang tao hantingon, huwag kalahian sa langgam. Gihanting good ka. Tingbakpian ka diya.
2: Sa lupa, magbabalik na kusa.
22: Usahay kita, gato bang tag-microphone, dili ni ato, pribilihiyo lang ni, dili ni gamito na to para pamersonal. Panaglitan ako'y kalaban, may pulos ni microphone. Kung ako personal na kalaban, gakaribal ni, gabikin ni gasa, may pulos ni, dili na ko din nagamit.

0: sa imong isyo, sigurado ka. Mamatay pa ko diri sa tubagan sa mikropono. Kung ako gipautang anang tindahana, pagprograma na ko, apilo na ko diri sa kong programa, wala na na. Maglalismis pala'y utang ako, ako kabayan, di pakaulawan ko. Mubalos ko sa mikropono? No. Di mo? Dili na ito gamitin ang mikropono sa ato mga personal na away. O, either political blogger ka. Gawa siguro kung naisundo nga mauna, pwede. Pero ikaw mismo mangalkal sa isyo personal, dudong, inday, murag gasunod-sunod ni mo ang imbalsarmer, tawag ana, tigbalsamar. Tinood ba yan, ha? May pangmanok kayo kirig-kirig pa. Kita, maigo tagbalag dughan, tumba. Ang ato mga amigo, igo na lang magpaghanggang probida. Maayong tao ba yan to? Siya maayong. Para ni mo, katong masakitan. Mayroon mo sa ato paris, okay ra kapatsyon ka. Kay sige kag pangatake. Oh, akseptado naman ko sa akong trabaho. Alang-alang, mamatay ta og tungod lang sa kanabanga gipaaktag bitin. Akseptado na ta. Kung akseptado ko sa akong trabaho, kung mahadlo kang mamatay, ayaw pag-angkor, ayaw pag-komentarista. Pero kung mag-komentarista ka, usa kang klasik angkor ka, gamito ni mo pamirsonan, may pagbuundang ka. So may pulos ni mo, kasi pabulubo ni mo. Tagadigros, misag tapasiro, nag-eskoy lag ifyo, misag labandira, ga-eskoy lag siliman, walang katilos, kay tungkol sa kapobreho. Dili, makumpiyasa ng negros. Kamauni mo ba siya? Masig-driver ang tricycle, nakataak po nag-eskoylahan ng mga sikat-sikat na eskoylahan. Di ba? Muna, ako, or kinsa, ako, kirpul ko sa akong programa. Dili ko gusto nga na'y, ay, sus, kahilas ng tuntuhan eh. Di ba? Nga, maghinalas ka sa mong programa, subayon ang imong pagkatao, mamandi, mamasugay na kang tuntuh ka, diswerte lang ka!
1: Rex Tandos, walay hugong bubong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Diswerte lang ka, na ang ka sa posisyon imong pangpangradyo, pero ug subayon imong pagkatao, ay, Ginoo ko. Muna, isa na nga akong ginabantayan sa akong kaugalingon. Dili ko gusto mo isyo tagtaong mamirsunal ta. Sa trabaho lang. Bahalag, litso nung tikaw sa ere. Pero kung personalon ako ang tao, otropugkog. Sos, Ginoo ko. Ako, wala man ako ginadaon ang akong kaugalingon. Eh, naka-eskoy laman ta, pero ako lang gikuhaan og base. Ang negros, mitikuloso. Maski pag imong istorya patapsing, makasabot na. Yeah, makasabot! Maski guway na human, pero kaya school lang pong ipulo. High school. Masang tinood, labandira na. Maski pag tinood, matansiro na. Maski pag tinood, mananagat na. Asa pa rin pa school na hon? Asa rin school na na? Pag Mindanao, maragatutok April, Siliman, Aksat, asa pa rin ha? Asa pa rin kukunghuan na. Mana, ako mismo sa akong kagalingon, gakirpon ko sa akong trabaho. Kung naama isyo, tutok ko sa isyo. Di na ko mag-ingon, kahilas ni mo, nakit-ant ikaw dito, gasubo-hubo ka dito, gasubo ka dito, usa na, makatrigger sa tao na imugin na isyo. By journal ko siya, ayaw na. Sigurado ka na, butlang yung kagliyong. Nabay mo patay na nanghid. Hoy, patsyon ti Kaurik Santos, gisugo ko ni Jansi, gitagaan kong 70 mil, dili, lipatun ka sa ngit-ngitan. Rasa Jansi!
2: Gikan ni Faburada o Ruji siya nga good afternoon sa Rex namin na minimodere sa Ayungon Barangay manugtong bago pa jud min na uli sir gikan sa office DPX o gikan ni Tata Diada siya mayong hapon Idol Rex namin na umidere sa Ibulan Mabinay o gikan ni Tata De La Cruz iha siya mayong hapon sa Rex greetings gikan kang Jimmy Rictaso. O gika ni Joy Ibasan sa Hello Idol Risa Guapo Idol ng Masa Have a Bless Wednesday. Mga pitaw detail super mix na super kalami ang pinkanunan Idol. Watching live, Junk Shop City, Lumboy, Barangay Tugas, Tanay City, Philippines. Mabuhay, I love you all. Much done, like and share from Joy Ibasan, we love. O gika ni Bayente Itris, San Nisa Nga Gupim sa Rizpermiming, naminaw ni Mudari sa Sityo, Kansaging Sibulan. O gika ni Tristan White, V. Gula siya mayong hapon ka K5 sa Rex. O gika ni Dilbo, Yap, Buhit siya Nga Gupim sa Rex Idol, naminaw mikaroon ni Mo sa Rex Farm, Panamangan, Manipis, Prokutso. Good afternoon sa Rex, pa-shoutout ko sa mga family Dilbo o sa tanan na lang naminaw sa K5 Farm, Panamangan, Manipis, Prokutso.
0: Okay mga siligan, sukib na minaw, at to sa ito sa Pikas Lawak at pag-iis at kung pagbalik, umay-umay tagpag-iisgutan. HMN, Bill Canvos.
1: K5 News FM, shocking the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako sa Red, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Tainong ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pag-training, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsiponon ako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times. Sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako ng masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali akay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pag-spila kay Silikog Absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, ang Vitamin C. Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpukon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
2: Tugod sa imong bed rest?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan ng bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga. Ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni pleno-pleno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganga driver, extend, love.
6: Extend Superman for men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gaynon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledis, mas mataas sa kakon niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usapta nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
6: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabunglason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
6: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butik.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik ug hunag sip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
17: ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
17: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
6: Nagapatalom sang paminsaron.
17: Nagapanamig sang memoria.
6: Nagapa-increase sang serotonin.
17: Memory Advanced Serum.
6: Para sa mas manami nga school performance.
17: Memory Advanced Serum.
6: Bakal na sa mga butika.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
19: Oras, alas 5:36.
20: Kalistang, why gikalisangan?
21: Rex Candos!
20: Rex Candos! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, ulan sa kanginan.
19: Punto! Gonggong! Gago! Gran puta de malitse! Tarantado! Okay mga siligan, suking tigpaminaw. Nganong napukaw nato ng mga istorya? Ito mo ba sa politika blogger? Kanabang, paspas kag pangatake, tanawa karon, daghan na nga lahig. Suspek si Duterte, nasuspeka na po si Boeing, daghan na. Diba? Daghan na ang ginapanggudahan. Ako, biktima naman po ko anang kanang personal unta. Kanang atake hunta. Dili malikayan nga magsunod mo sa inyong programa. Diba? Ano man na dyan siya? O siya nga? Ha? Nabay silpon nga musunod, mutawag o siya ba? Tanawa ha? 2013. Ay kaning ato ah, hisgot-hisgot na lamang ni kay na may political blogger na matay. So kaning ato ha, ay focus lang sa tadi rin. Para at least na ideya ang uban. Kakabalo ko, may mga nagtingog sa radyo ka, ginamonitor ko. Sa rason, kaya masigutit ka ng ilang amo kung sa, may mga, to ano po boss. Kabalo ko. 2013, black timer ko. Sa Osaka radio station, almost 5 years. Dili malikayan nga magtinubagay. Di ba? Pero, di ba po ka pwede mo tumagi ka magmonitor sa ilang istorya? Alam-alam pag inigtangka ni mo sa mong programa, mag-usa ka dito, magkanta-kanta ka, magdrama-drama ka. Natural kaya ang inyong oras, black time, pag inigmingkod ni mo, kabalo na ka, usay counter ni mo sa pikas. Dili mo na pwede nga ang isyo sa imong amo din ni mo counteron ang pikas. Pero sila, dili sila black timer. Regular angkor sa Osaka radio station. Gabunal na. Sa Osaka politiko, huwag ka-sponsor sa akong programa. Na sa may trabahoon ako, di mo dipinsa ko. Pitkan gamay, di kagwanta pa il kaso. Pero usa may nahitabo, kaluoy sa Ginoo. Akseptabo ko, usay mapili ko, ma-fine ko. Pero dili man pwede nga, dili mo masupal-palom. Mira. Pero usahay, maka-istorya ta o pamirsonal. So, ngadto sa ngadto, naka-realize ko, dili di ay pwede. Kaya dili man pwede nga, kunwai ikaw isug, sige lang yun ka. So ikaw mismo nga, black timer ka, nakay kaatbang, gipaila na kang kaso, tungkol disuklan ni mo, maka-realize ba ka nga, mali di ay to. Di ba? Dili pwede na ang mali ipadayo ni mo, para mo biniblag imong amo. Iliman mo, 2005 ko ni abot din, black timer na ko. Pagka 2011, medyo na itsapwira ang akong pagka-black time na lahi ang tunada ni twist na gamay sa 2011. Hantod na karon, may gibit-bit na ko karon. O sa may pulos ni mo, gawatong ka sa kipaybo at kay pulos, mag-usa ka din rin, magpabilib ka. So maka-encounter ka o mga kaso. Na ay mga negosyante nga mo file og kaso nato. Na ay mga politiko nga mo file og kaso nato. Na po'y mga doktora nga mo file og kaso nato. Kay, di ba kadawat sa isyo? Pero sa kaluoy sa Ginoo, suko na lamang ta. Di man pwede mo layas ta. Layas ka na kay kaso dire. Masikanto kag Mindanao. Pero kay Kumo, kita gabarog ta nga dire ta mabuhi sa itong panarabaho. Sukla na ito ang mga kaso. Pero kaluhay sa Ginoo. Pagtingog na kong K5, napahabulan pag kong kaso, pag-program na ito rin, 2 counts libel. Dismiss.
20: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamato. Uran sa kanginan.
19: So ang 2 counts libel na ko, giipon ako sa 36 counts libel ng gatuman na ko sa korte. Ga 38 counts. Ang libel na akong gikaligo sa akong tibuok kinabuhi na ako. Pero di na mo itay-tayan nga ako magpakahinom o may mudool sa ako. Basta maulagi na, focus lang ka sa isyo. Ayaw pa personal sa tao. Sa sikihor, di personal ko. O sa may ingon nila, wanted si Rick Santos Dabaw, mauna ni Arinag Negros. Wanted ka sa Dabaw? Magprograma ka sa radyo sa Negros? Naka-live ka? If be live? O sa klaseng wanted? Counter ta. Pero nagkapabang abogado-abogado na angkor. Kung usang klase. Bantog ra, nitik og exam, napudpod na siguro ang lapis at balik-balik ang iskwilahan. Wak kapasar kay Bunggong!
20: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato. Uran sa kanginan.
19: Asa ka kitagbantin sa demo magtinuhugan dyan ang kalahid ka? Kung ay ka istanding warak, may kamutawag ang gabaw. Hoy, dumagite! Dakpa si Rex Santos! Aristo ha kay wanted na direct! Pagsubay nako, ang ga-issue na ko, otro pong korokong ho, di po makabalik og dumagiti, kay nanawas. Dili, isa mo ang ibaligya, tawas.
20: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
19: Ikaw, Rex Santos, nangwarta ka sa usaka politiko. Pagkaog ma, tubag ko. O sa nangwarta? Kagiin naman kong nagawat mong kwarta sa politiko. Namo ebidensya ang mga gunggumpot ilang gibunal-bunal ang papel. Namo ebidensya papel na raw! Na, kini atong utok usahay kay mabalan sita, ako silang gikuhit-kuhit. Kung namo ebidensya, basa ha? Katunga pa abogado-abogado,
2: oh, natay ebidensya gali. Ato ni masahol. Adi ara. Rex Santos received amount of 475,000. Ikaduhang resibo, Rex Santos received for 58,000 for services.
19: Asa man ang kawat ka rin niya? Ikaw gabasa? For services? Buhat ipasabot akong iservisuan? Walay kawat? O sa itawag nila sa usaka-angkor na isyon ka? Di gunggong!
20: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
19: Ikatulo, Rex Santos, na kay anak diri sa lase, suportare, nani interview sa babae, dalahuna mo ni sa DSWD, og sa Bause, pag

0: Sakama to Uran Skyinen.
1: Ikaw pa! Mutabok ka na rin si Gihar! Patsun ka na mo!
2: Di po kumahagit. Tabok ko, programa ko. Pag humag-program, gadalag patrol. Gasunod ang patrol.
1: Wal!
2: May pagawas na ako. Nakasok-sok ang sagbutan. Kaya nang gawas na ni. Pag-abot na ko, nanago ang bodega. Dili lagi ta mag-istorad imposible.
1: Kiri Santos, gadalang kriminal! Isipuwit na ninyo!
2: Kanibang usay mga kanabang, usay tawag ana, engineer? Dili po nagat si. May tawag ana. Kanabang, makaingon ba ta na dili gat si. Kanang usa ka anang sirbitaw nga crying hard.
1: Pagtabok niya ako! Igo pa na boss mo diga! Hapit na kabangga! Sagit-sagit!
2: Sa ato pa, ang ilang isog, hinulman ang ilang isog. Sa ato pa, ang ilang pagkakurukungho, kurukungho yun!
0: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Nagkaroon mo sa nakita mo! Wah! Nagatingog sa radyo!
2: Abot, ano sarap makatingog? Usahay kita ba, dito mag-isturag mga imposible. Kay maulawan man ka! Niya!
1: Himan-himan, namay silang kaso sa usang kabugado. Ako paghihibong testigos.
2: Dili sila mamasahin ako sa Manila.
1: Eh, mamasahin ninyo! Matukod Manila! Ang akong taon ay makabuok!
2: Mamasahin mo kiroplano? Di kabayad sa aeroplano. Som nga lang.
1: Hahay!
2: Sahay lagi ba?
1: So, diyan na to na.
2: Diyan si Basa! Nausahay kita, careful ka. Dilitaan ang mga hirse-hirse. Dilitaan ang gatsi-gatsi, baka atik-atik ka. Mahaglok mo na kag-aninong ni mo. Basa-dasa!
3: Gika, ni Biboy is kumo siya nga ako si Biboy na may wako sa after pansil, look. Sibulan Key 5. O gikan ni Julita Dumasi siya nga good time sa ka-experiment na minaw dari sa Sitio Dapat Kabandutan by City.
2: Wala. O kita, naana ta sa pagpangradyo, careful ta. Wala ta kahibalo. Naatay tao nga pasakitan. Pero wa may problema o mamatay ta, pinaagi lang sa atong trabaho. Pero mamatay ta, di out na sa atong trabaho, isyo pa nga, murag pamersonal na, wa kay mabason. Mismo imong kaugalingan ng mabason nimo. Adi na pong kakabason, kay patay na lang ka. Ang buhi. O asawa ba nimo, pagumangkon ba nimo, ikagaw ba nimo, tagtumangkon siya gon. Di magumaminat at bayos. Di ang imo ka lang, di mahilang eh. Kay sige mang kabasol-basolon. Yung mga tao nga, may sig bakiro-bakiro nimo. Igo na lamang. Di direct on rin, pangkwa na lamang yun. Dugang-dugang-dugang. Ah, di ba? Katong politiko nga niangay nimo sa kakurukong nimo. Maigo na titikili. Dugang-dugang na lamang yun. Dugang-dugang. Eh, pang-pangpalit o lamastik ka dito. Gahayang na ka. Ha? Ga-islax na ka dito. Gimidyasan ka. Ang imukilid puro sa mag. Kaya giabal sa marugod ka. Di ba? Kung nakaigos bala sa liyo, gitahit po. Tung ang imog-ilog sigid agas ang dugo, gisong-sung po o gagapas. Mag-usa man ka rin. Ha? Tung ang imog na yung naigog bala na lupyak ang usog-ilog tagad po o gagapas para mabalit imong aping. Wala tayo mahimo. Pwes gani kita, dili ta mamersonal sa usog katao. Careful ta. Eh kanina istorya na, nabuhi lang ni kitungot anang Mima Alicia nga political blogger. Mira! Mamatay man gani ang tindirong bugas. Kita pa, sige tag pangulata din eh. Di ka makahula-hula ang tao, patsyon ka rin, ang busa niyo. Di, 150 mil ang busa na. O di, magkasali mo ang polis o investiga. Eh, kalimta na lamang ka. Di ba? Eh, maaari ito mga senator. Ah, di rin, kayo kung ano ito, kay na imidya, kapatay din ka. Lagubo ng aeroplano niya. Lagubo ang patrol ka, kayo maabot ito na. Kung ang gikag-aga, sa kanang na, kanabang sinit, kay mo arit yung kapres ko, wala ba, pres, kabuang. Wala na! Tiwas na ka, mag-unsa ka. Wala na ka. Looy imong asawa, imong pamilya, kay tungod sa imong kakurukuhon. Pero kung trabaho na imong focus lang ka sa isyo, mutunhay ang imong kinabuhi. Pero magpakialam ka sa tao, sige lang kagpan.

kaway, ito po kang salawayon. Wag niya po. Kanang out na bita sa isyo, lagnit ka map, usilan ka niya. Tuo na lamang para tamadali. May nakita usahay, na ata sa pagpangradyo, dili tanan sa amo na tuusugo, tumanta. Ha? O itsahang kag krakon, pili apon kaya masakit ng krakon at hilo. Hindi man, wak man gud kang gihilo, hampir ang gait sa nimo, ang ipakaon ni mga isyo, makapadaot sa inyong programa, ay kakita ang kag sutana sa judge yun. Ha? Okay mga sinigan, shocking tig paminay. Parenta ka rin sa tuga programang El Castigador, may paminaw karoon din ni Jason Babor. Ilabi na ni Puloy, Paloy Paloy, din may. Kamusta mo da mga idol? Oga, ilabi na karoon din sa may kurti, mga security guard, sa may artisi, may hapon yung din niya. Good PM, Sir Rex, nanimati ni karoon mo din sa may bakong. Oy, kamusta taga bakong?

Si Rex ka ng inyong gitawag Extin Capsule Food Supplement, piladyod na kauras. Mapalong ang lalaki si Rex. Makainom si Rex, dili pwede mo inom nag manghinubran. Asa ni? Na mga hiblaron. Pwede? 24 hours? Ba? Makatumar kang Extin? 24 hours? Basta, pabikil-bikil misis, pakit-kuhit, birahe. Ana, raman na. Ana, nandun na. May gamino, kanun dia sa may pakulanang Ruel Fishbinder. Kanun ay namin na po na ito niya. Kumusta ka rin sila Batoytoy, sila Sharon. Oga, may pagwinaw ka rin dia sa may kan sumalig. Kapitan, may hapon ni mo dia, Kapitan. Salamat sa imong pag-interte na ito, Kapitan. Ilabi na sa imong mga staff, ni mo sa may barangay, mga sagumayon, maing hapon kaninyong tanandiya. O may hapon na karami, Kapitan Jason, di sa may Dugdo, Balinsya. Diyan siya, basahan ng mga mensahe di dyan siya. O sa may morning star ba na? Di sa may Amlan, Dios, unahan gamay. Kanon ay gapaka ang programa nila ito ni Ronel Di Palubos o si manager Benny Cabusao di sa may Dios Amlan. Kanon morning star gasoline station. O may hapon na karon ni Mayor P.P. Orlino. Mayor, may hapon ni mo diya, Mayor. Okay. Makadungo gani mo mula noon hanggang ngayon, eh, ang saman, stricto atong engineer. Pag tiyada, ang inang patukar, ang buot pa sa mga hawa na kasi muka po ni mo.

0: ato mga siligan, sukin ti paminaw, wala na tayong oras, ang istorya ni Limahurot, pirang oras magkakaupos. Wala na sagsikin sa magkapukal sa akong baruganan, o wala na sagsikin sa magkapatindog sa kumbalahibo, gawas lang sa tao nga kung di tamakan ang katulad. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko na kahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga balitang komentaryo. Sa ngalan sa mga istasyon manager, Kipab sa Bernie Cabosan, area manager Santa Catalina, Mayor Ted Obanya Naliga, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS LOA, Kipab Engineer Traffic Controller, Bill Racuma, sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipab Abu Gwin, o kinatibok ang persa sa Kipab Yusat Endumagite, 97.7. May hapon kanin yung tanan, ladies and gentlemen. Kini si Kakipag Rick Santos Candos at ang ninyo ang musunod. Sa mga balita, panghitabo sunod sa 24 oras, Police Report International Showbiz og Sports, Kipag Divina Tindo, Kipag Rupa Bibiro. Kini si Kakipag Rick Santos Candos kanunay na kamaitis eh. Dito at Scoopinax, D3Bio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Kipa News FM, Dalagun ang Diyos, Kandos!
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Dan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at lawadlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500 at lawadlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pang api mangod sa acidic flux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acidic flux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis immune booster po ito. Mitis alkaline based vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
8: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. At lawatang mabalit sa inyong mga suki butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like babawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula.
1: D3Bio.
3: Ako si Dan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
7: nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
7: D3Bio.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Sa mga butiga. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
13: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
13: D3 Bio.
15: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6 sa 1 sa gabi.
13: D3 Bio EMP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Mayang gabi, syurad sa Dumaguete, Batibuka, Provincia San Agros, Oriental. Alaniya na sa batuan ng D3 Bio Evening Newscast. Ning adlang Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
17: Makita kita layo sa mga official Facebook page of K5 News from Digital Dumaguete o mabati usap, pinaagi sa nahukap karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
16: Kami matod kaninyo sa mga nagunang balita karong gabi. Una ako si K5, Divina Tindog.
17: Huwag usap sa K5, Rufa Develo.
16: Ito mga headlines ng mga balita ang hatod ka natin sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Tulo ka suspect sa pagpatay sa Amerikanong Marine Biology sa sabog o ubo sa impluensya sa droga.
17: Antay-dagat outpost sa Barangay Bulisong, Giinagurahan.
16: State of calamity gideklara sa Negros Oriental tungod sa RSSI.
17: Kapitan sa Banyalad Bakong, ipahingusga ng papasemento sa kadalanan.
16: Sa mga balitang regional, 142 kapulis sa NIR nagdunarog dugo. Ika 31 nga PCR man sa gisa ulo.
17: Cebu City Council, gipungan ang kahangyo sa DPWH sa pagkuha sa 13 kakahoy sa Butuanon River.
16: 1.57 bilyones sa peso sa gisugyo tubos sa 2026 Kanlaon Recovery and Development Program.
17: Mga nag-una sa balitang nasyonal na BI, nakaliwat usab ang mga taho bahin sa gingong plano ni Waldez ng Mubiya sa Nasud.
16: Not guilty plea, gisang at ni Senador Marcolida sa plunder case.
17: Marcos, nahigtagbo sa mga foreign minister sa Japan, Australia sa Malacanang.
16: Sara Duterte, pwede pa nga makadagan sa 2028 samtang wala pa final job judgment si Gonzago.
17: Sa Balita International, Ukraine Army Chief, ipalagkot na ni Zelensky.
16: Sa Balitang Sports, Mike Phillips, sabadula sa Japan, B-League.
17: O sa Balitang Showbiz, Joshua, i-unfollow na si VP Sara o Senator Alan na Peter.
16: Sarko ito, Mark Kaki-5 nga ito, mga labas na balita nga ito, ang atangan niya karong gabi una. O karan sa ito, kung kaplitong ni Italy, ito mga balita una sa balita. Balita! Tulok ang tulok ang mga suspect. Gibasang anong kasong robbery with the homicide. May kalabutan sa pagpusilo pagpapatay sa Amerikanong nga marine biologist. Nga si Dr. Kent Carpenter, sa simulan ng resultado, nagpusilo po sa paggamit ng ilegal na droga, sumala sa kapulisan.
17: Ila si kumapa sa Negros Oriental Police Special Office si Captain Stephen Jared Polinar ang mga suspek. Pinaagi lamang sa mga alias nga MO, JF o CD.
16: Sumala sa kapulisan, resulta sa drug test sa mga suspek. Ilakip isip ebidensya. Sa kaso, nagpasaka sa bato kanila apan wala gibutiyag ni Polinar. Pwede na ba'y laing kasong ipasaka bato kanila tungod sa paggamit ng ilegal na droga?
17: Ilaw sa mga otoridad, ang ekonong nga tao nga nalambigit sa investigasyon, humasyag itudlo sa mga suspek. Wala matino ang espesyal kong papel sa mga krimen.
16: Tungkol kay ipasaka naman ang kaso sa korte sa Provincial Prosecutor's Office. Nagdumili ang kabilisan sa paghatag ng duwang detalye nga mahimong makapekto sa dagan sa husay.
17: Klaro sa ni Polinar nga isuon sa kapuyo ni Carpenter nga usa ka Pilipina, wala nalakip sa mga suspek. Sumala sa investigasyon sa mga kuwa security camera, doon ay 5 ka suspek. Na dito sa balay ni Carpenter sa barangay Ahong Sibulan, sa dihan itabo ang pag-atake na itong Hulyo 12. Tulog kanila gituuhang misulit sa balay, samtang ang luha nagbantay sa gawas.
16: Sa ulahe, gibutiyag sa mga suspek na doon na sila yung ikauno, mga kauban. Bisan pa man nga wala pa matino ang papel niini.
17: Duga nga balitang lokal, bantay dagat outpost sa barangay Bulisong, giinagurahan. Anaas sa presinyo sa K5 Cyril Rebecca, K5 Sai, K5 Mo.
18: K5 News FM, live report.
19: Kipagulo ni Manuyid na Mayor Raffi Anday, ang blessing ng resolusyon sa panay dagat outpost sa barangay Bulisong, Manuyid. Matod pa ni Mayor Anday, ang kining president na kung tabang alang sa mga sangkong sa batay dagat. Kadun na sila kapasilungan, panahon sa ng pagbantay sa karagatan. Tungan sa mayor, dako o papel ang bantay dagat sa pagpanalipon sa karagatan. Nagkatang pagkaon, may nabuyan, kumain kag maon para sa tanan. Ang palito ay nabantay ito na ganina sa D3 Bio, DTX 500 o MyTC. K5 sa Cyril, DTX sa 500. Para sa ngabing kapalita, servisyo publiko, Creo sa Negros, K5 News FM.
16: Dagang salamat ka K5 Asai. Samtang sa laing bahin, sa dugang nga balita nga lokal, gideklara sa Negros Oriental State of Calamity. Aron madali ang pagpalit sa buong mga kemikal batok sa Registry of Soft Steel Injector kung RSSI nga misulong sa mga katubuhan.
17: Gibutyag ni Provincial Agriculture Office Chief Emmanuel Cayudac na ang tanan nga katubuhan sa probinsya ipailom sa kemikal nga pag-spray bisan katong wala pa maapektuhi.
16: Imo kini preventive nga lakang aron siguro mapugnan ang pagkailap sa mga peste sa ubang mga plantasyon.
17: Matod pa ni Kaduyak, nag-alayon sila sa mga lokal kagamhanan o mga mag-uuma tungkol sa hakulan sa tao sa ilang buhatan.
16: Base sa tao sa Sugar Regulatory Administration, na nasa 17,127 ka hektare ang napituhan gikan sa Kitlibuk ang 48,901 ka hektare ang gitaman o tubo sa probinsya.
17: Katapusan nga bahin sa balitang lokal, Kapitan sa Banilad Bakong, ipahingos din ang pagpasimento sa mga kadalanan. Anaasip na sin si K5 James Banukilio ka K5 James e K5 Mo.
18: K5 News FM, live report.
20: Ipahingos din sa Kapitan sa Barangay Banilad Bakong Negros Oriental ang pagpasimento sa mga kadalanan na sa maog na barangay aron hatagan o hapsay nga dalan na ang mga katawhan sa lugar. Sa usa ka pagkikinabi sa K5 News FM Dumaguete, si Kapitan Chris Sardani Mingon na adunay tulo ka mga proyekto na rundong kriting ang kasamtangan karunggi trabaho sa Barangay Banilada.
21: It's an ongoing project na to, dari sa infra from Purok 4, then Purok 5, and also Purok 6. So tulo ni ka proyekto nga itong ipatigayon karong bulana. Ongoing ni karon o nasugda na usab, so magpaabot na lang ta nga mahuman para mapahimustan sa ato ang mga katawhan diri sa Barangay Banilat.
20: Tumala pa ni Kapitan Sardani nga ang matag puro gigahinan kini og tag usa ka milyon ka paso sa nga pundo gikan sa barangay aron sa pagpauswag sa mga dalan sa mga nahisgutang puro nga mapahimuslan sa tanang katawhan na.
21: Ani ato ang budget, ako ra po ning giapod-apod, ginagmay lang ni 1M kada puro, pero gikan ni sa ato ang panudanan jud sa ato ang barangay. Ako rang gibahig, gitagaan ako 1 million ang puro 4, 1 million sa purok 5, o 1 million usab sa purok size.
20: Dugang pa sa kapitan nga dako og tabang alang sa tanan na among mga proyekto, labi na sa mga motorista nga muagi nga adunay hapsay nga mga dalan da. Sumapa niya nga kun ugaling adunay mga emerhensiya, dali usab kini nga makasunod sa mga lugar tungod kay adunay napad og hapsay alang sa tanan nga maagian.
21: Dako kay ni katabang sa ato ang mga biyahedor, labi na kanang gitawag na tong from farm to market road, mapahimus lang din karsada para sa ato ang mga negosyante, mga estudyante, o labi na sa ato ang mga motorista na kinahanglan din o nindot na karsada para humugaway ang ilang pagdahi.
20: Tumay ni ining kalambuan mga kakifay kag gipasalig ni Kapitan Chris Sardani sa mong barangay nga daghan pa unyang mga kalambuan nga iyahang nga buhaton alang sa tanang katawhan sa Barangay Banilat kinsa nga makabenepisyo ug makapahimulos sa mga programa nga gikan sa gobyerno pa. Balita gikan sa gawas kini si Kakifay James sa Ditri Bayo Panukinyo para sa Kapyon nga balita. Serbisyo publiko kaninawan sa Negros. K5 News FM. At K5 News FM.
16: Balita ng regional mga K5 hatod kada to sa DDX Coop Mix sa Rolling Palaya di sugar, sugar cane o chia seeds. DDX Coop Mix sa gakapi ka na naga detox sa kapa. Nagdipahigayin o bloodletting activity ang Police Regional Office Negros Island Region o Pro NIR. Itong Hoyo 21-2019 sa Kanlong Hall Camp Alfredo M. Montiliban Senior Bacolod City.
0: Ang maong kalihukan, gipanguluhan ni Police Brigadier General Romano V. Cardenio kabahin sa pagsaulog sa 31 nga Police Community Relations Month.
16: Iabot sa 142 ka mga miyembro sa PNPO kapares nga mga health organization ang ipartisipar aron makatabang sa mga pasyente na nagkinahanglan og dugo.
0: Gawa sa pagdonar og dugo, nagkatag-usab sila og libreng serbisyong panglawasa og libreng tambal sa mga kapulisan.
16: Samtang sa laing nga bahin, gipugnan sa Cebu City Council ang hangyo sa Department of Public Works and Highways. Naputo rin ibalhin ang 113 na kakahoy sa Barangay Bakayan alang sa ilang flood mitigation project.
0: Nakita mo kini, humanasayran nga kasamtangang budget DPWH. Igura di ay para sa 380 meters, imbis di box 2 kilometro ang gitasun sa proyekto.
16: Mato ni Councilor Joel Garganera, the Chairperson sa Committee on Environment, pinalos mo sa DPW siyang ilang sakos sa proyekto. Kay kulang pang gundo alang sa Tibuka Plano.
0: Tungod niini, giaprobahan sa konseho ang hangyo nga magsumiti una ang DPWH ug bagong proposal nga nagpakita sa dapit nga dunay klarong pondo dili pa ang aksyonan ang pagputol sa mga kahoy.
16: Alas 6:12 sa to ay nakatapusan nga balitang regional sa oras sa to dagkatato niya sa tuang P3 Bio. Gisugyot ang kinitibok ang 1.57 bilyon sa pesos na baluwar sa mga proyekto. Ubos sa Kandaon Recovery and Development Program o KRDP para sa tuig 2026. Matod pa sa kapisyal sa Office of Civil Defense o OCD niya itong Martes, Hulyo 21.
0: Si Donato Sermino III, Director sa OCD Negros Island Region, nag-ingon na ang pondo alang sa pagbangon gikan sa pag-alboroto sa Bukang Kanlaon gikan sa National Disaster Restoration and Management Fund.
16: Sumala ni Sir Mino, isubit sa iyang buhatan ang mga dokumento sa gisugyot nga proyekto nga ito sa OCD Central Office sa Biyernes, Hulyo 24, aron mapadali ang pagpagawa sa downloading na sa pundo.
0: Mapili sa gisugyot nga alokasyon ang 1.2 billion pesos para sa perspektura o 212 million pesos para sa uban pang bangon o palambo sa mga programa. It's
16: Balitang National, mga kaki-5, patod ka na ito sa DDX sa 500. Normalik sa type 1 and type 2 diabetes. Magdumay ng DDX sa 500, matag-adlaw. Nakakarawa ito sa abang year of immigration o confirmation. Bahay sa iyong plano ni kanyang House Speaker Martin Valdez na mabiyas na sa naman walang marayon ang maungang biyako.
0: Mato ni BIA spokesperson Dana Sandoval, nasayod ang kampo ni Romualdez bahay sa mananlungtad ng record na makadaot sa iyong dungog sa posibleng restriksyon sa pagbiyahe.
16: Di pa hinumduman sa ombudsman ang mahan siya sa pagpatuman sa balaod o mga opisyal sa border control na bantayan ang mga planan sa nasunod siguruhon nga magpabigay sa Pilipinas si Romualdez.
0: Samtang, gihimakak ni Elena Tienza, pipumabaan ni Romualdez, tamis tulay ang hukrisisya sa paglikay sa mga otoridad. Di pahayag niya nga ang naasanaso si Romualdez o andam at umangunang investigasyon.
16: Samtang, gisang at ni Senador Rodante Marcoleta ang not guilty sa Sandigan Bahayan na 3rd Division. Karong Miyerkules, kalabos sa kasong plunder, gingong pagdawat ug arigalo.
0: Ang kasong plunder, nagsumikat sa gingong kapakyas ni Marcoleta sa pagdarara ug 5 million pesos na balor sa campaign donations.
16: Gingin makakusap sa Senador ang kalapasan sa Presidential Decree No. 46 na nagdili sa opisyal sa gobyerno sa pagdawat ug mga arigalo.
0: Gisulod usab ug not guilty plea ang negosyante na si Joseph Espiritu, ang iyong campaign donor o kaubang akusado ni Marcoleta.
16: Gidawat ni Pakulong Ferdinand Marcos Jr. ang Foreign Minister sa Japan nga si Toshimitsu Motegi ug ang Foreign Minister sa Australia nga si Penny Wong sa gipayong courtesy call sa Malacañang niadto nga Martes.
0: Ang duha ka lang yung opisyal niya sa Manila aron motambog sa mga tigom nga may kalabutan sa 59th Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Foreign Minister Summit.
16: Sa mga pagigtagbo ni parehag ang Japan sa ilang kaika o nga paligunon ang sigurado ang kooperasyon sa ginamayang uban sa Pilipinas.
0: Samtang, ni pahibalo usab si Wong ang muhatag ang Australia o 413 million pesos para sa modernong drone o pagbansi sa Philippine Coast Guard kung PCG.
16: Dugang panyana, padakan pa sa Australia ang ilang suporta sa Civil Maritime Initiative sa nasod hangtod sa 678 million pesos sa musulod ng upat katuig.
0: Katapusan nga bahi na sa Balitang Nasyonal, gipahayag sa Commission on Elections kan COMELEC nga pwede paghihapon nga makadagan sa 2028 elections si Vice Presidente Sara Duterte basta wala pa pinalang hukom ba judgment of conviction sa iyong impeachment trial.
16: Nato ni Commissioner George Erwin Garcia pabilin nga makatuboy sa kandidaturang bisan kinsa ang opisyal. Samtang nakapila pa ang kaso wala pa kinina himo nga pinal.
0: Nipasabot usab sa ahensya nga dunay ministerial nga katungdanan ang COMELEC sa pagdawat sa mga certificate of candidacy COC gan sa mga gustong mulansan.
16: Nagsugod ang impeachment trial batok sa Vice Presidente kanitong Holy Sais apan gihang yung nadaan ni Duterte ang gihang intensyon ng muragan sa pagkapresidente sa umabot nga eleksyon.
18: Balita International.
0: Balita International, hatod ka na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Litang-tang sa katundanan ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang iyong Commander-in-Chief sa sundaluhan na si Oleksandr Syrskyi.
16: Nahitabok ni Ipibira lang kadla human gitangtang iladong Defense Minister nga si Mikhailo Fedorov.
0: Nasayra na sa miagi mga bulan ang mga taho bahin sa panagbangi tali nila ni Syrskyi o Fedorov.
16: Girayig ang 35 anyos nga si Fedorov tungod sa pagpalig-on sa maong departamento, pagbago sa kasundalan o pagbusukot sa korupsyon. Samtang terminado ang 60 anyos nga si Syrskyi sa pagpatuman kung kakusaban sulod sa militar.
0: Hulihan siya sa 23 anyos nga si Mikhailo Drapaki o sa general na nailhana tungod sa inhalapad niya kasinatian sa Pakiguban.
16: Balitang sports, mga kaki-5, hatulian ka na ito. Ito ang Amoyta C, ang alkaline base na vitamin C. Si Michael Phillips, sa ka magdudula sa basketball sa Japan League. May makinigabahin si Phillips sa team na Kyoto Hanaris, sunod sa duha katuig.
0: Usakan ni magdula sa De La Salle University kung DLSU si Phillips. Nahimuusap siyang kabahin sa duha kapinato si UAAP sa DLSU.
16: Nakakaduwa usab siya batok sa team nga San Juan Noy sa Maharlika Pilipinas Basketball League ug batok sa Giles Pilipinas sa 2027 FIFA World Cup Asian Qualifiers.
0: Nakatag-usab siya og dakong kontribusyon sa 2023 Southeast Asian Games din nakadaog ang team og gold medal ug giila siya isip 2026 Collegiate Press Corps Men's Basketball Player of the Year.
16: Balitang entertainment, mga kakifay, katod ka na to sa D3 Bias. Ito ang DTX Co-Femex. Baka VP Sara Duterte nga ba si Joshua Garcia? Apit ba sa package deal na suportahan sa aktore yung mga kalyado sama ni Senador Alana Peter Cayetano? Aron matapos ang mga sigutanan, gipadayag na ni Joshua yung tinuon nga baruganan sa politika.
0: Gi-unfollow sa aktor sa si VP Sara o Cayetano. Nakadawat siya o grabing pag-survive kasi na kalilaing habig tuwad mismo sa iyang pag-follow kanila.
16: Dugang paniini na kadawat usab o pagsaway ang iyang pag-react kog heart sa mga panghita po ito sa impeachment trial ni VP Sara o nag-repost pagani si Joshua video nga nagpakita sa miinit ng paragdangi tali sa mga kampo nga paborog supa kang Sara.
0: Pero diini, yakosahan siya nga o sakating suporta sa DDS at panakablak o sa mga aktor o pila ka mga kaalyado. Hinoon, at doon ay wala na kayo sa lakan ni Joshua nga layuan na maong issue pinagi sa pag-unfollow sa Vice Presidente o sa Senador.
16: Wala pang unfollow din. Ano ba? O kan mga unfollow niya. Kadalasan basta mga artista, no? Kaya kung mag-unfollow gani, issue da yun.
0: Yeah, big deal.
16: Pero kung mga, wala, normal lang ako, okay ra. Bahala ka gi-block ka niya, bahala ka gi-unfollow ka niya. Diba? Okay ra. Wala mga artista lang. Sana all artista. Ay, ito mga katong naglagkob sa taka D3 by Evening Newscasting adlaw nga Miyerkules. And sa tuwang nga mga namin na magkaroon gabi una, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before that, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before that, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before that, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before that, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before that, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before that, maka nga naka-hook up K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Dira sa Maytanay City, K5 News FM Bais, K5 News FM Kanlaon, pero K5 News FM sa diha sa may Gihol ka. As usual, no, ito nga hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. But before
2: for that. Mga nakahook up, K5 Blues FM by 1, K5 Blues FM sa Mungita, K5 Blues FM Shuron, K5 Blues FM Dira sa May Tri-City, K5 Blues FM Bais, K5 Blues FM Kanaon, at K5 Blues FM sa May Gihon ka. As usual, no, ito na hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live, but before that, mga nakahook up, K5 Blues FM by 1, K5 Blues FM sa Mungita, K5 Blues FM Shuron, K5 Blues FM Dira sa May Tri-City, K5 Blues FM Bais, K5 Blues FM Kanaon, at K5 Blues FM sa May Gihon ka. As usual, no, ito na hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live, but before that, mga nga nakahook up, K5 Blues FM by 1, K5 Blues FM sa Mungita, K5 Blues FM Shuron, K5 Blues FM Dira sa May Tri-City, K5 Blues FM Bais, K5 Blues FM Kanaon, at K5 Blues FM sa May Gihon ka. As usual, no, ito na hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live, but before that, mga nga nakahook up, K5 Blues FM by 1, K5 Blues FM sa Mungita, K5 Blues FM Shuron, K5 Blues FM Dira sa May Tri-City, K5 Blues FM Bais, K5 Blues FM Kanaon, at K5 Blues FM sa May Gihon ka. As usual, no, ito na hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live, but before that, mga nga nakahook up, K5 Blues FM by 1, K5 Blues FM sa Mungita, K5 Blues FM Shuron, K5 Blues FM Dira sa May Tri-City, K5 Blues FM Bais, K5 Blues FM Kanaon, at K5 Blues FM sa May Gihon ka. As usual, no, ito na hinabiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live, but before that, mga nga nakahook up, K5 Blues FM by 1, K5 Blues FM sa Mungita, K5 Blues FM Shuron, K5 Blues FM Dira sa May Tri-City, K5 Blues FM Bais,

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badtag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni Dr.
2: Amo lang yun. DPH, Stagnitis. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: TJX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. TJX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
4: Ay, ako si Lorna Corrales.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
4: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Coffee o kining MyTC o DTX 500. Namuha na akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyero, may akong inumon. Kanaaman ko'y kanang liuma, lawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-aray, marag-famino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: TJX 500! Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabangal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabangal sa mga butika.
8: Nangita ba muog antioxidant ng vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na. Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline ng Vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sa masasya.
10: Boss, pwede magtanong, saan po ba dito ang...

0: ekspeto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, Superman for Men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska,
2: epektibong sexual potency herb,
3: stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Superman for Men!
4: Isang kapsula ka lang.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mabalit sa iyong nasuki butika.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayog.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayog. D3 Bayog.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayog. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayog.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gikan sa palya ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Tiba, batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap, pareho sa nga Marcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul katul,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Pupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
2: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend, supplement for men.
3: Isang kapsula.
0: Extend, food supplement for men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend, food supplement for men.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay na itong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP. Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siyang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Nanaka-importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug may TC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul, buntag o sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butik.
4: Attention yun sa mga office workers.
3: Mga
4: siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun og antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og may TC. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
3: Gusto.
4: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP. Apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang MyTC.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kaayo ang progression.
3: Mao
4: nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 og MyTC. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes,
4: ha?
3: Dr. Ramil.
4: Kung ga-inom ka DTX 500 og MyTC, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka mahiblan.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang.
3: Oh.
4: Ang imong mga internal organs, bata pa.
3: Oh.
4: Dili dali magubay mo atay.
3: Mm.
4: O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong giba
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
3: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. O kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mo oy mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyon ang siryula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
3: correct.
4: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
3: Correct.
4: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o Mighty C, aron taas ka ayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na Dok.
4: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP Snigro. Daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo Negros. Tan-aw ni mo taas nag-green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. champion jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow. Mao
4: ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyong nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
8: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Loida, gamay lang naabugog taligsi. Kung nagsip-onon nako, natiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
3: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
4: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir JP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
4: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
3: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
4: Wala na ipili, Sir JP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
3: Correct.
4: Unsa may ganahan nimo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3Bio, ang kitons nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
8: D3 Bio.
14: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
4: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
4: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
3: Oh.
4: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
3: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir GP.
3: Oh.
4: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
3: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
3: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
3: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
3: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
3: Ug wala ra siya katumbahan.
4: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
3: Bitaw.
4: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
3: Dili matukan.
4: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mo na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
8: D3 Bio!
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sikreto.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO! Ang BCO nga may D3! Sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naa diabetes.
4: Mm.
3: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa pirmiado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
3: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
3: No.
4: DTX premium coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Nga naman, Doc.
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba, kasagaran dyan sa ga-diet,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
3: Mm.
4: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayong ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: D3 Bio.
17: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kulikta, di katok.
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha?
4: Mm.
3: Napayo sa Doc.
4: Mm.
3: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP?
3: Kay usay man gud, Doc, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
4: Mm.
3: Oh, ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
3: Maghimo kag desisyon.
4: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3Bio, nga wala sa plain D3.
4: Kanang D3Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
3: Kampyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3Bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
8: D3Bio.
13: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra.

0: C. Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
2: Pagpili na mo ni Arlene, Ruel. Kinsa na mo ang mas bugati mo? Pagpili, ayaw, Ruel. Ako na lang ang mapalayo. Pilian si Donna. Andam kong magsakripisyo alang sa akong pagmahal kanimo. Andam ko.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Pulos lang damo ko di ay ang tanana. Nailad lang ko. Karun asa ko magsugod sa akong kinabuhi. Asa man.

Abi na kukita na hantun sa hantun. Pero damgula niya yan tanan. Karun, asa naman ka? Asa naman ka?

saat. Kanunay lang kong magwat ka nimo. Apan niya ay imo lang kong gilingla. Imong kipasalikan. Huwag akong misali ng usap. Gusto maabot ng adlaw, imong kong gigumaon. Apan...

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na.

niyay nga masakitan ta. Aron masinati na to. Kun unsa gyud ang gugma. Pero bisag nasayop ko. Ikaw paghihapon ang ipangita sa akong kasing-kasing. Kay ikaw lang ang hinungdan para malipay ko. Kung waka, unsa pa'y rason aron mabuhi ko nining kalibutan na. Unsa pa man.

0: Kanay ko ang ni mo. Doon ang mga taong nag-BIPI na ako. Katauan ka na sa mga tao kung ako ang higugmaon mo.
1: Dawaton ako ang tanan. Ang gugma ko ay gipili. Mahal ta ka. Bisan unsa ka pa. I'm afraid.

0: Anak na tuyok sa kinabuhi ko. Ikaw lang ang gipitik sa kasing-kasing ko.
1: This song is brought to you by DDX 500. Likay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
2: Apandi ka makahatag niya timos nga kalipay. Ako ang gimahal ni Lando. Ako, busa wa kay katungod niya.
3: Ako siya! Ako siya! Dili mo pwede kang kuno ng gipitik sa kong kasing-kasing. Ako ang gipitik! Ako ang tinuod niya gimahal!

Pero sa tanang mga kalisod nga ning labay, ani apako ni Barug. Wa isuliran nga wa nako malampos. Pero wa'y kalipay o nag-inusara sa kinabuhi.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap,
6: magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap,
6: dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap,
6: puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat umilis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K-5 News FM, Gihulungan City.
4: Ngayon kiingon magpunay mo, Ani, ha, Paul? Ingon ka ihatag ni mo na ako ang tanan. Gipasalikan lang ko nimo. Gigamit lang ko nimo. Gigamit lang ko nimo sa imong ambisyon. Muabot ang adlaw. Timanik ni. Nga ikaw po ang muluhod na ko. Timanik ka na po. Timanik.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Dili ako ang angay kanimo, Michael.
2: Nga naman.
1: Doon ako'y kagahapon sa laing lalaki.
2: Okay rin na, oy.
1: Dili ko angay kanimo.
3: Di ko matakal bisan kinsang unsa ka ba?
2: Da, pagkira, oy.
3: Ikaw ang tanan, alam ka na ko.
2: Na magmahagi ka do. When

0: Kumuhay mo lang. Palayo. Palayo na ko.
1: Dili ko. Bisag man sa una ko, di ka malimutan na. Bisag kapila ko ni mahingin lang na, mahal ta ka, Marco. Mahal ta ka.
0: Huwag yung kami tagam, Olivia. Nganong ako man. Ha? Nganong man?
2: Diyan ka na naman.

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio,
0: the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Dili na ko mahimo sa pagko ng ako ginikanan. Dili!
3: Apan mahal ta ka. Buhato na ko ang

0: K-5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

palayo ka na ako. Huwag ko raw ng kibuhat niya niyo. Gihatag na ako ang tanan. Pero kini ang kibawas ni mo na ako. Imo lang kong kipasalikan. Imo lang kong kiilad, Marco. Mangingilad ka!

0: dele ni angayan. Layo tagintang sa edad. Murag anak na lang ti kajun.
1: Dele apan ang edad, Margie. Imahal ta ka. Ugwa ko'y labot kung magguwang kakaayon ako.

0: imo mga pakak. Pagkagon ka! Pagkagon ka!
1: Pabinawas ako, Day.
0: Dili! Unta mo na ni nato!
1: Wala may pagbati ka na bilin, diha ni mo, Day. Wala yun. Kailangan ba?

0: ayaw kong pinuani ha. Mahal ta ka. Akong ihatag ka ni mo ang tanan. Iwan ala ta ka kamahal.
1: Di mahal usap ta ka. Kanunay lang ka malipayon. Dirin ako. Ikamuhilak o ba na ako? Yeah.

0: That song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Huwag ko'y labot sa mga labay. Ang importante na ako, ang karun o gang na maabot. Higugma ako, di ka magbasol ako.
2: Huwag ko'y naong ikatubang nila. Dili ko angay ni mo.
3: Patingan.

0: K5 News FM Roha City 88.7 K5 News FM Iloilo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Longapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat ining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym kung baya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tao.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidant.
0: DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod kana, Dok, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano, kapoy kanang magsigag alsa,
3: panakit lawas
4: no. So Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampiyon og sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles. Puro lang way pulos. Mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas gawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries kuhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat.
3: Mm-hmm.
4: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
3: Uh-huh.
4: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
4: Mm.
3: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang infeksyon.
4: Mm. So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
3: Mm-hmm.
4: Inom na jud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
0: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatinod, Sir JP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usa nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C, sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol,
3: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
4: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
0: DTX 500.
9: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
4: Oh, di ginamadaot, Sir JP. Labi na kung sige kang inom.
3: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainong ka o palakaw ka o tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napajud, sumala sumapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao ray usa sa mga rason nganong giuban jud ning Mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kang gakaon prutas ug utan.
4: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud ang DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ramo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabina jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Daniel. Taga, doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagat na wala nag-dude ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayura sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na dude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip po sa Kapinoy. Lahi ra dude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami dyan anang feeling, nga mintras kakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang ka sa mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
4: Checklist ata.
3: Oh, sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, na sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, nga maoy kinaunhang component ni ini, ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acids, Sir JP, siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba dyan? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
12: D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Tasod kayo ang akong blood sugar.
13: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
14: Kay hinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto Sir GP.
3: Yes doc, about active immunity.
4: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang ga-protektar nimo mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa do?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di no makita sa kuan ni Sir GP, plain
3: so,
4: D3.
3: Kining
4: MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko do, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imong timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio Sir GP, ang monolaurin ana lindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko ng ordinaryo, kung naa may special na D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
12: D3 Bio!
17: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
12: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Luida. Gamay lang na abog og taligsi.
19: Ug monog sip unon nako.
18: Pagpiko og Mighty C,
19: 2 capsules 3 times a day.
18: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
19: abog og taligsi
18: ko nang masuklan.
19: Itiktibo kaayo.
18: Ang Mighty C.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
12: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Katong isgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
4: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko bisan pag magsakit ko wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
3: Ako dok mag D3 Bio ko dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man ka ana sa pag-inom nimo og D3 Bio ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, unsay og kung unsa pa man diya ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
4: Ito na. Ang D3Bio pwede magamit nga instant energy. Ang atoang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3Bio matagalog Sir GP, ang atoang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang atoang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipilak adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
3: Oo. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
4: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3Bio, duha ang iya paligunon.
3: Muni gwapo.
4: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
3: Wow.
4: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
15: D3Bio.
21: Ako si Elena, gayon jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
15: D3Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
4: This immunity nga maadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang sa GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
3: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
4: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala dyan mahitabo.
3: Take note ha, ang BCO nga naara dyan sa D3Bio o wala sa plain D3.
4: Muna yung kalahian kung gainom ka og D3Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Muna Sir GP, nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
3: Correct, Doc.
15: Kasayura sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Punya, all natural pa, jud, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, jud.
3: Ubitaw. Ayan ang mong padugay. Pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin sa GP sa added benefit kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, ngawa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored packs raman ang target nga wala on ni chia seed.
3: So pinaka advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox pa.
3: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na diabetes.
4: Mm.
3: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Mm-hmm.
4: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
4: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abuso.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag garato, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 bagat, alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras ka ito, nag-upload ka na ito sa DTX sa 500 Capsule, na MyTC, D3 Bio, and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa Umaga!
0: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Maayong banda!

Papa, please stop me.

0: Kifai sa umaga.
1: Ato ko na si Pangaka Kifai, balas 4:33 na. Good morning, mga suking tigpamina!
2: Maayong buwan!
1: Bangon ang mga suking team ko na. Welcome sa nang edisyon ninyong tulumanon atong tulumanon. Balitang K5 sa mga ato karon nga wagon sa Pizza 23 na ning bulan sa Hulyo to 2025. Mustamos mga amigos, may adlaw, may butang ka natong tarahan na kutob sa mabot ning labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM. Dumagat ay may buntag. Ato nga pagtibiyag may adlaw, may butang sa itong mga suking team pabinaw nga nagkulanog karong mga takna, Luzon, Visayas, Mindanao, at tibok lalawigan sa Negros Oriental. Ingon man mga kakifay, bagikan sa unang distrito, ikaduha o ngadto sa ikatulong distrito ng lalawigan. Maing adlaw, maing butang usap ng Dakbas, dumagyating ang ginangkuban sa 30 kabarangay particular ang barangay Kamanhak. Kundi in, ano ka ng 97.7 K5 News of Fab, do my get in. Maing adlaw, maing butang, bangon na mga doy! Ato sab nga pagtimyag may adlaw may butag sa ato mga kaigsunan diya sa may merkado publiko ning Dakbayan gikan sa building 1 to 10 Puntasan, Gulian, Itlogan, Karnihan, Bularan diya mismo sa may South Pole area sa vegetable section painitan o sa tanan-tanan hilipinan sa mga drivers gikan sa Pinikab, Habal-Habal, Bihay, bus drivers, good morning. Good morning also sa ato mga kakifive diya sa merkado nga mga vendors, cargadors, parking boys. Alas sige may adlaw kaninyong hurot mga kakifive. Of course, good morning sa tanan-tanan hilabina sa atong mga pinangga na mga men in uniforms. May buntag kaninyo gikan sa Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard. Huwag sa tanan-tanan na ugingon man sa ato ang mga kaigsunan ng mga non-uniform personnel. May buntag ka na itong tanan mga kakifay. At usap nga itimayag may adlaw, may buntag anong mga igala, masud nga igala, ugdili, suod, mga amigo, ugdili, amigo, may buntag. Salamat kay nakamata pa ka. At itimayag may buntag, si Ma'am Joy Fry, may buntag, ma'am. May nga buntag usap ni Ma'am Merle R, o gingon ba ni Ma'am Ana Marie Suganat, Cornelia Suganat, may buntag. O ni Ma'am Nita Nama, diya sa may Manalungon, good morning. Matod pa ni Ma'am Joy Fry, nga pa-shoutout siya ni Rick Cuibas, Villa Flores, gising na rin! Ayaw kayo mumata ng PWD, ma'am. Oy, kanina pa nagamata. PWD na, senior sentences pa. May buntag ni Maria K. Fibri sa may Baes, Manhuyod, Danhay. Mamayeta, Salvador, happy Thursday morning. Aping kanunay and God bless us all, K. 5 James. Salamat, Mamayeta, Salvador. Atong suking tigpaminaw diya sa may Bayawan City siya, the city of Bayawan. May butag sa tanan-tanan niya, ang nagpalanong karoon, hindi na ni Ma'am Sininda Banduquillo, ma'am! Ay niya, buntag ni Mia, sa tanan-tanan ng mga Banduquillo family siya sa may panubtuban, dawin, hindi na nila niya andang Yo Tiboy, may butag, huwag ni Ma'am Dindin na Banduquillo, Ma'am Lynn, huwag ni Dorex, di matabang ang umalabot na kapitan! Kapitan. Paghuman ni Kapitan. Isang tiwason si Kapitan. Ang Vice Mayor. Kapitan pagyan na si Marlito Tubong. May butag ni Mariha Kappa. O ngingon man ni Dorex Banduquillo na nagbuhi o kabayo. May butag doon. And of course, good morning also to Obrika. Obriro. Si Hamo Vivincia. Good morning, Sir James. Greet ko. Good morning sa akong may one and only love nga si Terio Sibunga. Diya sa may Bangkulutay ni Zambuanguita. Nga always naminaw og K5. Always watching you from Diversion Road. Bahum pandan tayong Sir James. Salamat, Ma'am Bibinsya. Yeah, sa may bahum pandan ning Dakman sa Ramagate, mga ka-K5. Thank you so much for always keeping this company together with K5 James. Sa matag alas 4:30 ang taknas kabuntagon, hangtod sa alas 6. 30 ang takna sa kabuntagon mga kakiha. Alas 30, alas 6:30 ta kay mga iskas pa man. Salamat kay ninyo diha mga sugid di pabrad sa ato nga mga kaigsunan, brain nga pagsunod ya pag uban. Ila pina sa mga kaigsunan ato diha nga mga naguwang mga farmers. Mga farmers og ingon man sa mga mangingisda mga kakiha maing buntag. Huwag sa mga mahiligon o kapiliha ay magpaglangan pag-init tubig na ayong lapwae ang inyong tapad. Pag-init tubig na mga kakifay para makatimpla na ka sa imuhang DTX sa Kofi Max. Ang ato nga DTX Kofi Max nga dili kay simpleng kape kundili usa ka kaping mutabang nimo mga kakifay sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan. Ilabi na ko naglisod na kagpagawas mga sukintig pamiraw. Magga-problema na ka kay 3 days na ka nga wala nakapagawas. O kinahangla na nimong ipagawas para ma-impyuhan ang imong sulod sa kalawasan. Kung gusto ka nga adunay mutabang nimo mga suking kikifay sa pagpagawas sa mga hugaw sa imong lawas ay napaglangan, palit na og DTX sa Kofi Max. Ang ato nga DTX Kofi Max na nagsamtang nagkapika, nagtambal pagit ka. DTX Kofi Max nagkapika na naka-detox ka. May nga buntag ni Sir Randel Pampiloh o ni Ma'am Merle R. Good morning. May buntag usab ni Ma'am Dindin Bandukinyo. Good morning. Ang pagkasayuhan nagmatas Ma'am Dindin. Oh. Nagsakol na tingali ni Ma'am Dindin. Gustang sinakol Ma'am Den. Sinakol, binuyok. Kalamiya deng butangan ni mo o kuhan ni mo mga kakifay ba? Tabyos. Ay yung piniritong bulan. Utom naman hinoon. Sige. May butang ni mo pag-usap diha Ma'am Dindin Bandukilyo ka. Ang pinakagwapang kapikas ni Durex. Ang butag ni mo diha, Ma'am Den, salamat sa imong sayo nga pagli-li, paglantaw sa ato ang Facebook Live. Good morning also to Ma'am Marlsa Arlasa. Ganaminaw na ito karon ba yung Facebook Live. Oh, salamat kay sa inyo nga pagpalanog ng mga kakifay. And thank you. As always, sa ato nga panag-uban-uban, ikan sa sayo sa kabuntagon, hangtod sa kabuntagon. May nga butag usap ni Kapitain niya. Carlos Gainsay, may butag-bus ka kapa. Naminaw na ito karon diya sa may Palin Pinon Valencia. And of course, itong itibayag may butag-usap si Kapitan Charlito Yupo, katong maaktibong EBC President. Diya mismo sa may lungsod sa bakong may butag kapa. And of course, ingon ba ni Kapitan Monico Tindak. May butag ni Maria Kapitan Monica. O ni Kunsihal Lamik Mixeriales. Kapitan Johnny, Johnny, yes, Papa, Tinay, Tinay. Patabang na itong mga amigong kapitan. No? One call away na ni mga kakifan. Pinapin na si Kapitan Charlito. Ngunin na, bisitaha ko dre. Suko, nagdili, hindi mo bisitaha. Salamat kayo ninyo niya ha, sa may bakong hinapinan ni Kapitan Chris Sardane na mag-launching na siya sa iyahang digitalization. The only barangay ganis kapitan ha. May kuhan po na plano mo na gawin may buntag ni mo na Kapitan Chris Sardani o Badilad Bakong June Alika Dilinya may buntag salamat sa imuhang pagpalanog ba imuhang pagpamino karon ang atong OFW abroad. Salamat kayo sa atong mga OFW abroad nga walay bukas walay undang sa pagpamino. Good morning good morning po sa mga Lagrama family and condolence by the way sa inyohang tibuok ka pamilya. Campo Redondo family may butag hilabina ni Ma'am Jane nila ni Kim Angel hilabina na to karon. Salamat kayo ha nanaaday sila karon sa may Sikihor butag usab diyan sa may isla Sikihor isla di po ikaw wigo man maron mas di po may buntag ninyong horot diya mga kakibay Sir James may buntag di ba kung igrit o good morning among mga silingan dali sa may Mother Rita Homes always nga nagpalanog kahilabi na ni Mama Inday Papa Manuelo Lagrama o sa tanan-tanang mga Lagrama family kaya salamat og dai maayong nga buntag kanimo og sa tanan nimong mga kakaubanan. Yeah, and of course, good morning usab ni Boss Edie Tagalog. May buntag, Boss. Yeah, sa may talay dumayari mga kakifaypa ni Boss Edie Tagalog. At ang oras mga sugiri paminaw, alas 4:43 na kining oras nga to nagapon ka nato sa itong pinaka-epektibo nga Ditribayo. Ang ito nga Ditribayo nga adunay virgin the coconut oil mga kakifay. Oo nga mutabang kanimo sa pagpakgang pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Kung ikaw nakamatikod or nakasinati karon og upag-ubo, sipon, hilanan, trangkaso or sakit sa lawas mga kakifay, iinom na og Ditribayo. Tungod kaya nga itong Ditribayo, ang rason nga ano kang nagkaubusip on mga kakifay, kana tungod kaya adunay mga bakterya sa imong lawas. Og pinaagi sa pag-inom sa itong Ditribayo, tabangan ka sa pagpatay, pagpakgang sa mga bakterya, aron ikaw magpabilin na himsog og walay ginapang bati sama sa ubo, sipon, trangkaso o hilabi na ang hilanat mga kakifad. Ganar bag yung ubo, perteng hasula. Maling kapuyang ubo mga kakifad kung likayin na pag-inom o Ditribayo. Ito nga Ditribayo mapalita sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. May nga buntag ni Leon. Leon, ah, Leon siya. Leon siya, Leon og si siya. Bye, good night to Ma'am Leon siya, Bandukilio, Kapinpin. Good morning, Sir James. Pa-shoutout ko sa ako ang mga sisters diya sa Panugtuban. Og ni sister sinin sa Biljo. Sa ako nga sis-in-law nga si Dindin, Bandukilio nga Suki, nga tigpaminaw ni mo. Tinood yun, Ma'am. Salamat yun kayo, Ma'am Leon siya, ha? Diya sa may Zamboanga, Philippines. Pag-ibok pamilya na gini ba? Salamat kayo ma'am ha sa inyo nga pagpaminaw. And again, good morning. Na-meet na gina ako si ma'am for how many years nga silingan mi kani ato. Ano ang good? Sa iyo man sad si ma'am nga nilangyaw. Salamat kayo ninyo diha ma'am Leoninsha. Leon, Leon siya. Anong Leon siya imong name ma'am? Si imong si T-Boy. Yung sa may tinod nga lang yung T-Boy. Alas, sige. Salamat, ma'am. Leon siya, Bandukilio, diya sa may Zamboanga, mga kakifay. Garabinaw na to karon via Facebook Live. It's 4:45 in the morning, mga kakifay. Good morning to Mary Grace Santillan. Good morning, Sir James. Greet ko og happy birthday sa ako ang sa akong mang akong mga si Giovanni Alborte. Ay, happy, happy birthday sa mga nag-birthday today. Happy birthday to you. Happy birthday! It's 4:46 in the morning, mga kakifay. Sa dili pa ta, mupadayon. Ato na, ginawa to na itong kaupan. Sa paghatod ka na ito, karong mga taknaas sa mga kahintang presyo sa mga nagunang kapalaliton. Diha, mismo sa may merkado, publiko ning Dakman sa nabagyan. Naka-standby si kakifay. Gondon, nga naka-extend food supplement day. Paling Iki 5 Bomb.
0: Iki 5 Balantay Mercado.
3: Good morning. So, karon na atong makita, okay, pa ba? Dagantang mga na nag-ready na. Labi na atong special po na ang beef sealer niya, ang puto. Doon nasabtay bihon. Nasabtay bihon. Tag-kinsi, tag-gis, pwede na, okay, pa ba? Ang bubob, tag-kinsi, tag-30. Natay mga with flavors na bubob, okay, pa ba? Doon nasabtay tag-30. Natay bubob with chocolate. Bubob with manga. Kung Minggo, doon na sabtay budbud nga print. Tag 30 pesos na ni mga kipabali, duha na kabuo. O, puto, natay tag 20, pwede rin sab tag 10. Okay, yun ang parisa na. Ano po tayo, DTX, Coffee Mix. Ganaan po, o naausap mga kipabali, budbud chocolate, na budbud kabog, naasap tayo budbud nga kabog mga kipabali. Ang sitwasyon na sa itong mga customers karon, atong ipa-ana ito mga customers karon na. So, daga na. Daga ng butusam. tungod kay atong sitwasyon diri karon na medyo nindot lang atong panahon. Walay dagom, wala natin makita nga gadagom mo ito ang kalangitan tungod kay pukira ang panahon. O karon na, na atong makita ay na mainit lang. Pero mga didiabdag ko kay naganaw siya na manabot ay labi na taga call centers. Okay, atong itaduhan eh. Hello ma'am, good morning.
4: Good morning.
3: Kumusta ito ang adlaw nga Webes? Okay ra bang halina?
4: Okay kayo. Okay ra kayo. Kasi ganahan mo muti lang, charot.
3: Dili ra tilo. Kuan ma, mo palit rin eh. Sige, asa, tinasa ka ma'am.
4: Ban, dalawan, dawis.
3: Kusog kayo. Kusog kayo ang keeper des dawis. Pantaw uno, pantaw dos, dawis. Diba? Matay mga kailara. Shout out din itong mga sakop ito sa Dawis.
4: Yes, shout out ako sa taga-Dawis. Na ako diri, mga taga-Dawis, o gusto mo mo mutilaw o buwan, and ang 10.5 bestseller na adiri sa Dumaguete, Changi, Painitan. So, wow, so ahead.
3: Maigit, patay mo mga gibilin dito.
4: Eh, akong mga gibilin dito, mga panangga na ko kayo, so, panawa ko, naan ako diri.
3: Na-approve ka na ko?
4: Yes. Yeah.
3: Kasi palangga, dugana mo naging palangga. Sige, salamat ka na. Salamat ka.
4: Okay.
3: Sige, mo, mamainit ko na. Ah, dito kayo, sir. Ang sama to.
4: Okay,
3: salamat tayo, mangga. Kasi tayo, mangga, mag-ilo. Pila, mangga, watch? Pila?
5: 35 ang isa.
3: 35 ang isa. Ay, ako nga pinakaligod. Suod kayo nila. Sayo kayo na mainit ko sa ba. Okay, so mag-ilo ba? Nag-anatag nga kayo sa mga amigo. So mga amigo ato citizens at good morning sir ato mga amigo mga taga city taga bantay sa mga una ay mga medyo buluyagan at na silang buluyagan ato
4: sa mga Korea papilit
6: mayong adlaw kanin tanan ani ako sa Blair Albert Benitan ani ako mo dire kaya mainit na
3: okay so ito kaya ba ato lagi taga gamay rapod siya na ang makapag-shoutout siya. So, kaya na, morning. Ako na yung mga lamig sa usap nga wala ko po na nag-display. Tungod kaya, base mo karong adlaw, mingaw. Ang nakaisa ko na ng DTX Coffee Mix ha? Sa store number 5 ha? Nakaisa ko DTX Coffee Mix. Okay, naigang may oras at ako pa-shoutout ni Ma'am Christine. Ay, shoutout siya.
7: Good morning. Listen to you.
3: Wala siya nagkakansi ang pilok. Okay, Mama Bilang, shut up, kamay.
7: Good morning, good morning, good morning, sir.
3: Okay, so si Ma'am Bilba, okay, hanga mata sa Ma'am Sika. Okay, so mga ito, kakita din sa itong situation doon sa pantay nito, hindi na okay na itong panahon ka nung. Kita mga nang mamainit na, ano yun mo, sa itong dinis na gadari, pagabot sa pantalan, inarabit sa mga panitan, na ilado rin doon mga kipa. Alang sa panitan, kipa, sa mga ka, kinihinang kakita doon sa naka-extend, food supplement paling para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o talingawan sa negros. P5 News.
0: P5 Balantay
1: Good morning nga pag-usap mga ka-K5 sa itong mga listeners. Panayin na sa itong programang Balitang K5 sa Umaga Adlaw. Karon nga Wabas, Friday na punog ba? And may buntag di ay sa tanan mga ka-K5 bilabi na ni Ma'am Sininda Bandukilyo nga bag-uhay pa lang nga naka-tune in. May buntag ni Mudiha Ma'am. Okay, nag-abot na may diri Ma'am. Nas Ma'am Dindin Bandukilyo. Na si Ma'am Leonisha Bandukilyo. Ikaw nalay kulang. Salamat ni Mudiha Ma'am sa imuhang pagpahipi. But anyway mga ka-K5, ato nga basahon na kining Usaka Advisory niya posted by Mayor Pab Confibio Banyana Ligan nga please be informed that classes at all levels in the municipality of Santa Catalina are hereby suspended today, Thursday, July 23 until further notice. Executive order to follow, please stay safe and monitor this page for officials update. So, i-monitor lang ninyo mga zuking tigpaminaw, hilabi na diyan sa may Santa Catalina, ang Mayor PB Ubanyana Ligan.

matimuhan nga pagpalanog ka. Tatua nga pa programa ka. Diya nga taga-Zamboanguita nga D3 Bio o ga Mighty C user nga si Mama Shirley Mipa Morka. O, natingala daw siya nganong lalaki. Artista Slonoy. Ay, siya ay pang anchortista ng Negros Oriental. Ay, butag ni Madiha pag-usapan. Good morning, James. Igrit na kong may butag among silingan na pagkapalahubugan. Grabe mo ni si Juan. Alam mo nag-igrit ng inyong silingan ng hubog ni Hana. Masaya mo ng tugwan o Juan. Tugwan ni Mugtan Juan. Basta tanduan ay siguradong patay. Ang amping yun na mga kakifay ba? Kung muinom kag tanduan. Good morning, Sir James. Igrit na yun ako o happy birthday. O happy birthday ang ako niya. Pinalanggang kapikas na mag-celebrate sa iyang birthday today, ika-27th birthday. Salamat kayo, Sir James, and happy morning sa tanan and God bless. Balustag, shoutout sa akong kinakusgang sister nga taga Zamboanga. Di matabang. Nga si Ma'am Leoninja, Leon siya. Abi na kong Leonicia, Leonciar. Ika ni Ma'am Sinina Bando Kilopuro. Manin sila mga kusgan, mga kakifa. Si Ma'am Leonicia, humble ra kayo kung imong lantawon. Pero doctorate na. Ma'am Sinin po, nag-iya na siya og barko dito sa Belgium, mga kakifa. Ano na sila ka mga kusgan. Pero kung imong lantawon in sa personal, wala, simpleng tao lang. Murarag... Murara og dili mga artista sa rasta. Ito yung mga apelyido, ma'am. Apelyido ang imong pangalan, ma'am. Ang pangalan, mga kakifay, pang artista hina. Sinin. Tapwa. May buntag ni Maria. Ay, gabi na sila, mga kakifay, sa Belgium. Ay, hapon ba or gabi? Murag alas dos na niya, ma'am. Alas tres. May buntag, may hapon, may gabi, kaninyong tanan. And good morning, guys, ni Alimar Gaudan, nga naminaw na to karun. Hoy, ang yuta, asa na? Sige, sulod na ni Mugsako tong yuta, ha? Ayati, Barco Jud, takong na ko. Tingnan na siya, kahambol, mga kakikwain. Angkon, good ma'am, makita ninyo sa iyang Facebook, ginapost na niya. Kana magsuroy-suroy siya. Di na siya ganahan magsuroy nga sa yuta mag-agig. Sa kuha ni siya, sa dagat. Wala po nagway ni siya. Kuhaan, basing na ni siya lahi nga shark. May butag ni mo niya, ma'am Sinin, na pag-usap ba. Altong oras, mga kaki 5, alas 4.56 na kiri ka oras nga tut. Ganito sa DTX sa 500 capsule. Nga mutabang ka nimo sa pag-kontrolar sa imong sugar. Sa mga mahiligon, mukaon diya o tamis. Ilabi na kusog kayo mo inom o soft drinks, mga kakifights. Good luck na lang sa inyohang sugar. Apan, aduna na itubag sa inyong problema kung kamo karon nakasinati na o grabe kataas nga sugar. Aniyan na ang tubag sa inyong problema, mga kakifay. Ay, good ninyo, pakganga ang pag-inom sa DTX sa 500 capsule aron malikay mo sa sakit nga diabetes na pwedeng mo resulta kaninyo sa pag-angkon o pagkahanap sa inyong pananaw. Ingon man, mga suking kakifay, nga posible pagyod nga maputol ang imong kamot o tiil tungod sa kataas na sa imong sugar. Unang mintras, ano na pa'y panahon, mintras sa'yo pa, ay napaglangan, inom na, mga kaki-5 o DTX 500 capsule. Ito nga DTX 500 capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Atong oras, alas 4.57 na mga suking tig pamanaw. Dito maglangan, dito kita sa mga uluhan sa atong balita ning adlaw nga Webas. Uluhan sa atong mga balita ning atong Webas sa balitang lokal, mga kawani sa Provincial Tourism Office ni bisita sa lungsod sa Ayungon. Atong balitang showbiz, sa Coco Martin na mipaambit sa publiko sa iyang dugang nga mga plano. Sa City Hall Report, the Consihal Chief Imbo ni Hulma og ordinansa diin na pagbutang og mga fire hydrants sa 30 ka mga barangay sa syudad.
Ato nga pulis sa report na pang-anay sa auto tricycle, driver na hilanding

0: sa balay tambalanan. Capital noon sa Barangay Fatima sa Pamplona, nakatagamtam og serbisyong medikal na gikan sa probinsya. Hatag sa atong regional noon sa PRONAR, Arkada, naghatag og upat ka mga steps kung adunay active nga shooter gun. At ang kabalitang national, kung nagitunan ang sugyot sa ombudsman na labot sa pagbag-o sa mga patakaran sa pag-file og COC. Ug ang kabalitang national, duha kaadlaw nga transport sa strike ka. Nagsugod kagahapong adlaw Hulyo 22. Sa balitang international, agresibo nga lihok sa China sa West Province, gikundina na sa US. Kapag sa atong balitang sports sa Spain, bag-ong number 1 sa FIFA World Ranking. Mga kaki-5, mga suking tig, paminaw mo ka itong mga balita nga ngayon yung masayra ng kumplitong nga detalye. Nakalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News of FAM, 97.7 Dupagata, our CEO President, Busdo Craminoy, Area Manager, Santa Catalina, Mayor 5, Bubanyanaligan, na atong Station Manager, kaki-5, Sir Bernie Cabuzaw, Kabanato Speakers, lawa katotikisan, K5, Abu Dwinor Costa. Mabanin ko ninyo mga suking tig, paminaw, sulod sa oskawara, sugtungan ng programang balitang K5 sa umaga. Inilgapon sa kanunay ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, kaki-5, James Dietri Bayo Bandukilio.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Atong ay pagtimbiag may buntag ni Ma'am Emilia Inligaran. Good morning, Ma'am. O ingon man ni Hana Michi, nga naminaw na to karon naa sa may painitan na gaon ug bihon. Grabe ba, bihon lagi perme, pang pahaba ng buhay, ha? Salamat ni Muriha, Hana Michi. Ato karon sa nasing punto ng mga kakifay mo, balik ta. Alang sa atong mga detalye sa balita, ingon man, ang atong kamustahan tandam na makauban na to ang K5 News of FAM Bayawan o Kalaon. Sa itong pagbalik, human lamang nini. Sabay!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino.
3: Dietri Bayo.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o Dietri Bayo. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Dietri Bayo.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Dietri Bayo. Dietri Bayo.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Dietri Bayo. Dali lang naayo akong sama.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
5: Dietri
3: Bayo, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta muubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
5: Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tugod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic.
2: Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4 Biotic.
2: Pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria
1: sa imong baba.
2: Yahinungdan sa tooth decay.
1: O bad breath.
2: Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tiga, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganyan driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotic. Kabalik-balik sa CR.
2: Ga-diarrhea.
1: Max 4 Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinicals, Sporbiotics sa adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax ga, kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
2: Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
5: Extend
2: Supplement for Men.
5: Muling buhayin.
17: binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Pasyod kayong akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
20: Ang Visio ng may D3.
21: Papalit sa mga butika.
18: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi at ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
21: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
25: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
18: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Pasyod kayong akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
20: Ang Visio
18: ng may D3.
21: Papalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
20: Ang Visio
18: ng may D3.
21: Papalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
27: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay.
28: Mag-DTX 500.
27: Adlaw-adlaw.
28: DTX 500.
27: Garantisado.
28: Highly recommended sa mga eksperto.
27: DTX 500.
21: Papalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
25: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
30: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
31: News FM.
30: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ato paras mga ka-K5, alas 5 gents na, parenta sa ito ka programang Balitang K5 sa umaga. Ita maglangan, ano yan ang mga detalye sa mga balita? Una sa Balitang Lokal.
30: Balitang Lokal.
2: Atong detalye sa Balitang Lokal, mga kawani sa Provincial Tourism Office di bisita sa lungsod sa Ayungon. Iabi-abi ni Municipal Mayor Honorable Dennis Amancio ang Provincial Tourism Office nga gipangulohan ni Provincial Tourism Board Executive Director Rodro Makiling Jr. Oban sila mga kawani, ingon man ang mga miyembro sa Dumaguete Lions Club o ang NIGOR Tourism Police sa arang sa usa ka pagbisita o pasiunang pagsusi sa mga lugar nga gisugyot nga himuong ecotourism site sa nga Ayungon Virgent Forest sa Banban ug Binhi Eco Park. Itabong sa maong nga kalihukan si Vice Mayor Nilda Familiaran tangguni ang bayan ug ingon man da municipal engineer nga si Engineer Rirardo Cipriano ug Mendro designated Mercy Grace Gomez ug mga kawani gikan sa Municipal Tourism Office. Gibisita usab sa mga grupo ang Mabato Elementary School diin gisusi sa Dumaguete Lions Club ang mga panginahanglan sa eskwelahan. Isip kabahin silang giplano nga gisuporta alang sa mga estudyante ug sa ilang palibot sa pagkat-on na. Umay sa mong kalihukan, gilauman nga adunay panagtabangay ang duha ka mga ahensya alang sa pagpalambo sa turismo sa maong lungsod.
30: Balita Entertainment.
31: Balita Entertainment.
2: Alas 5:12 na mga kaki-5 samtang sa ato nga balitang showbiz sa Coco Martin na mipaambit sa publiko sa iyang dugang nga mga plano.
6: Ang bida og aktor nga si Cuco Martina mipaambit sa usa ka news sa network news sa nasod sa istorya luyo sa iyang litrato uban kang dingdong datesta. Nagsugod ang trahan sa rehang si Cuco uban sa iyang mga kauban sa batang Quiapo nga sila Charo Santo ug Chiripay Pikachek. Ni voluntaryo nga makig-istorya sa mga artista luyo sa organisasyong Aktor PH. Nakikita siya kang dantas sa panibalay ni Santos alang sa panihapon. O dito, niyagipanayag ang iyang tinguha nga mag-produce o proyekto. Dawas nini og iyang primetime series nga Sigabon na ningkabot usab si Cuco na makapangita og oras lang sa shooting sa iyang epic nga pelikula nga On The Job uban sa batid nga direktor nga si Eric Matig.
7: Balita K-K-5 sa umaga. Balita K-K-5 sa umaga.
6: Tadang mga kakifay, babarenta sa itong mga dugang balita sa City Hall Report. Konsehal GB Imbo ni Hulmag Ordinansa sa pagbutang o fire hydrants sa 30 kabarangay sa syudad. Dali-tali hatod ka nato ni kakifay sa Iril, DTX sa 500 Rapa, E-K5 Bomb.
7: K5 News FM Live Report.
8: Lutot na sa unang pagbasa City Council ito na kabay kasisyon ang proposal ni Dance ni Konsehal GB Imbo kamutang o fire hydrants sa 30 kabarangay dito sa Tungay Syudad. Pato pa ni Konsehal Imbo nga importante kini nga dunay mga fire hydrants dahil magamit kini sa mga kumabruan kung na dunay mga maitabo nga sunog sa mga nakilimbo barangay dito sa Tungay Syudad sa Rubagete. Pato pa niya nga kini nga maong o kini nga maong ordinansa maghahatag ni dugang kabalo nga doon sa ato mga kaingsunan kung doon sa importante ang pagbutang na rinini pahanda na baka responde baka kuwag dubig panahon sa sunog. Sinon sa pagkaroon na matod pa ni Konsehal Imbo kanilaw siya nga mapasar kining mga ordinansa haron na dali sa kining magamit sa ato mga kabiburan panahon sa kalapida. Ang balita ni Bata ito na kanilaw sa D3 Mayo DTX sa 500 og by TC K5 sa Iril DTX sa 5 pas ng pinibulita servisyo muli ko Creole sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM Police Report.
6: Alas 5:14 mga kaki-5 samtang sa ato nga police report banggaanay sa auto tricycle na driver na hilanding sa Balay Tambalanan. Usa ka akong aksidente sa kalsada nahitabo sa National Highway sa barangay Yabakong Negros Oriental. Mga alas 11 sa buntag nato na kalabay nga adlaw diin na dihang nabanggaan ang usa ka auto og tricycle. Ang report sa police nag-ingon nga ang Mitsubishi sedan nga gibaniho ni Christy de 45 anyos. Ikan pa kanin sa Bayawan City padulong sa Dumaguete City samtang ang tricycle nga gimaniho ni Gary nga taga Mandawi Cebu padulong sa Picas nga direksyon. Sa inisyal nga imbestigasyon, nagbutyag na ang tricycle nagsumahi sa highway. Dadang ang laing sakyanan sa Picas nga lainda, misulay sa pag-overtake sa sakyanan o milabang sa laing linya o dito nagkaabot ang duha kasakyanan. Tungod sa maong panagbanggaan ay pinisulta kinay sa pagkalagpot sa driver sa tricycle o nalagpot sa bangin o mitugpa sa dalan. Hindi kang pagbangga pa kinay sa nagsunod nga sakyanan. Nakaroon anaana sa Balay Tambalanan ang driver o nagpaayo na sa iyahang mga samad nga naangkon.
7: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
6: Alas 5:16 mga ka-K5 samtang sa laing abayon sa itong kadugang mga balita sa Capital News sa Barangay Fatima sa Pamplona nakatagamtam o serbisyong medikal gikan sa probinsya. Grabe tali hato at ganito ni ka-K5 Roy August Bustillo i-K5 Mall.
7: K5 News FM Live Report.
9: Kagamahan ng probinsyal nagpadayugdog sa miaging simana kung nadalag serbisyo publiko ngadto sa Barangay Fatima Pamplona Negros Oriental nga sa diin ang mga katawan nini ang kasinati o nagatakamtam sa serbisyo gikan gayod sa probinsya pinagi sa MLS Caravan. Ang maong MLS Caravan inubanan gayod ni Gobernador Manuel Chaco Sagadabria ang kauban usab ang representante sa kaduang distrito sa Lalawigan si Congresswoman Maria Isabel Maisa Sagadabria o mga opisyal sa maong barangay. Mga serbisyo medikal ang napahamtang gayod sa mga katawan kuhan labi na sa nanginhanglan o doktor o tambal aron sa paglantaw para si kayong panglawas. Lain serbisyo usab ang natakamtaman alang sa mga kahayupan sa kabukiran nga sa diin. Mao kini ang tambayayong sa pangumas at tumakigsuunang mangunguma sama sa mga karabaw og baka nga sa diin. Ang Provincial Veterinary Office gayod ihatag og mga tambal o bakuna alang sa mga kahayupan. Gipahayag sa gobernador ngayang pasalamat sa mainit nga pagkabiabit kaniya og dinigipakita niya ang dedikasyon gayod sa administrasyon na pagsiguro sa matag barangay nga makabidipisyo gikan sa programa sa lalawigan ngadto na sa mga katawhan sa nagkalalaing komunidad labi na sa barangayan. Gikan sa Kapitolyo kinsa ka K5 Roy Augusto Bustillo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang Regional. Sabtang sa kabalitang regional mga K5, PRONIR, Arkanda, naghatag og upat ka mga steps sa kun adunay active shooter. Sa detalye hatod ginato ni K5 Divina Tindog, K5 mo.
0: Balitang Regional.
1: Pagawas ang Police Regional Office Negros Island Division of PRONIR RICAD. Gupat ka importanteng pamagi kinahanap buhaton sa publiko kung adunay active shooter sa ilang adapita. Una, mudagadayin sa luwas ng lugar pinagis na naamdam na ang gaaganan o biyaan ang tanang ginalang gamita. Ikaduha, kung dili makadagan tago sa luwas ng adapit, harang yung pultahan o isilant ang telepono aron dili makadiskubrihan sa suspekta. Ikatulo, tawag dayin sa 911 aron mapahibalong lokasyon o ginaghanon sa nag-amok o matang sa ilang armasa. Sa katapusan, magpabilin nga kalmado o gawas lamang sa taguanan kung sigurado na nga luwas ang tanan. Nagpahinom-usab ang RICAD na magpabilin nga kalmado o magpagbinan tayo niya. Kini nga balita, hatid ka nato sa MITC ang alkaline base ng vitamin C sa itong D3 bio. DTX 500, DTX 6 na miksaga, kapit na lang detox ka pa. Sa K5, pwede binatindog para sa kampiyon na balita, servisyo, publiko, kalingon sa Negros, K5 News, FM.
0: Balitang Regional.
6: Alas 5:19 mga ka-K5, samtang salay gabahin na dugang balitang regional. Top 1 move sa wanted person sa municipal level na sikop sa kapulisan sa Maria Sikihon. Sa kumplitong detalye hatod ka nato ni ka-K5, S.M. Dunard na K5 mo.
0: Balitang Regional.
4: Pusong nagpatuman o warrant of arrest ang kapulisan sa Maria Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Saldi Villosilio, Officer in Charge, batok sa usa ka top most wanted person na municipal level, usa ka individual nga gikasuhan og tulo ka ihap nga rape by carnal knowledge ubos sa Article 266A, Paragraph 1A in relation to Article 266B of Revised Penal Code. Atol sa maong pagdakop na sakmitan usab ang suspitsado o gagituhang illegal nga drugas nga may resulta sa dugang kaso nga pagpanglapa sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165. Ang operasyon na gipahigayon ni atong alas 6:35 sa gabi, Biyernes sa Hulyo 17, tuig 2026 dito sa Barangay Bugo, Maria Sikihor. Human sa pagdakop, gipahibalo dayon ang suspisado sa iyang konstitusyonal nga katungod sa iyang pinulungan nga nasabdan. Gidala usab siya sa Sikihor Provincial Hospital aron ipaubos sa medical o physical nga examination. Sa pagkakaroon na ana-ana sa kusuriya sa Maria Police Station, ang suspisado alang sa hustong legal na disposisyon. Para sa balitang K5 sa umaga o para sa kampiyon ni Esasyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan sa Isla del Fuego sa iyo. Kiniyang yung K5, Dunard Dayot, K5 News FM.
0: Balitang National.
6: Dabdag sa atong kabalitang national mga K5, kumilek ito na ng sugyot sa ombudsman na labot sa pagbago sa mga patakaran sa pag-file o COC con Certificate of Candidacy. Isugda na sa Law Department sa Commission on Election kung kumalay kapag tuon sa sugyot ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla bahin sa mga higpit ng mga patakaran sa pagsumiter o Certificate of Candidacy kung COC niya. Matod pa ni Kumalik Chairperson de George Garcia ka andam sila ka usbo ng COC aron maglaki ugi panumpa ang pahayag na walay conflict of interest ang usa ka kandidato. Ipasidaan usaba nga kadong muhimo og bakak na deklarasyon na bahin ini kinahanglang i-disqualifikar sa pagdagan sa puwasto. Pinipasabot ni Garcia nga walay supak sa konstitusyon ang maong sugyot na tungod kay dili man kinidugang kwalifikasyon alang sa mga gustong mulansar.
3: Balita National.
6: Balita nga bahin, duha ka adlaw nga transport strike nagsugod na kagahapon nga adlaw Hulyo 22. Sa detalye hatod kanato ni K5 Rufa Di Vero ni K5 Mall.
3: Balita National.
5: Gisugda na kagahapon adlaw. Ang unang adlaw transport strike kamulong tanhatod karong adlaw Huwebes isip protesta sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ug sa gingong kapakyasan sa Department of Energy kan DOE sa pagtubag sa epekto niini. Sumala sa grupo nga Manibela, dili na mahimo mapakahilom ang mga driver samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa lana naging una palisod sa ilang panginabuhi. Gigutlo usab sa Manibela ang mga taho sa daghang mga gasolinahan nga giingong nahutdan og supply sa wala pa ang papatuman sa dakong pagsaka sa presyo nga ilang giingon na kinahanglan ang aksyonan sa mga hintungdang ahensya. Samang higayon, nanawagan na sab ang grupo nga manubag ang DOE o mga kumpanya sa lana samtang gisubli ang ilang panawagan alas sa papatuman sa pagtaas palitihan aron matabangan ang mga driver nga makasabay sa napadayon nga pagtaas sa mga gasto. Kini nga balita halgan nato sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa Balitang K5 sa umaga, kini si K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balita International.
6: Tatag sa itong abilita gawas sa nasod, agresibo nga lihok sa China sa West Philippine Sea, ikundina sa U.S. na. Kaditali hatod ka nato ni ka K5 Shara Marie Humilio, i-K5 mo.
3: Balita International. International.
10: Ikondina sa Estados Unidos ang gitawag niini nga peligro o agresibo nga mga aksyon sa China human sa usaka insidente tal sa Chinese Coast Guard o Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sumala pa sa U.S. State Department ang iyong balik-balik nga pagpangasi sa China sa mga lehitimong mga operasyon sa karagatan sa Pilipinas, makapahuyang sa kalinaw o kaligon sa rehiyon o supak sa ilang pasalig nga subaro ng mga panginagbangi pinaagi sa malinawon nga pamaagi. Miabot sa Manila si U.S. Secretary of State Marco Rubio rumatambong sa mga tigong sa ASEAN o gumpirmahon pag-usapang relasyon tali sa Estados Unidos o Pilipinas. Kini nga balita sa kanato sa Mighty Sunshine Base na vitamin C inuguran sa Detox 500, Detox Coffee Mix na kapi ka naka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Balita Sports.
6: Labdag sa itong abalitang sports mga kaki-5, Spain, bagong number 1 sa FIFA World Ranking. Sa detalye hatod ka nato ni kaki-5 sa Iril Litex sa 500 drapa, i-ki-5 mo.
3: Balitang Sports!
8: Sa balita nito sa sports sector, lawan na labuan na sa nasa Spain, ang Argentina para sa world number 1 pwesto sa FIFA Men's World Ranking. Ito din sa basa kilauban, human ipili sa Spain. IDPD Champion 1-0 sa World Cup. Ang Argentina, number 1 na team sa world ranking. Sa tapos ng official update, ranking niya itong Junio 11. Adlaw nga nagsugod ang 48-team World Cup sa Mexico. Ang Espanya, misunod sa turnier sa number 2. Ang France o England, napabilan sa katulog ng kapat ni Rapid. Bisan pa sa 6-4 ng kalugan sa England, patro sa France sa World Cup. Third place sa Mats, ang France sa Dunay Igo ng Labao. Sa kinilubong ang puntos, aroma sunod ang head-to-head niya, Cartara. Ang balita sa sports na tunay kaninyo sa DTX Copamex, may kapi ka na, nagka-detox pa. Sports balita, K5 sa Real DTX FNF. Pasang kaming balita sa Servicio Aplico, Creo sa Negros, K5 News FM.
3: Balita Sports! Sports!
6: Alas 5.25 ng mga ka-K5 matangis na itong pagbalik ka ang atong kamustahan tandang kauban ng K5 News FM Bayawan and K5 News FM Canlaon. So pagbalik human lamang nini, stabay.
3: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
3: nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: Nawan ana makaugana sa kama?
14: Basin ug
15: may diabetes ka?
14: Ang DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
14: Adunay powerful extracts,
15: no phytochemicals,
14: ug antioxidant,
15: nga gigan sa palaya,
14: ug desugared sugar cane,
15: mga organic compound,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linejud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
15: Sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Zero.
20: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, binitamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tunog sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Kung kay ni Himson na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabalit sa mga butika.
1: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Syrup. Ang kampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Ato ko lang sa mga ka-K5, alas 5:32 na parenta sa itong programa ng Balitang K5 sa umaga. As of this moment, diretso na kita sa itong kamustahan de tandem. Adlaw nga Webes na mga ka-K5, naka-standby na itong mga kakaubanan. Ato nga dawaton una ang K5 News FM kanlaon nga makauban nato karong takna si ka-K5 Elmer Sagang. Good morning, K5 Elmer. Good morning, Kaki 5 James. Good morning, pag-usab. Kaki 5 Dundee. Good morning sa tuwag ang mga Kaki 5 karon usab nga nagapamati. Gikan diri sa First District of Negros Oriental, particularmente sa Kaki 5 News FM Kanlaon, may buntag ka na itong tanan. Back to Kaki 5 James.
13: Alright, dinagang salamat o karuntag na mga Kaki 5 dito maglangan itong Dawaton, ang Kaki 5 News FM Bayuan. Da, nga makauwa na ito si Kaki 5 Dundee Glodobe. Kaki 5 Don, good morning.
14: Good morning, K5 James. Good morning, K5 Elmer. May buntag probinsya sa Negros Oriental. Medyo dagom-dagom din sa Dakbayan sa Bayuan. Pero I hope okay na ang tanan po nung gibaha ang pipila ka lugar sa Santa Catarina kagabi. Back to you, K5 James.
13: Salamat, K5 Dundee and K5 Elmer. Alas 5:33 na mga K5. Welcome sa itong kamustahan tandem o garinat kita. Sa ato ang mga balita nga ihatod kanato ni Kaki5 Elmer Sagang nga makapaghitabo sulod sa 24 oras diha mismo sa unang distrito ning atong lalawigan. Kaki5 Elmer, kumusta?
12: Sige, Kaki5 James, diri sa may syudad sa kanalas itong mga nahipos nga baga impormasyon, isa ka dako nga lakang nga padong sa pagpalambo no sa isa ka lokal nga pasilidad sa prisuhan ang natuman human opisyal nga gipirmahan ang deed of usufruct tali sa kagamhanang lokal sa Canlaon City o sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Negros Island Region. Diin ang kasabutan gi pangunahan no, ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas, kauban man si Jail Chief Superintendent Brendan Fulgencio, ang Regional Director sa BGMP NIR. Kalaki po sa bang may tambo mga kadagkuan usab sa BGMP NIR. Diin na kalaki po sa niini ang gihatag usab og pagsusi sa Luna ang mahimuong bagong lokasyon sa Canlaon City Jail na sidin kini nga lakang mapatud-an sa seryoso usab nga tinguha sa maong ahensya. Kini ilaha usab niini nga hatagan og pagtagad aron mas mapadali ang mapatukod ang bag-o nga pasilidad sa BGMP dinhi sa siyudad sa Canlaon. Mga na ito na hipos ng mga impormasyon, mga balita usab diri sa siyudad sa Canlaon. Back to you, K5 James.
13: Maraming salamat na K5 Elmer. O karong mga takna, mga ka-K5, adritsyo na kita sa Dakbayan sa Bayawan, mga panghitabo, hilabi na sa kasilingan ng munisipalidad o siyudad. Diha, awan, deus kamuk siyudad. Munisipalidad sa may tercero distrito ng hatod ka nato ni ka-K5 Donde, K5 Don.
14: Maayong buwanta, K5 James, sa makausapan diri sa Dakbayan sa Bayawan. May bisita ang usa ka delegasyon gikan sa munisipyo sa Daan Batayan sa probinsya sa Sugbo dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Diri sa particularmente sa Bayawan City Sanitary Landfill alang sa usa ka official nga benchmarking activity. Sumala pa gipahigayon ang maong pagbisita isip kabahin kini sa formal nga pagpangandam sa lungsod sa Daan Batayan alang sa gituyong pagtukod sa ilang kaugalikong Category 1 Engineered Sanitary Landfill. Pinaagi sa mong lakang gilauman nga ang mga praktikal nga leksyon, maayong ehemplo o kahibalo ng ilang nakatunan gikan sa malampusang pasilidad sa Bayawan, dako kini katabang o pagplano o pagpatuman sa usa ka epektibo, limpyo o maluntarong sistema sa pagdumala sa mga basura. Samtang K5 James, sa lungsod sa Santa Catarina, gipahibalo ni Mayor Pevo Banyanaligan niya suspendido ang tanang klase sa lungsod sa Santa Catarina karong adlawa tungod sa ulan nga nahiaguman sa lungsod sa Santa Catarina sukad pa sa gabi. Back to you, K5 James.
13: Alright, dadagan salamat mga ka-K5 o K5, Dundee, kaya sa may K5 News FM Bayawan. Karong mga takna mga ka-K5, muna ni panahon sa panag-bailuay o mga opinion. Blanda mo, sinit. So to? Impeachment gapon?
14: Oo. Oh.
13: Nagkawalay lami na no? Nagkabati.
14: Wait, wala naman ito ilang produce ba't ang awon? I hope nga one-sided lang.
13: I hope one-sided lang.
14: One-sided lang ko, no?
13: Kinsa one-sided ang?
14: Ingon si Robin Padilla, ang prosecution daw. Prosecution nga.
13: Normal ba na kayo? Mugan.
12: Dati, ginasilhang gidip ko na.
13: Anyway, hapit ko malimot pero nakahinumdum ko ba? Sa atong gihisgutan kagahapon,
14: nga
13: adunay usa, yeah, test naman ko yung permit.
15: Ah, anin. Okay. Ikaw man doon, kaki 5 doon, mo remind, ano yan?
13: Namay permit, ano ni Marinho.
14: Niya
13: kayo mag-January naman.
14: Dana pa, pila mo ron? Kapag-kapag-kapag-kapag.
13: Na pa, malimot pa, malimot. Wala ba po, tayo gihingan lan?
14: Oh, wala mo po. Oh,
13: kung mo react sila, guilty kayo. Diba?
14: Oh.
13: Wala siya di ha. Good morning day ni Ma'am Ayin Brava. O ni Sir Hilario diya sa may Shaton. Mga ka-key5, mga suking tig paminaw. Sa makabalo ha, comment mo kay tagaan mong doon ni Ugs kasakong bugas.
14: Mong pakalitan na kagpadalag bugas.
13: Ha. Nilungag daan. Is kasako. Oh, nilungag kasako. Nayong usak at LGO sa Tercero Distrito mga ka-key5. Nga kung mo process kag AX, 5,000 ang imong pirmahan, 3,000 o 2,500 ray imong madawat. Kaniad to, sa dili pa siya ay mayor, maunag yun siya ay kalakaran sa maong lungsod. Karon niya siya na yung mayor, ang mga tao naghandom nga adunay kausaban. Naghandom nga adunay kausaban, pero unsang pagkaunsaa nga mas nilala naman hinuan. Feel na ako, kaning mga gawi nga ni is virus ni. Sa diha nga lungsod. I don't know, sa bang lungsod ha? Kaya abtay na nga kuhan. Kaya sa diha nga lungsod kuhan eh. Kanang virus kay gibyaan sa kaniyan to, gisunod man sa kasamtangan, meaning to si nanakod.
14: Basit kuhan na to, Sir James, kaya ilang sakit diha mag-communicable na.
15: Di ba siya ang kinaad pa kung unsa iyang nasugdan akong padayon nun.
13: Mahalag
14: ba? Walay ko sabon kung unsa ang nasugdan ipadayon.
13: Mahalag pagpangawat ang nasundan, basta kay akong gisaan nga dayon ipadayon, ako kining tumanon.
14: Nagingon, uswag!
13: Lagi ba ito? Uswag bakong, ha? Aling grabihan is doon niya. May buntag dahil ni Key5 Makoy sa may Shaton.
14: Gata na si Engineeran?
13: Wala pa ron, kaya bantay bata. Inga na lang mga ka-Key5, Key5 doon, no? Nga, Key5 Elmar. Kanang, di ko kasabot. Kay, di ba, if nakabasa mo, ang Kumilek or si Jesus Crispin Remulla, aduna siya'y sugyot sa Kumilek nga usbon ang mga patakaran if mag-file na og COC con Certificate of Candidacy ang mga tao nga gustong magpapili sa matag position sa gobyerno. Matod pang sugyot ni Jesus Crispin Remulla is idugang dito nga kuno galing masairan nga ang usa ka politiko o kandidato na makak sa iyahang mga detalye dita nga ginabutang sa iyahang COC, automatic nga i-disqualifika ang maong kandidato. Which is mayo man na. Mayo para na ko. But the question is, unsao nila pagpa-implementar?
15: Correct.
13: Kanabitong mingon nga vote buying, kanabitong ginaingon nga premature campaigning. Kana ba? Daghan na kayo nang nahitabo diri sa Negros Oriental. Nahitabo pa gani na diha sa may Shaton mismo nga adunay gapailog og kwarta.
14: Oo.
13: Sa may nahitabo na by pero action ang
15: kumila. Premature campaigning, kana bing nakalingkod na.
13: Unsan?
15: Padayon.
13: Unsan?
15: Nakalingkod, diba? Mupadayon og dagan.
13: Na mo gitawag og
15: maka premature gihapon kay campaign gihapon kay bisig dili pa tuod nga nangampanya pero murag gapakita na ba
13: ang kuan man premature campaigning sa sakto nakalingkod unya nanay period of kanabang days ba nga kampanya na muna unya so dapat dili na ka pwedeng og mahimo dili na ka pwedeng muadto anang di unsa ni sana pag-explain na.
15: Mailan mag-i-demo kaki.
13: Baliktad ha. Ang premature campaigning, wala pa'y campaign period. Yan ang kampanya na ka.
14: Na yung mga kulukasikas si Nagman.
15: Doon ay kasikas ba?
13: Butangan na ni Mog. Oy, si Koan, nawong ni. Bisag batik kay Ignaong. Ginahal po sila mabutangan na ilang naong anong mga kwansa. Bisag batik kay sila Ignaong sa?
15: Sila tanan, mag-usa gina sila, magpanon gina sila. Pero kung kuan na, kinahanglano na, buat asap kita.
14: Kaya nun rin nga, busy man.
15: Kabalo pa tag-apas.
14: Papason pa ka, bisag pag-perma na lang.
15: Mabitaw na, kanang na sila yung mga himuan bitaw kanang maingon galing nga napara sila yung disclaimer kami wa may nangampanya din ni serbisyo publiko ni mabitaw na ingon ana ba no ito na sila yung mga himuon nga mga ginagmay nga mga kasikas nga pag kana ganing makapadani pud sa katawhan ba
13: tinuod
15: ya halog-halog
14: Karon ra ba kay hapit na ang filing kay 5 years kay 5 na kuratan la ko na may mga nagpost-post sa mga kagawad ni nang limpyo ko na sa
13: Muna ginaingon nga unsa ko no kanang unsa ni? Unsa ni? Nindot man na. Ako balikan ha. Nindot ang plano sa Kumalek nga ingana lagi. Kon adunay mamakak nga ni mauna. Wala tay problema. Ang pangutana na unsaon nila pagpa-implementar nga mapa-implementar nila na nga patas
15: ito
13: daghan kayong balaod sa nasod if you kuana kung naka-remember mo si Rafi Tolpo katong bag-o pa siya nga nahimong senador naaway mangani si ang usa ka media og ni usa ka board member kani adto nga vice mayor na karon sa first district naglali sila. Kaya ang balaod nun kaniadto ni Rafi Tolpo mga kakifay. Nga kuno galing ang usa ka driver mahubo o ga drive nga hubog makadisgrasya pamultahon og 500 to 1 million pesos. Oh, which is nindot kay nga balaod, bisikin sa pasultio nindot kay nga balaod, balaod nun. I don't know sa din nahitabuan na karon. Prisohon, pabayaron, ingana, basta masayran nga hubog kay responsible naman kay ka nga driver, mag-drive-drive ka nga hubog, mga lahi ka sa mga okay. Tao.
15: Okay.
13: Nindot.
15: Makaangin pa di ha, imbis ikaw roon ta to, makaangin pagiglain.
13: Dayon, na ay usa ka board member ka ni Anto na disgrasya. Ang usa ka media po, gibatikos niya ng board member. Ganong wala gipapriso ang board member nga nakadisgrasya man? Yeah, nasaira na to ang board member.
14: Board member man.
13: Na, pamina ayaw ingana doon. Nasaira na to nga ang board member pasahiro ra di ay. Na namang ipapriso siya nga pasahiro ra man siya? Dapat ang iyang driver mo'y prisohon. Moto nga na priso namatay biya taon to. Ya, taga ito sa Bindoy. Tingin ito na hitabo. Ayungon ba to? Sumula siya niya. Ang maong balaod nun, mayo rin yun na kung pubrika kay Igo na yung gana. Hantun.
15: No, pagkang mangga, priso naman gali.
13: Kung itong nangawat o minalitang kwarta, ga, kwan pa, ga,
15: hearing pa.
13: Namaypay pa. Ay, yeah. Dili sila magabaan, ano, no? Hindi sila mahadlok.
15: Hindi sila makonsensya sa, wala gina silang, sing, malodagoy, eh.
13: Naman eh, demonyo nga makonsensya?
15: Pero ikatulong lang.
13: Dahil ka ng mga panya, no? Mention pag yung Ginoo. Salamat sa Ginoo nga gihatagan tag may panahon. Ano ba? May panahon manoon. Pakilati niya. Wala, listen kayo na kanang bisan pag-unsa kadaghan nga mga maayong balaod. Kanang mga kwan, mga senador, may pay magkwan na lang na sila. Magkanang mag-min in uniform. Kay daghan naman kay tagbalaod, mupatuman na po doon to silang balaod.
14: Ang implementation ng mga K5 Gs ay kulang.
13: Ang tigpa-implementar na po yung dungagan, igo na ng mga lawmakers nga wangya po yung mga hinungdan. Daghan bitong mga konsihal sa mut ng sa barangay, sa munisipyo. Arang-arang na lang ng mga congressman kay adik gihapon kay mga kawatan man, pero at least nagud sila hiring-hiring dito nga. Pananglit taga Negros Oriental ka, Mularga yung kag Manila, ana ba? Libre no una sila kaysa kuan man na ilaham ng budget, pero At least ba nga, mubiyahe yun sila kay sana mga lokal, para ng barangay. Muadog barangay kay magsisyon, formality ra, muna mo na, di hindi, wala na!
14: May uban nga, muad ka ng barangay yung insurgents para, ano, kanang na-isisyon ba, para makasweldo.
13: Ano yun? Muna yung nakabahong gas diha. Pag hinungdan mo. Nga mo to, pag ako, o if ako nga, ugtagan kong chance nga makikistorya ni Sara Duterte ako na inon nga, i-demolish ng Congress.
15: Okay. Inin?
13: Oh, wala'y pulos inin ng Congress. Oh.
15: Kuan ra? Imili si Vice President Sara?
13: Ha? Unsa?
15: Imili.
13: Unsa? Mo email ko niya? Ayaw niya, rag ma-presidente na. Magyaman siya gahong kay Vice President. Wapay siguro.
15: Ah, Instagram na lang?
13: Wapay siguro ma-impeach na.
14: Top 1 po, may gawin na Sir James sa ano? Post-Asia.
13: Kuan ba ya? Ang labaw ni nilini kaniya to katong wala pa nag-start ang impeachment kay kuan na lang wala kabut 20. Ang labaw ni Sara ni Lini is wala nakabot 20 katong wala pa nag-start ang impeachment. Karon nga nagsugod na ni 20 ka pinahinoon.
15: Kamutan na kinsa gi-survey.
13: Ha?
14: Pwede gito. So, 1,400 naman po ito katawo noon.
13: Uy, kanabi ako. Ako ha. Sa Negros Oriental, we have more or less 300,000, 300 plus, more or less 4 anak.
14: Registered voters.
13: Dili, registered voters. Kaya mga butante, good. Ang registered voters na to, daghanta, pero muna ginanay, patay, registered, mga Yapon, patay, katungtuas ng langyaw, ano ba? So, ang nakabutar na to is more or less 400. Ang butang na to, 380 something, basta ka na. During survey, ang kwaon anak nila is kwaon na, either 1-2, 1-5. Murag yun na nga mga tao respondents ang ilahang ikwan kay kwaon mo na, 200 or 100 kapin per kwaon. Ano saan eh? Municipalidad.
15: So, sorry, ganito. Basihan, no eh?
13: Basihan, gyapo na.
15: Ano na nakabuto?
13: Mind conditioning na, K5 Elmer. Mind conditioning.
14: Makapukaw, gyapo na.
13: Oh. May ikaw ko na, samot kung imong tawo mo'y mag-survey, matar, di malason ka nga, tanan imong na-survey kontra sa imuhang amo. Dili, makakakuha na na. Kontra sa imuhang yatis, sa pulo, kabukaw may bisag usa na.
14: Pero Sir James, number one, maghapon nga preferred piliyon si Ruben Padilla isip senador?
13: Muna, hindi ko katubag.
15: Okay na, pero maka-question gihapon.
14: Limo ko.
15: Oh, maka-question gihapon, giyon sa pagkuha gihapon.
13: Oh. Pero kung kwan ha, papiliin ko Tolpo, Erwin, or Rafi over ni Ruben. Wado na lang kung Ruben, bahala na lang. Tinod man na, kita, nasayod mo kita kung unsa kadaghan ang natabangan ni sa mga Tolpo brothers. Pero sa nahitabo karon, dili na ko kasabot nila. Imagine nyo, especially ka ng flood control. Oh. Antay kwan ka, antay corrupt ka. Antay corruption ka. Pero, unsa naman ang nahitabo ron? Hindi na ba? Dili ko kasabot. Unsay ilang, dapat sila kikahadlukan tingali, or unsa ba diha? Munang, we need to go with the flow. Pati kayo yun. Para nako, batik kayo. Pati sila gnaw!
15: Ayay!
13: Hindi na, mabisik ka.
15: Talaga itong galantaw ba, ganing teleserye ba, nagkadugay, nagkabati na?
13: Oo. Oh. Murag kag
14: sisigabo. Nagkagamay lang viewers.
13: Nadiri o, nadiri. Ana siya nga, legit gisik. Sabi nga mga language yung gimisis na ko.
15: Ayay po pala.
13: Nay, ni-chat na ko sa pasawa na kay nindot kayo na eh. Pero di na ko, di na ko. Good morning, Sir James. Kabalumi, unsa na nga LGO. Asa kuhaon ng buga sa comment ninyo live. Abi pa lang nila kagamagama raming chat. Kailangan mo makabugat i-comment sa live.
14: Sa page sa Bayawan kanlaon o Dumaguete.
13: Ay dili karon ra kanon. Oh, okay ka live man sa day mo niya.
14: Live na to.
13: Oh, pili ra mo asa mo nga page mo comment. Ug unsa ni nga LGO nga mo process ka og 5,000 nga AX, tagaan lang kag 3,000 or 2,500.
14: Wala po na i-kuan sa James ka na tunga-tunga ba? Kaya kuan sa ang release, sunod na po itong anak
13: ko na. Wala yung anak nga balaod sa gobyerno doon. AX na yung ikan, kung pilay pero, imong pirmahan. Pero
15: patuha, labi na explanation amo to kung sa Kudagoy.
13: No, wala yun na. Igno na ka nga, ay, ato rin ko ano na, para dali nga ma-release ito nga ta.
15: Isyo ka eh.
13: Mga bagag na wong!
14: Ilaha mo ko ng kwarta.
13: Abi man ako.
15: Masig ni Ingon ka K5 James nga.

0: Sino ako bisag publiko wala pamantungon ko natintal. Ay ang nisulod mas dako paman sa nigawas. Ay. Ano oras mga kagi vibe? Pasin niya unya kaso tamabot ani. Alas 5.54 na mga kaki 5. Dito kita sa mga hinapon sa itong mga kakaubanan. Unahon na ito ang K5 News of Fam Kadlaon.
1: Sige, ka salamat kay K5 James. Salamat mga kaki 5 Dondi sa mga nagapamati karong ikan diri sa K5 News of Fam Kadlaon. May buntag rin salamat ka na itong yatanan.
0: And of course, karong mga takna mga kaki 5 K5 Don.
2: Salamat sa mga kausapan K5 James at K5 Elmer. Kang salamat ano kagikan ni sa Dakbayan sa Bayawan Hangtod Ogmang Adlawan na usap. Back to you K5 James.
0: Alas 5.54 na mga kakifay. Binagang salamat sa inyong aplayan na pagsunod. May butag ni Kagawa Rito Mirafron nga nakaliti ex school from EXA. Husi Tomas Acompanda, Ana Marisa Ganat, Gary Inolpe. Junali Kadilinya, good morning. O ni Ma'am Amelita Dunan, good morning. Emmanuel Almenso, good morning. O ni Ma'am May Batakulin, good morning. Alas 5.55 na mga kakifay. Para po ikong oras sa DTX sa 500 Morning Newscast. Musunod na. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingkapan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tasyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
6: Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. At yun ay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, effective. Tiba atok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistangi sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nagudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon yari na.
3: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay Gabi.

0: At tiyan po dahil yun sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin pistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Aduna ko yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko og tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-10, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamakakabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 na magkita, lasay sa uno na mga ka-K5.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Headlines. Maing adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw Webas. Sa mga balitang lokal, estudyante ang ulhuman mabanggaan og motorsiklo samtang nitabok sa pedestrian lane sa Bakong.
3: Dosi anyos nga batang babae ang ulhuman res magarog motorsiklo sa San Jose, suspect tiklo sa kapulisan.
2: Dugang kabalitan lokal na buhatan sa DILG Negros Oriental na misalmot sa Safe School Ordinance Hearing sa Sangguniang Panlalawigan.
3: Kapulisan sa Negros Oriental magpadala og CDM team para sa malinawong assembly sa zona.
2: At sa ato mga nagunang kabalitan regional na pag-umangkon gipatay ang uyuan na magtutudlo human wala gipahulam og 2,000 kapasos.
3: Tabang pinansyal mas kinahanglan kaysa aerial spraying sa mga apektadong tubo sa Negros.
2: Habtag sa atong dugang balitang regional, dakwel sa sugbong ipanglantawan ang pagtanyag og usa ka libo ka pasos nga tabang pinansyal ngadto sa mga solo parents.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal, mga aktibo uniform personnel akip sa mga tao nga gimbisigahan sa gingong hulga bato kang Marcos.
2: Dugang balitang nasyonal, Rimulya PNP dyan ni gamit og bagong estratehiya aron masubay ang himutangan ni De La Rosa.
3: Rowing Padilla nanguna sa senatorial survey para sa election sa 2028.
2: Labdag sa itong kabalita gawas sa nasod na UN sa migastos na og 37.5 bilyon dolyaras sa gubat batok sa Iran kini sumalapas sa defense chief.
3: Balitang negosyo, PCA ni hangyo og regulasyon aron makontrol ang presyo sa kopra sa Pilipinas.
2: Kapitan sa itong kabalitang sports sa Gilas, Pilipinas, sa nahagsa ang ranking sa FIBA Basketball World Cup.
3: Balitang showbiz, Sue og Dominic kaslo na.
2: Kaki-5 mga suki, hindi pa mo lang magkatong mga balita nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Sangalan sa kinatibok ang puwarsa sa K5 News FM, 97.7 na pagkata, our CEO President Busdok Ramil Oya.
3: Area Manager Merfa Bubanyan, Naligan.
2: Atong Station Manager Kaki-5 Sir Bernie Kabusaw.
3: Abonato Picas Lawag at Technician K5 Abud Wayne Allpost.
2: Ato oras mga ka-K5, alas 6:04 na, uban namin sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami lang yapon yung mga tigbalita, kini yung ubos ng alagad sa kahanginan. Ka-K5, James D3, Bayo, Banukilio.
3: O ka-K5, Shara Marie Humin.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw ka natutunan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukotom sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete. Maing adlaw usab mga ka-K5 sa ato mga suking tigpaminaw nga naminaw karon by Facebook Live. I-search sa mga tuag K5 News FM Digital Dash sa Dumaguete.
1: DTX 500 Morning Newscast. One Newscast.
2: Alas 5 na mga ka-K5, ano ang unang detalye sa balita ng lokal. Naangol ang usa ka 13 anyos ng estudyante human kini siya mabanggaan og motorsiklo samtang nitabok sa pedestrian lane sa National Highway, Barangay South, Poblacion Bakong, Negros Oriental kagahapon sa auto Miyerkules, Hulyo 22. Bala sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nitabok sa pedestrian lane ang biktima human manaog sa usa ka easy ride apan nabanggaan hinuon kini sa usa ka Honda Accord nga gimariho sa usa ka 17 anyos nga tinun-an. tungod sa kakusog sa Parangbangga, parehong naangol ang pedestrian o ang driver sa maong motorsiklo. Dali silang gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital alang sa medical nga pagtagad. Samtang gitugyan ang motorsiklo sa Bacoor Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon.
0: DTH 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Dugang balitang lokal, 12-anyos nga batang babae ang ulo nadasmagan og motorsiklo sa San Jose, suspect tiklo sa kapulisan. Sa detalye hato ni K5 Sarah Repe, IK5 mo.
0: Balitang lokal.
4: Dagol ang 12-anyos nga batang babae human na nadasmagan og motorsiklo. Sinag bitabo kini sa pedestrian lane at tumangan sa San Jose Elementary School sa barangay poblasyon San Jose Negros Oriental. Iantong aloko partes sa reporter Calam Gikan sa kapulisan San Jose. Nga mismo, ato sa ito mo na saksiyan mismo sa napatrolyo ng polis ang pagdasmag sa maong nagpaniho sa motosiklo sa 12-anyos ng bata. Ang motosiklo ng baha 125 na walay plaka man sa insidente. Ang driver, bisibat palayo sa nasang pinagamit. Ang pananakpan ng yapon sa kapulisan diyan sa may lalaan San Jose. Sa pangaroon, para paghihimong investigasyon, lampingin sa mga itubo samtang biktima, ang panangkining nagpayo sa mga samating hinangkon sa balay tapalanan. Ang balita ay nabati ito na kanino sa DTX 500 MyTC. K5 sa Iril, DTX 500 para sa kanyang balita sa Servisyo Publiko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas ay 7 na mga kaki-5, samtang sarayang kabayad sa itong madugang balitang lokal, buhatan sa DILG Negros Oriental, ni Salmon sa Safe School Ordinance Hearing sa sangguni ang panlalawigan. Sa detalye hatod ka na ito, ni kaki-5, Roy August Bustillo, iki-5 mo.
0: Balitang lokal!
5: Ang buhatan sa Department of Interior and Local Government, Negros Oriental, ni Salmon sa Osaka Committee Hearing sa sangguni ang panlalawigan sa probinsya sa Negros. Ang maong committee hearing nagtumo alang sa Negros Oriental Safe School Ordinance of 2026. Ms. Almot, ang Provincial Director sa DILG Negros Oriental nga si Director Farah Diba Hintoya. Kauban usab ang Cluster Head nga si Anson L. Baroro. Ang maong hearing na silbing lugar alang sa mga diskusyon sa mga ahensya o konsultasyon sa mga nagkalailaing stakeholders aron makakuha og mga rekomendasyon alang sa pag-umol o usa ka komprehensibong ordinansa nga mapaligon ang kaluwasan sa mga kabataan diya sa sulod sa eskwelahan. Pagpangandam sa kalamidad, pagpanalipod sa mga kabataan o mga lakang sa kalinaw kahusay sa maong institusyon tibuok probinsya. Atol sa maong committee hearing, Ms. Salmon, ang mga representante sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pilusab ang Provincial Planning and Development Office, ang Provincial Social Welfare and Development Office, ang DepEd o ang Philippine National Police. Para sa DTX Morning News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal.
2: Alasay sa 9 na mga kaki-5, samtang sa laing abahin, na adunay usa ka balita nga gikan sa K5 News FM Ayungon, na din usa ka babayi patay human madap ugan og dakong bato sa Ayungon. Nakabsan siyang hinulabang kinabuhi. Ang usa ka babayi pasado alas 3 ang takna sa hapon. Kagahapon adlaw dito sa may sitio Ilawon, na Barangay Handalumanon, Ayungon, Negros Oriental. Ang biktima na ila sa usa ka Maribel Abrenica, 50 anyos, og lumulupyo sa nahisgutang dapit. Sa pakigsusi sa K5 News FM Ayungon, sa pipila ka mga saksi sa maong nahitabo, din ang biktima na ngayon kini og guna sa iyahang inahan ug nagkalot kini sa kilid sa maong nga bato. Apan sa kalit labang, naukab sa posisyon ang bato ug napuno ug napunto na walay kaiskapuhan. Kung hinungdan nga nadapugan kini og kung nadatapugan ang maong nga biktima ka. Daling may responde ang mga personahe sa LDRRMO Ayungon, inabagan sa mga lumulupyo sa maong dapit na hindi tabangan nila pagbirang bato para makuha ang luwas ug ang lawas sa maong biktima ka. Apan sa maong panagtinabangay, tungod sa grabing kanaot sa kalawasan, ang nahigaman sa maong biktima, di inakamsan gayud kini sa iyang hinulamang kinabuhi ka.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning News Boss
2: Hitam
0: Regional.
3: Balitang regional mga ka-K5 ka na ito sa DTX 500 kayo mutabang pagpaupusit ng blood sugar aron makalaki ka sa kitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag DTX 500 kanunay.
1: Balitang Regional.
3: Giakusahan ang usa ka first year college student sa pagpatay sa iyang uyuan nga magtutudlo sa Bohol Island State University kung chong kapos man kinigi yung nagdumili sa pagpahulam kaniya ug dismal ka peso sa aron ipalit og physical education uniform sa Kandi High Bohol. Matod pa ni Police Colonel Revy Dean Basalan, happy sa Kandiyem Municipal Police Station. Gidala sa suspect ang biktima sa usa ka lugar sa bungtod, mga 300 ngadto sa 500 metros ang gilayon, gikan sa balay sa magtutudlo, aron ng hulam og 2,000 ka pesos. Giingong midumili ang biktima sa pagpahulam sa iyang pag-umangkon, sanglit o salamang kalibo ang anak kaniya. Gumikan ini, nasukuha ang suspect o gituo kinigamit ang iyang bukton hangtod grawad ang kanis sa panimuod. Balik-balik usab, bakatod pangagibunan sa suspect ang ulo sa biktima gamit ang gahi nga butang. Sa wala pag-iputos ang ulo sa biktima o gruwa katiin ni gamit ang packaging tape. Dugang kinasalahan, di ba sa kang reklamo sa pagpatay kung makompleto na sa mga investigador ang ikinahanglan mga ebidensya o mga kinahanglan ng mga dokumento.
1: ATX 500 Morning Newscast. Only Newscast.
2: Atong oras, mga kaki 5, alas 6 sa Dusina.
1: Balitang Regional.
2: Atong adugang Balitang Regional na nanawagan ang usa ka grupo sa mga mamumuo ngadto sa mga opisyal sa gobyerno sa Negros Island nga undangon ang ilang gihulagway nga usik-usik nga mga aerial na speringa batok ka sa Red Stripe Sofa Scale Insects kon RSSI infestation ug muhatag hinun og direktang tabang pinansyal sa libuan ka mga piktarong mag-uuma og trabahante sa asukal. Usa ka sulat gikan sa presidente sa National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines, Trade Union Congress of the Philippines, diin nga si Ronald D. La Cruz. Ipaambit nini ang alarma sa paspas nga pagkailap sa pisdik, diin nga nakadaot na sa kapinda si 38,000 ka mga hektarya nga plantasyon sa tubo sa Negros Occidental ug Oriental. Oban sa gibarbanan nga pagkawala sa ani nga mga hangtod 50%, ang grupo nagpasidaan nga libuan ka mga trabahante sa umahan ang mga empleyado nga galingan sa asukal ug mga agrarian reform beneficiaries kon ERB ang nag-atubang sa grabe nga kalisod sa ekonomiya. Ipanawagan sa mong grupo ang tinuod nga tabang nga gikan sa gobyerno aron sila makalingkawas sa maong kalisod.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang
3: Regional. Katapusan sa Balitang Regional, gipanglantawan karon sa rakbayan sa Sugbo ang pagtanyag sa 1,000 ka pesos nga tabang pinansyal ngadto sa mga kalipikadong solo parent. Samtang gisgutan kini ato sa usa ka public hearing sa konsehyo sa rakbayan ni Ato Mortas. Ang ordinansa nga gisulat ni Consul Harry Iran ang tingwa sa paglocalize sa implementasyon sa mga benepisyo ubos sa Republic Act number 8972, ang Solo Parents Welfare Act of 2000. Lagip usab nini ang pagtukod og solo parents office. Matod ni Portia Basmayor, Officer in Charge sa Cebu City Department of Social Welfare and Services, magkabat og sobra sa 22 milyon matagtuig ang gasto sa syudad para sa 1,832 ka kwalipikado nga mga benepisyaryo. Lakip sa mga beneficiaries na gisgutan at sa hearing mao ang pag-issue sa solo parent identification cards, 7 kaadlaw nga parental leave para sa mga kwalipikadong empleyado, mga diskwento o tax exemptions sa pipila ka mga batakang panginahanglanon na para sa mga kabataan.
1: Balitang National.
2: Balitang National. Ato koras mga kaki 5 alas 9 sa 14 na. Samtang sa ato mga detalye sa Balitang National, hatod kinato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
1: Balitang National.
2: Balitang National. Ipahibalo sa Director sa National Bureau of Investigation kon NBI na si Melvin Matibag na nalakip ang mga men in uniform nga aktibo sa serbisyo sa mga person of interest kon PUI sa investigasyon sa ahin siya bahin sa assassin nga giingong gitudlo ni Vice Presidente Sara Duterte aron patyon sa Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, o kani House Speaker Martin Romualdez. Atol sa nagparayon ng impeachment trial ni Duterte kaniadtong Miyerkules sa Hulyo 22, gibutyag ni Matibag nga ang mga PI kon POI maong kantong mga individual nga gituhan nga mga makahatag og importanteng impormasyon bahin sa tawo nga gikontrata ni Duterte aron patyon si Marcos og ang duha pa. Ipadayag usab ni Direktor ang iyahan nga pasalig Ortiga nga muhatag og positibo nga resulta ang ilahang koordinasyon sa POI sa pag-ila sa assassin tungod sa katuuhan nga tawhano nga paniktik sa ahensya. Akin sa mga person of interest, maua mga miyembro sa Vice President Security Protection Group, matud pa ni matibag sa
0: ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Dugang balitang national. Nibalhin og laing taktika ang Philippine National Police sa pagpangita nini kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa ang tagibutsag ni Inter Secretary John Recremolla nga nag-adjust ang mga otoridad sa ilang pamaagi tungod sa halapan nga kasnatian sa pagpatuman sa balaod sa senador. Gipaghalo ni Remolla ni Atong Miyerkules sa nagpatayan ang mga ahensya sa gobyerno sa pag-ukod kang de la Rosa para dumili sa pagbutsag sa mga detalye sa operasyon. Si de la Rosa nakalingkawa sa Senado ni Atong Mayo 14, talawala sa nagsingabot nga pagpatuman sa Jose Cuarto Perez nga gi-issue sa International Criminal Court. Giila sa hapis sa DALG nga lisod ang pagsubay kang de la Rosa tungod kay ang kaning hapis sa PNP, pamilyar sa mga standards nga operasyon sa kapulisan.
2: Atong oras mga kaki 5 alas 6:17. Kining oras ka tuloy gapon ganato sa DTX sa 500 capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes. Pag inom og DTX sa 500 capsule.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Sa katapusan sa atong balitang national, nanguna sa survey si Senador Robin Padilla sa mga gitinguhang mukandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa Mayo 2028, matod pa sa fall sa Asia ni Antong Miyerkules. Sa kasorbing agimog gikan sa Hunyo 28 hangtod Hulyo 3 sa Ugsay, si Padilla gipili sa 48.4% sa mga respondents nga nagbutang kaniya isip ikauna sa pwesto din gisundan kini ni Pasig City Mayor Vico Soto adunay 47.9% pa. Nakipusab sa listahan maon sila si Senator Rafi Tulpo sa 43.9%, Senator Alan Peter Cayetano nga nakakuha og 43.2%. Adawsad si Senator Loren Ligarda nga nakakuha og 40.3%, kanhi Senator Manny Pacquiao sa 35.6%, ug si Makati City Mayor Nancy Binay nga nakakuha og 32.4%. Ipakita usab sa survey nga adunay 89% sa mga Pilipino ang interesado sa Mayo 2028 nga eleksyon. Bisan pa, 19% ra ang adunay kumplito nga slate o nagpahayag ug suporta para sa 12 ka mga posibleng kandidato pagkasenador.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Narasa kita sa Network News Balita gikan sa K5 News FM Bacolod. Shabu na nakuha sa estudyante negatibo sa forensic examination. Detalye hatin ni K5 Jerovan Albay, i-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Estudyante na nakuha ng dalawang pakete ng shabu, biktima lamang ng isang prank.
7: Negatibo sa forensic examination ang nakuhang shabu sa loob ng bag ng isang grade 9 student sa barangay Banago, Bacolod City, Martes, Hulyo 21. Payag ni Police Colonel Eugene Rabadomia, Direktor ng Bacolod City Police Office o BCPO, hindi na sila magsasampa ng kaso laban sa estudyante dahil sa resulta ng eksaminasyon.
8: We received the result of the original forensic unit at nag-negative siya. Probably na-trip siya sa... So, nag-negative sa shabu. We cannot find the
7: case. Lumabas ang resulta Miyerkules ng umaga, Hulyo 22. Dagdag pa ni Rabadomia na posibleng napag-tripan ang estudyante ng kapwa niya, estudyante. Isa sa ilalimang biktima sa psychological intervention at debriefing sa tulong ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Nakilala naman ang estudyante na nagsumbong sa security guard na may droga ang biktima. Pagkukumpirma naman ito ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go.
6: Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:20 na mga ka-K5 na samtang sarayig nga bahin tabukat ng K5 News sa FAM Kalibok. 1,500 na magsasaka sa Aklan na apiktado ng kakulangan sa patubig ng niya. Tali-tali hato din ato ni ka K5 Leonard Viray, E-K5 Balls.
0: K5 News FM, live report.
9: Nasa 1,500 na mga magsasaka sa eastern side sa probinsya ng Aklane ang nanganganib na mawala ng kabuhayan dahil sa matinding kakulangan sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration or NIA. Ayon kay Ms. Gina Jungsone, presidente ng Irrigators Association sa eastern side ng Aklane, idinay nito ang mahinang supply ng tubig kung saan hindi na naabot ang mga sakahan sa mga dulong bahagi ng probinsya. Sa ginanap na meeting noong araw ng Lunes, tinalakay umano ng NIA na hindi sila makapag pagbababa ng heavy equipment para sa mga dredging o gumawa ng kanal dahil sa kawalan ng pondo sa fuel nitong nakalipas na linggo. Lalo naging kritikal ang sitwasyon dahil sa nakatakdang temporary closure ng irigasyon para sa rehabilitasyon ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. Dahil walang ibinigay na assurance ang NIA na may sapat na tubig, nakadepende na sa mga magsasaka kung susugal pa silang magtanim sa mga buwang ito. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita sa servisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balitagikan sa K5 News FM Iloilo, ASF sa Iloilo patuloy na tinutugunan sa pamagitan ng mas mahigpit na biosecurity measures. Sa detalye, hatin ka K5 Reggie Di Mayo, K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
10: Mas pinalakas ng Iloilo Provincial Government ang mga biosecurity measures sa mga munisipalidad upang mapababa ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., nagsasagawa ang Provincial Veterinary Office ng color coding system sa mga bayan na may kaso ng ASF batay sa antas ng panganib at lawak ng impeksyon. Sinabi rin ng gobernador na sa kabila ng patuloy na banta ng ASF, hindi maaring ihinto ang pag-export at pag-import ng mga baboy dahil kinakailangang mapanatili ang sapat na supply ng karne sa merkado. Gayunman, tiniyak ni Governor Defensor na lahat ng mga baboy ay nililipat o binabiyahe ay kinakailangang may ASF recertification mula sa pinanggalingang munisipalidad at sa tanggapan ng veterinaryo bago pahintulutang maibiyahe. Nagpaalala rin ang mga pamalaang panalawigan sa mga hog raisers, livestock traders at iba pang mga stakeholder na mahigpit na sundin ang mga pinatutupad na biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Batay sa datos ng Provincial Veterinary Office, nasa 28 munisipalidad sa Iloilo ang apektado ng ASF kung saan siyam sa mga ito ang kasalukuyang nasa red zone dahil sa mataas na antas ng panganib at impeksyon. Balita mula sa lungsod ng Iloilo. Ito naman si K5 Reggie Plazuela Limayo para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Nakatapusan sa itong network news sa tabukatang K5 News FM Tacloban. Sundalong sangkot sa pamamariila sa Katbalugan City, Samara. Nasa kustudiya na ng pulisya. Kalitali hatod ka ni K5 Roger Tilana, K5 Mall.
0: K5 News FM Live Report.
11: Mariing kinundina ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang pamamaril na kinasasangkutan ng isa nilang sundalo sa Katbalugan City, Samar. Ito ay kinumpirma ng 8ID na nasa kustudiya na ng Philippine National Police o PNP ang nasabing sundalo at nangako rin ang kanilang pamunuan na makikipagtulungan sa investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Ayon sa Philippine Army, magsasagawa rin sila ng sariling pagsisiyasat upang malaman ang kaukulang kaparusahan sa sundalo, alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon ng militar. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, naganap ang pamamaril bandang alas 5 ng hapon noong nakaraang Hulyo 21 sa Purok 7, Barangay 13, Diversion Road sa Katbalugan City. Dalawang sibilyan ang tinamaan ng bala at nakilala ang mga ito sa mga alias na Mond, 19 anyos at Dulfo, 58 anyos na kapresidente ng lugar at agad silang isinugod sa ospital upang mabigyan ng lunas. 5 basyon ng bala ang narecover sa lugar ng insidente habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Balita International. International.
3: Mga ka-K5, bangatod ka na to sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga may ampalaya de sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na ka-detox ka ba?
0: Balita International. International.
3: Nigasto ng United States of $7.5 billion sa kasamtangang gubat batok sa Iran sa malaparit Defense Secretary Pete Hegseth. Kining bahina na ngayon ang administrasyon ni Trump o dugang $87.6 billion. Di na $67 billion gitagana alang sa operasyon sa Middle East. Alon po noon ang kakulang sa mga bala kagamitan og sweldo sa mga sundalo. Sa iyang unang pagpakita sa Capitol Hill, suka na sugod ang gubat sa Iran. Aron isigutan ang pondo sa Pentagon sa sunod na fiscal year na balda o gupat kahigayon ang pakigpulong ni Hegseth tungod sa mga nagsyagit ng mga demonstratora. Luwa sa mga rallyista na karawat usab o grabing pagsawagikan sa mga senador si Hegseth. Sama ni Senator Patty Murray kinsa nagpasidaan nga mahimo na usab kini nga tibok kinabuhi nga gubat nga makapahinay sa suporta sa publiko.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa itong kabalitan negosyo mga kaki-5, PCA yan, nihangyo o regulasyon na aron makontrol ang presyo sa kopra sa Pilipinas. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5, Rufa de Vero e
0: kaki-5 Boss. K5 News FM.
12: Nihangyo ang Philippine Coconut Authority kin PCA o mga regulasyon na aron impluensyahan ang presyo sa kopra o mapanalipdan ang mga mag-uma sa lubi gikan sa pag-ubos sa presyo sa kopra. Mato ni Joseph Cesar De Legro, ang head executive assistant sa PCA, na 80% sa ilang produksyon ang gi-export. Busa apektado sila kung adunay pag-ubos sa presyo gawas sa nasud. Gipahayag sa De Legro nga ang pagtugot sa PCA na i-regulate o kontrolon ang presyo sa kopra. Magtugot kanila sa pagtakda sa presyo para sa mag-uuma samtang gibalanse ang rekomendasyon sa mga pribado mga manufacturers. Makatapang usab matod pa ang pagkikambayayong sa PCA sa mga pinansyal ng institusyon na aron na suportahan ang mga mag-uuma sa lubi pinaagi sa pag-aproba sa pautang sanglita na kasinati upang punuhod sa presyo ang lana sa lubi o kopra tungkol sa maskuyang panginhanglan na pagkabala sa mga export o sobrang supply sa mga produksyon. Kining balita sa negosyo, gabi ka na ito sa DTX Coffee Mix. Nagahapit ka na, naka-detox ka pa. Ni sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Blikog, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment, tatod ka na ito sa MyTC, ang client base ng Vitamin C.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: So, og Dominic Caslo na sa detalye ato ka nato ng K5 Divina, Tindog, K5.
0: Balitang Entertainment.
13: K5, basta ang balitang showbiz, humans sa sabang munding nila ni Bia Alonso, og Vincent Ko. Kung sa kakatinuo, yung nagplano sa mga magpakasal sila Sir Ramirez o Dominic Roque. Nasa iran sa tarangga na si Dominic maong kaniuyab ni Bia, nagbulag sila nga ito Pebrero 2024, bisan pa man sa ilang mga plano nga magpakasal. Nagplano sa bunta sila si Sir Ugdom nga mag-sitaw down o sa kabutan nga nabutyag sa showbiz update ni Ogi Diaz. Apan na sa iran, galindi ang kahiluhuan ni andam nila ni Sir Ugdom. Nasuta nga alang kinis hinusang selebrasyon sa ilang adlaw nga natawahan. Parehas ug adlaw natawahan sila si Sir Ugdom sa Hulyo 20. Mas bata ug unom katuig si Sukay kang Doma. Mahimuanan na sila sa yugto sa pagplano sa ilang kasal. Ilabi na kasigurado na sila sa ilang pagbati sa usag-usa. Nagano mga kakikipag itong balitang showbiz na tag ganatos mighty siya ang alkaline base na vitamin C sa tanga D3 Bio, DDX 500, DDX at Coffee Mix ang kakapitan na naga, detox ka pa. Kini sa K5 na Divina Tindog para sa kambiyon na balita, Sir Bishop Bulik ng Kalingon sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports!
2: Samtang sa itong kabalitang sports mga kaki-5, Gilas Pilipinas na hagsa ang ranking sa FIBA Basketball World Cup. Maritali hatod nyo na ito ni kaki-5 Cyril, DTX sa 500 Rapa, IKI-5.
0: Balita Sports!
4: Sa balita nito sa sports, karong adlaw, maybo sa ranking sa Gilas Pilipinas, sumanin sa katulog window sa Basketball World Cup. Qualifiers ito bulan sa Hulyo. Sumalat pa sa FIBA ang men's ranking, ang Gilas Pilipinas na nakaroon sa ika-39 puesto. Naulog sila sa tulog ka puesto gikan sa ika-36. ang maong ranking ipagawas sa double overtime kapilian sa Gilas sa New Zealand 106-102 o Australia 92-49 sa Baysimana. Ang Gilas Pilipinas nasa kapitupisto sa Asian Zone na yung pangalungan na kini sa Australia. Dili lang ang Gilas Pilipinas na kasi natin pag-ubos sa ranking kaya ang Australia kaya sa kapitong kapisto sa kalibutan daan na karoon sa ikawalong kapisto. Samta ang Hawaii kanito nga nasa ika-109 kapisto daan na kinikaroon sa ika-sintudisyoso kapisto. Ang South Africa kanito nasa sintudisyoso kapisto daan na karoon sa ika-sintudisyoso kapisto. Ang Gilas Pilipinas kilauban makikita pag-usab o mag-usaban sa ranking kung matumang nila ang Nasa Jordan sa Agosto 28 o Iran, Agosto 30. Sports Balita! Kini si Kaki 5 sa Real DTX sa 5-Drap para sa kaming balita serbisyo publiko kreo sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports! Sports!
2: Oras mga kakifay, balasoy, 31 na, mukutong naglangkob sa ito ang DTX sa 500 Morning News Cast. May nga daw, may buntang ganatong taraan sa tukoban nga si kakifay, Shara Marie Humilio, may buntang.
3: Yes. Yes, good morning kakifay, James, may buntang sa maso kay kakifay, not all over the world.
2: Ato kapag tibet, may buntang ni kagawan Rito Miraflor, maog ingon ma ni Marlon Castor Sutia, good morning. Yes.
3: Also, si Kula Valorante, good morning. Emmanuel Almanzo and Mangardasa Pitancho.
2: Aminaw sa nato karon si Jeffrey Merusa, Gary Inolpe, good morning. O si Ma'am Emilia Inligara, maing buntag.
3: Yes. Randy Santinas, happy listening.
2: Alas 6:32 na mga Kaki 5, maraming kong oras sa musunod na. For first portion, kaoban si Kaki 5 manager Bernie Cabuta. Sa ngalan sa kinatibukang para sa Kaki 5 News FM, 97.7 Bugate, our CEO President Busdok Ramilon.
3: Area Manager Mayor Fab Ubanya, Naligan.
2: At ang station manager Kaki 5, Sir Bernie Cabuta.
3: Kaoban na ito, Pika Slavaka, at ang titisya Kaki 5, Abu Dwayne Olpus.
2: Dilan salamat mga Kaki 5 sa inyong pag-uban sa DTX sa 500 Morning Newscast. Kami ligapin yung mga tigbalita at kinin yung boss ng alagad sa kahinan Kaki 5, James Dito. Tribayo Bandukilio.
3: Okay, K from Shara Marie Humilio.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. Tribayo.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
0: nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
0: nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
0: D3Bio DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
14: Pabaka sa mga butik.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
19: ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kamalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Monks Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Monks Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyo mga suki butika.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahin na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
10: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
11: Alas 6:37 na sa kabuntagon. Oras sa tunyapon kanato sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C. DTX sa 500, pinakapitibong tambal. Labi na niya itong tagas kay sugar, no? Detox sa Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oga sa tuang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakipay mga itong oras, alas 6:37.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
13: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa baka, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagmahidbahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
13: Foro de los Pueblos!
11: Mga ka-foro, mga ka-kifan, kumusta ang may bunta? Good morning! Yeah! Welcome na usa! Narigapon sa ito ang pagparagubaduban sa ito ang tulumanon inyong tulumanon!
13: Foro de los Pueblos!
11: Foro de los Pueblos sa first portion! Unang hugna! Ning adlaw nga huwibes sa mga suking tigpaminaw, pizza 23 na! Ninya bulan gapon solyo 2026.
13: Foro de los Pueblos.
11: Kumusta kamong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga namo karon sa kapis kay sa inyong panglawas ha, samtang palad mo karon nga naminaw, dere lamang sa ato ang pagpanagubaduban. Samtang naminaw mga suking tigpaminaw, anya ang ubang hapyod-hapyod. Sa ilang mga manok, labi na si Makoy, Makoy. Hapyod-hapyod na ka sa imong manok diha, Koy. Anya, si Junior Aranas, si Balbal og si Domol. Hapyod-hapyod daro na mga sukitig paminaw. Si Walter og si Iko. Apil pod si Jongkoy. Ambot, kinsa kay hapyod-hapyod karon ni Jongkoy. Bitaw, ay mo kalibot ang mga kaigsonans pag inom yun og DTX Coffee Mix. Nanara na siya mga higala ang life. Ah. Samtang magpaabot o kapamahaw kay kita nga mga Pinoy, Kita nga mga Pilipino, mga higala, gastoso kayo ta? Ah, Sinilo po. Naghapin-hapin po siguro ni Sinilo sa iyahang manok. Nilo Fuentes dito sa may malubog Cebu. Ah, sa ako nagkikaingon gastoso kayo ta? Ano man? Sa inan mo mga sukit, tigpaminaw sa dipot na mamahaw, mamainit pa ta? Oh, niya, pag ma-terpingan, malunggay pandisan! Okay kayo! Anya, parisag DTX, Coffee Mix! Dito, ingunan nito mga Pilipino, mga sugi, tipo na, anya, pagkahuman, mamahaw! Oh, mahaw! Oh. Ingunan nito ka dato! Anya, oh, magpamahaw, mga higala, mag-snack na po! Ano nang itawag nga, merinda! Anya, pagkahuman ng mga sugi, tipo na, paniod to na po! Anya, pagkahuman, paniod to, snack na po sa palis! Kanang hapon, no? Merinda na po! Grabe, kagastoso na ito, mga higala. Huwag pa'y labot ng sideline-sideline niya, mga kaigsunan sa kaon. Ay, si Al Morales! Al! Morning ni mo di Al from Cebu! Namina, dari sa ito ang pagkapanagubaduban si Al Morales. Ah, anya, pagkahuman, manihapon na po! Anya, pagkahuman, mag-midnight snack na po! Inana ka dato, ingunanita ka dato, mga Pilipino, mga higala! Pero kung magod ka ng ganahan, magunta kaon, no? Kaon. Bisag asa na pita sa China, sa Thailand, ila po dito mga kaigsunan, kaon yun. Sa Japan, kaon. Lami magod ng kaon kay those people ko, no, who are fan of eating. Those people, kuan ka ng, unsay tawag nga na, ka ng enjoy ko, no, kayo. Anyang uban kay, sige na magpasiksi. Sige, like, bisag ang ganahan ng mukhaon ng mga sulit yung paminaw. Anya, diet yun kay ang figure ko na madaot. Noon sa pagkaitabuha, pagka-ulcer, mga higala, tibuok figure yun. Ah, nadaot. Ah, dito, ay. Ah, mga pahimang no lang na mga higala. Pero, ay, kung mo kalimot, ha? Huma na ito ga chibog niya. Huma na ito ga pakals niya. Huma na ito ga hambal niya, mga sulit yung paminaw. Ay, kung mo kalimot, para di magsakit ang tiyan, imna na ito o ga DTX 500. Yeah! Ngayon anak rang life mga sukin tig pabinaw DTX sa 500. Alas 6:42 na. Ay, doon na may nigawas nga kuan bo tinuod to bo. Nakakita ka to bo. Katong pa nag-inistoryahay ni kinsa gali tong namatay? Si ha? Mima. Si apelido to? Si Mima. Ay, yun sa apelido ni mo, Mima, ay. Si Mima! O niya, nakuha mo to mo? Kakita ka? O katong nga panag-inistoryahan nila ni Juan Clear Castro? Ah, eh, kung anak ko natuloy mo? Mima Alicia! Ah, sila. Storya, storya dahil sila mga suking tigpaminaw ni Clear Castro. O niya, gignan siya ni Clear nga. O sa managipanguha ni mo nga mga vlogger, ay. So nagipanguha ni mo diyan ng mga trolls. Wa man ay mga hinungdan. Huwag adyo. Ingon dahil si Mima, klaro magyod ka ito. Di man to, ay mga suking tigpaminaw. Ingon si Mima, ay resign. Pag ingon ay resign, pagkatotod, ipatay. Mauna di ha, mga suking tigpaminaw. Di rin na nato nakita. Mga tuntog yun ng mga dagko, mga suking tigpaminaw. Kamu, mismo nga naminaw. Kamu nga mga vlogger diyan nga nagpabayad. Kamu nga mga vlogger diya nga, nang daot o mandaot lang sa mga politiko, mga tonto mong dagko. Pag inabuhi mo, insakto ay. Mamaro po di mga higala sa mga media man. Bisag gasakto, mga higala ang pagpanaga ng mga kaigsunan sa usa ka politiko. Pero gibayran man mga kaigsunan sa usapod ka politiko. Hunang maingon po ko ninyo, mga tonto mong dagko. Mayra mga matay mo. O niya, kamatay dayo ng mga higala, ningon dahil justisya para kay ko. Justisya sa imo mata.
14: Foro de los Pueblos.
11: Sa imong kagalingon gali, huwag kami hatag o justisya. O niya, bo, ato nang hatag-hatagan o pagtagad rin sa ito ang pagpanaguban-uban. Ayaw lagi mo pagpagamit o mga politiko. Kay panahon nga daghan na mong mahibawan, birahan na pod mo. Huna nga, kamo niya mga tirador. Nagtuol lugar mo nga, gibayaran pa moron, okay pa? Pag mukalas na mo na nila, gamikan kay libang yun sa tanang panahon nga sige lang mo gatirador. Di ba? Mabot mo ng panahon nga makonsensya yun mo. Labi ng inyong mga anak, mga dagko na. Panya, alang-alang, diha mo, magpakamatay na lang yun. Sige, pamatay ang tao. Mabot ang panahon nga mukalas na mo, ipapatay na porno mo. Now mark my words! Kaya nga naman, naghanaman mong naibawahan. Pero hat-ato sa nihawanan mo, ang atong pagpanagubanuan, pinagin sa mga balita sa atong mga kawanan, mga sister station, nga naghawkap na rin sa atong pagpanagubanuan. Apan sa dipa, Glenn Elvina, good morning. Edwin Prosa, good morning. Good morning, usab ganto ni Manuel Alminso, Emily Bicamon Enriquez, good morning. Al Morales! Ato ang gwapo nga technician da sa Cebu, good morning. Morning, usab ni Oter Miraflor. Morning, ganto ni Marlon Castor Sutia, da sa may Santa Catalina. Ogni, good day, Freedom Albong. Diyan na pitas may bayawan na mga sulking pamina. Ato sa check si Kakipaib Dondig Lodobe. Ma'am Joy Fry, good morning, Ma'am Joy. The beautiful lady, diyan na pitas sa may Look kasi bulan. Ma'am Joy. Advance, happy birthday. Karoon ang pizza 29, iyong birthday po hon. Ah, aligre kayo ni mga higala kay. Dagan kayo sa hikay. Yeah! Kau ba nang iyang anak ka mga suking tigpaminaw? Nag-birthday or mag-birthday og mayang anak kunya ang iya pizza 29 o 24 ba tayong anak or 25? Basta happy birthday ninyong doon, Ma'am Joy, sa imong anak. Kipay bayawan, mga solar lights o gamaterialis sa pagtukon o gapasilidad. Yapon-apon sa ikatulong distrito sa Negros Oriental. Hari yun meron na. Kakipay doon, diglunumi, ikipay mo!
15: K5 News FM Live Report.
16: Gitunulan og mga solar lights og materyales sa pagtukod og dugang gamit sa pasilidad ang nagkalain-laing komunidad og eskwelahan sa ikatulong distrito sa Negros Oriental pinaagi sa padayong paningkamot sa opisina ni Congresswoman Janice Valiega Digamo. Kaniadtong Hulyo 20, opisyal nga gipang-apod-apod ang mga kagamitan og kahimanan alang sa mga lungsod sa Valencia, Dawin og Sambuanguita. Lakip sa mga nakadawat, mao ang Pulang Bato National Senior High School sa Valencia District nga nagahinan og napulo kaset sa solar lights aron makahatag og dugang kahayag og seguridad sa palibot sa maong tunghaan.
17: I am Joanna V. Paalaman, school head of Pulang Bato National Senior High School. And magpasalamaton ako og dako ni Congressman Janice Digamo sa Pure District of Negros Oriental sa iyang paghatag namo sa amoang request sa solar lights diri sa Pulang Bato National Senior High School.
16: Gihatdan usab og 15 kaset sa solar lights ang lungsod sa Dawin alang sa pagpahayag sa mga pampublikong pasilidad og kadalanan.
18: Ako si Randy Baga, diri sa Distrito 3, mao ang barangay kapitan, opo ng barangay. So nag-request ko ni Ma'am Congressman Digamo, Janice. So sa kaluyo sa Diyos, wala diyo ko pawangan niya, wala kabot o mga pila kaadlaw. So iya guday kung itagaan ini akong request. So nagpasalamat kay kong dako, di Congressman Digamo.
16: Samtang sa lungsod sa Sambuanguita, nakadawat ang Mayabon Elementary School og usa ka gatos ka sako nga semento og 50 kabuok hollow blocks nga maggamit sa pagpalambo og pagpaayo sa mga pasilidad sa eskwelahan.
19: My name is Jason Rex Tubio, the president of Teachers League of Mayabon Elementary School. First and foremost, allow me to say thank you so much sa office ato ang congressman, Congressman Janice Digamo, because karon ako na yung gitubag ang amo ang hangyo nga nangayog dun may materials para sa among tunghay.
16: Gawas sa mga tunghaan, gitan-aw usab ang panginahanglan sa komunidad pinaagi sa paghatag og 5 kabuok wall fan sa kapilya sa simbahang Katoliko sa San Roque alang sa kahapsay og kaayuhan sa mga magsisimba. Kini nga mga proyekto kabahin sa padayong inisyatibo sa opisina sa kongresista ubos sa iyang pananawon nga Arriba Tercero Distrito aron matubag ang mga nagunang panginahanglan sa edukasyon, kaluwasan sa mga residente og batakang serbisyong publiko sa tibuok distrito. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee nga nakakapi kana naka-detox ka pa. Ingon man ang mighty CD alkaline based nga vitamin C, ang epektibo nga bitamina alang sa pagpalig-on sa atong immune system. Nanukad gikan nini sa K5 News FM Bio 106.5 para sa Foro de los Pueblos. Kini si K5 Dondig Lodobe para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, ang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
15: K5 News FM. Live
20: Live Report.
11: Alas 6:50 na, salamat doon. Tantaga PNPPCR, gisaulog ang ika-31 anyos ng anibersaryo, pinagi sa Servicio Caravan, ka K5 Roy, August Bustillo, K5 Mo.
20: K5 News FM, Live Report.
21: Community Relation kon PCR sa Negros Oriental gisaulog ang ika-31 na kaatuig binagi sa PCR month karong bulan sa Hulyo. Ang Police Community Relations sa PNPO kon PCR usa kini kaopisina nga sa diin. Ang tuyog tumong mao ang pagkonektar sa pulis ngadto sa katawhan aron adunay pagtambayayo sa bisag unsa nga panginahanglanon taliwala sa kapulisan o katawhan. Agi sa pagsaulog sa ika-31 anyos ang PCR sa Negros Oriental Provincial Police Office ipadayogdog ngadto sa Mansihi Bindoy kauban ang kagaman ng provincial harus sa paghatag serbisyo diretso sa mga katawhan. Ang kalihukan gipangunahan ni Acting Chief Picado Police Major Elpidio R. Taguan Jr. sa ilalom sa pagdumala ni Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director, ug matud pa kini nga oportunidad malampuson na pahigayon pinagi sa pagkigtambayayong sa mga buhatan sa gobyerno sama sa DSWD, kagamanan provincial sa Negros Oriental, lakip na ang lokal ang kagamanan sa Mansihi Bindoy. Sa ato mga kahigilaan diya sa Negros Oriental Provincial Police Office, para piskay kanunay ang lawas mag-Mighty C ang alkaline nga may vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, kilingawan sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM, Live Report.
11: Alas 6:51 na mga sukinting paminaw. Samtang kay Pinerizo, giserbehan o Guaran Tomares, sulod sa provincial jail, ay preso na, gipreso pag yun. Na-preso ho na po. K5 Cyril Rippey, K5 Mo.
20: K5 News FM, Live Report.
22: Bisan na kung Pinerizo na, gisabihan ni Gapo na kini o guwano na aras ng apresan sa Lungsod Palinsa, sulod na sa Negros Oriental, Detention Cell ko Provincial Jail. Ato na kalabay ang Lugan Martin, Sol 51, sumala pa sa PNP Malaysia ang suspensado na nakip kini sa Most Wanted sa Lungsod, kinsa waring alis kapulisan. Ang akusado nga naginaday kini 41 anos nga lalaki nga taga-Bagakay ni atong siyudad sa Dumaguete, kinsa na bilanggo sulod sa provincial jail sa kaso paglapas gapon sa Republic Act 7610. Atong sa operasyon sa kapulisan nagdala kini warrant arrest kinuhatan sa Public Court Branch 30 sa Dumaguete City ni ato pang Hulyo 15. Malapas kapulisan ni Korte tanda kini sa piyansa valor og 180,000 kapasos alang sa temporary kagawasan. Malapas sa kapulisan, nga papalain na ihapon sila sa kampanya, labi na pinanginta sa lungsod sa Palinsya. Ang balita ito natin, ito na kanino sa DTVIO, DTX500, MyTC, K5, Cyril, DTX500, para sa kaming balita, Servicio Publiko, Kreon sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM, Live Report.
11: Salamat, Sai! Alas 6:53 na mga sukintig paminos sa toang pagkapanagubanuban. Ma'am Arlene Ausan, good morning. Lourdes Apitansio, good morning. Ay, Kapitan Alan Ausan, good morning. Janapitas, may mabuhay. Kukoy, inoy ko. Pari Kukoy, morning ni mo na pre. Aga si Pari Tata Edmar Bigay. Pari Edmar Tata Bigay. Aga good morning ko sab. Sa ato ga my friend, Janapita mga kaigsunan sa may Santa Catalina, si Moss Edward David Lahus. Agya sa tanan, Arnold Moico! Ginapita mga kaigsunan, Konsel Arnold. Sa tanan ka mga konsehalis, Dodong Nilsson! Si Konsa Dodong.

0: Dinato Kalimtan. Good morning ni Sir Joseph Cuevas og ni Ma'am Arlene. Morning og grande estrellado para Archie Gutib. Morning usab ngadto ni Chad Fernandez og good morning sa kang good morning usab kang boss Dave Diasis. Morning ninyo harot. Sa tanan nga mga karinderyahan nga naminaw karon sa ato nga pagkapanaguban-uban sa tanan nga mga litsunan. Onya sa second portion. Kining isyu mga kaigsoonan kay ate pabati. Di man to AI bo? Tanaw na ko digito AI. Okay. Ingon man mga kaigsoonan si Kuan. Mi maalis ya nga recorded ba yan eh? Patay ay. So onya ato diha tagatagaro nga pagtagad kay alas 55. Sa ngalan sa mong CEO President the generous bossing Doc Ramiloy. Area Manager Mayor Pipo Banyanaligan. Good morning usab ngadto ni Dudong Nino Ligan. Dikas labak aptikas labak abuduin ulpos. Kanigapon si Kakify Bernie Campos kana ni Kamaitis. Detex 500 Detex Copy Mix og Detex Ribayo kamusta para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Detex Ribayo Health News.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nausab si Doc Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kailan ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: E para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na si D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
3: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
3: Uh-huh.
4: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Pareho po sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
4: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
3: Uh-huh.
4: Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
4: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
3: Correct.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang VCO, gamay D3! Kapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
4: Wala natakdan.
3: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Nga.
4: Patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya ay lauric acid nga nasa D3
4: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
3: Uh-huh.
4: Unya,

0: RGP.
1: Oh.
0: Ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
1: Wala. Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach do.
0: Oh, kabalo ka nga no sir GP.
1: Mm,
0: hatagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT wala na siya sa plain D3 sir GP.
1: Oh.
0: Nara na sa D3 bio.
1: Mm.
0: Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna yung dapat target
0: ang D3 bio adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok.
1: Mm.
0: Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nawan ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Adlai powerful extract.
4: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugar cane.
4: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw ga ka ulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: kay Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Usi Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Mahilig ka ba magkanta? Bikanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Adi anang ang lugar na pwede ka magkanta na murag walay naglantaw kini mo.
7: I my best.
6: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas in barkada imong pamilya ug ha in pinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalinga gayud sa Kanta Haray Family KTV.
7: Gikumot-kumot.
6: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karina ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
8: Nangita ka ba o ga makalinga o exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
9: Sibulan Cockpit!
8: Matag-Biernes kini
9: og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
10: Sibulan kakpit.
9: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
10: Kada Domingo,
9: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
10: Sibulan kakpit.
9: Aduna pa dugang pang mga pa-premium. Unsa pay imong gidugayan?
10: Sibulan kakpit.
9: Para sa detalye og registration, kontak ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
10: Sibulan Kakpit.
9: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
10: Sibulan Kakpit.
9: Labok na bay.
10: Sibulan Kakpit. Ang Sibulan Kakpit, adorap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Kakpit.
11: Bisita na sa Sibulan Kakpit.
12: Lig-on, tipid og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki.

0: bibili sa mga butiga.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
0: Kapalit sa mga butiga.
1: Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamit. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
1: Mighty

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio, campione radio.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:21 na! Oras sa tugabon ka na to sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C. O ka D3 bio! Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
4: Foro de los Pueblos!
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayo muntag? Kami na usabang inyohan ka-K5, do ka-K5 di na matabang tandem! Pinagapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, Detex 500, Detex Kopimix, o ga D3, Mayo Kabusa!
5: Oh, ang mga lakaw sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukang. Tungod niyang Dios, may nagagunit sa iyo mga kamot, mga ka-K5. Maayong buntag kini sa gapon ni Kubos nga lagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel Karunay naka DTX 500 DTX Coffee Mix D3 Bio ug Sport Biotics di palubos sa ibang Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan.
2: Tibuok kalibutan.
5: Tibuok kalibutan ni matabang naka DTX Coffee Mix.
2: Ay! Kanindot ba sa atong life basta maka DTX Coffee Mix?
5: What a life, ha? Gypti Roda, galanta ko. What a life! Galami kayo sa Detex Coffee Mix. Detex Coffee Mix! Ah. Ang sarap mo! Oh.
2: Detex Coffee Mix, lami kayo!
5: Detex Coffee Mix, ang yummy mo!
2: Detex Coffee Mix, ang sarap-sarap!
5: Detex Coffee Mix! Panginom na mo diha.
2: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix kape or ang pambansang kape ng Pilipinas. Hindi gay.
5: Pambansang kape ng Pilipinas.
2: Kagapon hapto na pud ko sa kapanel.
5: Sa kapanel nga kape?
2: Kape. Mighty C, D3 Bio, DTX 500. Pag-uban pa nga mga produkto sa klinika. Grabe.
5: Kape kayo dyan.
2: Aha. Dehas painitan. Ang gigamit nga kape, DTX Coffee Mix.
5: Pangapi na Miss Jen lumampaw og DTX Coffee Mix, ha?
2: Kailangan.
5: Ang EG glass and aluminum.
2: Altia ba ito malaki puntilyas dahil sa may magata si Bulan.
5: There, Miraflor, mornings, God bless her, Bern. Attorney Ronel, DTX Coffee Mix, lami kayo, di matabang.
2: Oliver Tives, good morning mga idol. Naglantaw kami karon dari sa Kawitan, Purok 1A.
5: Purok 1A. Mga pila, butante dia sa Purok 1A, Oliver. Mga
2: Toan.
5: Pila na kayo makuha ni Kwandi ha, Manager Bernie.
2: Purok 1A?
5: Tanan. Purok 1A?
2: Tanan.
5: Ah, tanan?
2: Tanan.
5: Oh,
2: tanan! Oh! Ito, good morning. Kanin yung
5: Chilpaw, morning.
2: Ay, si Chilpaw. Nabanhaw na po si Chilpaw. Chilpaw, kumusta si Makmak?
5: Isa din si Chilpaw, taga Cebu rin eh.
2: Ah?
5: Taga Cebu ni si Chilpaw?
2: Chilpaw, taga, wala po ko kita ini niya. Personal. Basta, sila ni Makmak.
5: D-Tex Kupimix, si Gypti Ruda, nag-inom po dron. Janil Solwita, morning, Sir Bern. Attorney Ronel, lamidjud kayo on D-Tex Coffee Mix, maka-addict iya lami. Matabang si Janiel, so. Francisco James Valencia, may buntag ninyong duha, Attorney Ronel, Sir Bernie, DTX Coffee Mix, amoy pa lang, masustansya pa.
2: Wow!
5: Matabang, ha? Lourdes Apitancio, morning. Emmanuel Almenso, Janelle di Palobos kahilig dili rin no tuning in mga ka K5. Oh, morning dia to, Janelle.
2: Tigan sana man eh.
5: Agaw na agaw.
2: Oh. Janelle, oh. Si Janelle di Palobos. So, sila na nagbutang og gasumpay sa DTX?
5: Sila na.
2: Ilan na gisumpayan?
5: Ah, amoy pa lang mas sustansya pa.
2: Oh. Ako na punan.
5: Ay, mo daw.
2: DTX Copymix. Sa baho pa lang, ligo na imong lawas.
5: Eh, marumay si Juhit itong ilang giingon.
2: Ah, dili. Sige, dili, Osbon. Oh. DTX Copymix sa hinungaw or sa iyang asubi to nga mo aso, inigtimpla ni mo, inigbutang ni mo sa init, mura ka gisauna. Oh. Di ka nang sauna, paayo man po na. Pakuan man na sa imong lawas. Pagawas man na sa mga tuksi.
5: Ako, oh. DTX Copymix, sa alis ngaw pa lang, kontento ka na.
2: Sige, ade. Ako. DTX Copymix, sa putos pa lang, makauyab na ka. Oh, putos pa na, ha?
5: Putos
2: pa na. Wala mo paimna. Labi nag paimnon sa DTX Copymix, automatic, manganak na mo. Ang kuhan dahil na siya po. Mura dahil na siya oga kuhan.
5: Mura mag-dry.
2: Mura mag-extend. Extend?
5: Extend.
2: Iyo pagkuhan si Piat na kay
5: daot. Kapi ba, kapi.
2: Ayo, extend po.
5: Ano ba rin, binibiba? Good morning, Sir Ben, Attorney Ronel. Watching here from Tigib Bayongon, walay K5 sa radyo, wala ata signal lang iyongon.
2: Ay, kuhan man ron. Ang Tanhay Day, congratulations Day sa Tanhay.
5: Congratulations kay Pista nila.
2: Dili, anniversary.
5: Anniversary?
2: K5 News, dili anniversary. Maraog ka Pista, o ni-appeal ang K5 Tanhay. Nag-request man to ang patrol, matutulito. Request nila, para parade. Para sa una. Sige, unyang kauton. I-check po na to sila, unya.
5: GR Espinosa, good. Wala na ikabutangan sa baha sa Cebu, Sir Bernie.
2: Baha po dito?
5: Amo ba? Gabaha na po dito?
2: Hey.
5: Sumandawi man ni si GR. Clearly, ladies, good morning, Lordy sa Pitancio.
2: Sige, ito sa i-check, kayo on the spot, Don.
5: Yes, Don Depps, on the spot!
0: K5 News FM, live report!
2: Good morning,
6: Apertalay.
2: Ah, Apertalay. Oh! Oh, nagdala na ikan ang DTX Copymix?
6: Oh, DTX Copymix. Sabo, man. Okay ka na?
2: Okay ka na, sige.
6: Okay. Sir, good morning. Good morning, sir.
2: Morning.
6: Kaya naman mo kayo ka, tumalik na yung ulan. Kapag sa, pagpakaulan, sir. Pagpakaulan, oh, kapasya yun, Apertalay. Kasi na akong DTX Copymix, nagay, masok sa timbang atin nagay mo rin. Ako makaharap nito o mga duwa, tutulok ako. Ano ko mga usap ako? Usok man siya sa aming kumandir sa kalay. Ako ko ng ato na pag-ibili. Okay po. Dito yung 700, ako po. Okay, nara po. Muna yung kagiba, kisa nga lang naman? Si Randy Ramos. Ako siya sa top na lang. With Malabang. Is Malabang.
2: Ramos siya! Siya may tagiya ina eh?
6: Tagiya sir. Usas tagiya po. Usas tagiya kasi pa pwede kakakita ko pa rin sir.
2: Eh, klaro man kayo, Ramos, o niya ang pangalan, Ramsons. Ibali ra, Ramsons Pharmacy. Ramos, wala na.
6: Okay, mayong butang sa tanan, ako hindi ko at ang pamilya, si Rilin Ramos, ako asawa, ako anak, John Francis, o si John Francis. Tugaw ka uman din sa tindahan. Siyempre, nakakawin sa tindahan si Mitch, si Enrique, King. Okay. Salamat kaya. So, nag-iro na ako kung makakawin din sa tindahan. Sige po siya na itong order.
2: Sige, ang signal niyo mo doon.
6: Alam sa balon, alam sa puro.
2: Don! Don! Okay, maagihan dia nga doon ay tinula. Ah, basig na tinulag mais, palihog!
5: Sa pagkikin ba? Nangay pa igihapo itinula dira katong ana dito.
2: Nagyapon. Nagyapon. Oh. Ah, dito ilan sinaan doon?
6: Ay, ako! Marang mag-resunahan!
2: Ano, sunahan? Sige kayo. Murang mag-ano kay Igo? Katupon akong gikuan nimo, gitsat, kayo mo tiunahon ako.
5: Tinula, dayong mais, dayong naipansit.
2: Ah, naipansit. Ano yan?
5: Napoy. Gutomon, mataanig sa'yo.
2: Napoy, napoy sinugba. Ah, Ma'am Joy Pry, oh.
5: Ma'am Joy Pry, morning. Sorry kayo, wakan ako natubag imong tawag kay na ako'y gitrabaho.
2: Morning, Ma'am Joy Pry.
5: Kinatong imong invitation. Salamat kayo sa pag-imbitar. Shout out og advance happy birthday, Ma'am Joy Pry.
2: Okay lang. Ganun.
6: Okay, so. Alang sa Foro de los Cheblos. Ini ang Gagipay Dundits na naka-extend food supplementary paling para sa kabyon ng balita, Servicio Publico o Galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report.
2: Nindot na yung signal, no? Pag-extra, no?
5: Nindot na. Nya atong ga-interview, krat-krat.
0: Bernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, Sina Matabang sa Foro de los Pueblos.
7: Sina Matabang!
5: Sina Matabang, kagabang-gagon morning. Morning sa itong mga gigsunod sa kabukiran, daplin sa kabaybayunan na itong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market nga Luis Labino sa K5 News FM, Biling 1 at sa Biling 10. Sa Dumaguete City ug sa tanang mga public market, kumusta itong mga sukintig paminaw sa nakadiyang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, naminaw na ito sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo.
2: Kayawa si, tanawa si Francisco James Valencia.
5: DTX Copemix, amoy pa lang mapapa second round ka na. O di matabang.
2: Extend rin yung amon. Iyon mo man din yung extend.
5: Espiridyon Dolido, morning diha. Kumusta ang gihulungan? Junlin Umandam, morning Sir Bernie, Attorney Ronel. Always na minaw, Dris Kabanlutan, Baay City. Always naka DTX og Mighty C. Lami kayo.
2: Naghanag na sila na tos Kabanlutan.
5: Sagan na kayo?
2: Naghanag na minaw kagahapon.
5: Sagan kayo.
2: Oo.
5: Si, sila mo'y saksi nga wagay kabilya tong blood control.
2: Ingon ka nga. Kana to, kanang, di na to kay...
5: Mami, ito ang istorya ako, pero wala naman ko ingon nga to pangisgutan. Ngano po kang mulaban ko dayon?
2: Kay...
5: Ako manunta ng role nga mulaban. Imuha, man, wala, ikaw man unta mo'y mo'y dala sa isyo.
2: Kasi role, ha? Puli-puli naman ta.
5: Puli-puli, di
2: ka? Ang tayo padulungan. May klaro gapon nga itong mga diskasyon din. Sa gasa talipita mo lahos. Depende sa musulod sa itong utok.
5: Ay, Mang Kanor.
2: Mang Kanor.
5: O, di matabang sa Mang Kanor.
2: Maramag Mang Kanor. Okay, mga sukintig pamilaw, dari sa itong pagpanaguban-uban.
5: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyo mga blood sugar. I-DTX 500 na, DTX Beauty Soap, pampahamis ni ate o ni kuya, panabon na mong DTX Beauty Soap, ha? O siyempre, ang kontra pa maol, ha? Nga DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Pambalikon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, may TC syrup. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pagpalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan o siyempre pagpalikon sa inyong kabukugan. Klinika DeoFresh para sa puti o humot nga ilok. Magklinika DeoFresh. Para sa swabe nga digestion, magklinika Spore Biotics. Ug syempre pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto nga mapalit sa mga clinic sa Klinika di Alternatibo Medisina ilabi na diya sa may Canlaon City. Sa Sergi Alternative Bio One City, MZA Pharmacy Public Market Bakong ug sa ubay-ubay nga mga butika
2: kana?
5: Sa inyong mga lugar. Ug siyempre kini produkto sa Klinika di Alternatibo Medisina ni Dr. Mil Uy.
2: Mapalit na sab kang Aliger, along ko lada tanang
5: Kapsi!
2: Mga panga. Hapon, humpre na po ito.
5: Kuhan po, mapalit po ang kape na di ay. Ang kape kang sano.
2: Sano! Kano ba yun kang sano? Kana nga binuok naman na kang sano.
5: Emilia Ligara, namin na morning Sir Bern o RC Dilo.
2: Kang Aliger, kuhan man na kang Aliger, cases yun. Kinartown yun yung katong. Cases. Gagko kayo ba? Kang sano, kuhan na kang sano, sugod-sugod, pamanik kang sano. Sano Kuya Bear
5: kanyonis. Karong motor pa na siya mag-deliver. Sano, magsakyanan na na si Sano.
2: Ah, mura na po nagsaligir. Ang problema, kabalo ba po siya mo drive?
5: Mao na ibig akong problema. Kailisan ko ba kaya tadluan ng tiguang?
2: Saan ang tigulang? Ayun, tigulang. Kaya nang hamtong lang. Hamtong. Ay po na tigulang. Sano, oh, hinan ka sa tigulang, Sano.
5: Kasi Kuya Bear, bangod, college pa ko, wa pa ko. Kuya Bear, kanyonis na na. Mo-text ko na na sa magpag-rate.
2: Ha, mama?
5: Mampamukaw na guna siya sa Bayridjo sa una.
2: Sikat, tagit ka na sa Kuya Bear
5: na gano'n? GFM pa na. Oo! Oh, ha? Mo may tighatag numero.
2: Mama,
5: Kuya Bear, friends forever, guna.
2: Oh!
5: Kuya Bear, friends forever. Una na, dire. Kato silang Kuya Boy. Wala, wala na kahit nga naghimo pa dugpan. Muna siya, usas pinakauna nga na ay fans club, Kuya Bear. Friends forever.
2: Kuya Bear, friends forever.
5: College pa ko.
2: Anya, katong kang kuan, Kuya Boy.
5: Kuya to? Boy man to. Naman po to, Kuya Boy Fanatics. Kuya Boy Friends Forever. Naman po to,
2: KBFF. Oh, anya, hantod ka ron, Prince Pagyapon.
5: Friends ka ba?
2: So, sa ito pa, og mag, kuan na ita, kanang mag, butang, ang saitawag nga na, mag, ang saitawag nga na, kanang maghimo na ita, fans club, pwede, di pa na ulit ang tanan.
5: Dili pa.
2: Bernil, Bernil with love.
5: What? Bernil with love.
2: Kuan mo na.
5: Di na matabang, Arvin, tumulak baya One City. Ha? Kusog ang K5 sa kabandutan na tournament, Sir Bernie. Gikan buntag hangtod hapon, K5 ang paminawon. Di matabang si Lodi sa Pitansyo. Mura magbalak. Ha? Gikan buntag hangtod hapon, K5 ang paminawon.

0: start nyo ning madunggan, mao ning intro din sa tong drama From Burning With Love.
1: Why stay?
0: Ibawas mo na to na tong drama kay wa ko mapuhon. Humano na to ang drama sa kinabuhi ni Edgar ug ni Beth. Dari lamang sa to ang From Burning With Love.

0: Paquita.
1: Ah, darling, love.
2: Gar?
1: Beth?
2: Ano man?
1: Sige, pag-iris na kayo, pa-check-up na ta.
2: Pa-check-up?
1: Ah, pa-check-up na ta. Thorns, kung sa ganitong tagline sa by Thorns.
2: Ay, really? Sabay na. Ay, really? Sabay na.
1: Ako ba? Ah, sige, sabay ta. Ilis na,
2: ilis na. Ta?
1: Ah, Car? Pag-ilis na niya, pag-stocking palihog.
2: Ha? Huh?
1: Ilagom kayo ng imong tiil.
2: Ay, naku, nag-ilab din ang akong tiil kay mawala naman ang mga anak-anak ko.
1: Sige.
2: Ano naman na sa akong pagbuntis?
1: Sige, isa kay nawag sa ko. Ano sabi sa
2: akin? Kani-ganing akong ilok gani, ni itumpot pag-ayo.
1: Lagi.
2: Pero may na lang nga na ay Clinica de Fresh.
1: Oh, sige lang. Okay. Ano sa akin na to? Motor or magkuanta mag-taxi?
2: Ha?
1: Or,
2: taxi?
1: Motor lang. O
2: ka
1: ng
2: pilikap. Taxi din eh.
1: Pilikap na ta?
2: Pilikap lang.
1: Ah, sige. Magkuanta. Or hindi pwede EDV?
2: Malukat pa din ito sa prenda?
1: Cekik na yung kamay.
2: Nalukat na dito sa prindang.
1: Parang ako nagduwa-duwa sa akong korta. Pero sige lang kay...
2: Okay na to?
1: So, aramang gihapon ni pare.
2: Ah, nara ni pare. Ay, masugo nung maghapon ni mo na siya. Oh. Mo, kobra.
1: Hindi, makaingan siya, makagamit ako nung gihapon ko. Sige na, pagdali na. Pagkuhan, hitsas na na kay mga tunata. Sige, tunata.

0: dead.
1: Sabi niya, parang dako makiligtihan sa akong asawa, dok. Ano? Dako kaigtihan.
0: Dako kaigtihan?
1: Di ba ka ni quadruplets? Tanawa ko na, dok. I-examine ko na. I-ultra ko na, dok. Ultra.
0: Usa ramang kabuo kasing-kasing ang kapiti. Sulod sa tiyan.
1: Binuang, dako ka, dok. Ingon si Jeep Tiruda. Quadruplets ko na, ha?
0: Parang tiil o karabaw
1: ito. Sige na lang si Jeep.
0: Ay, pangilabot niya, Jeep. Drama pa, may apil-apil po ka.
1: Sige, dok. I-check.
0: Usa raman ka kasing-kasing ang gapiti.
1: Ha?
0: Apan muragaduda ko na ay laing gabukol.
1: Sige, dok.
0: Seryosa kay Siri, good morning, pare Bern, attorney Ronil. Kumbati habal-habal, rap, Bern, kay wala pa nalukat ang EDB. Wala nalukat, waka kabalore. Kwa na, lukat na.
1: Lukat na, impas, ako lagi hatag.
0: Yan ang gihatag sa iyang pare.
1: Pare.
0: Na, may morang sis sa sulod.
1: Di na, sis, no. Di na.
0: Ha?
1: Di na.
0: Ngunong ikaw may magbuot sa doktor.
1: Ikaw may doktor, no?
0: Gising!

0: Uy.
1: Pokemon din pagpanganak ka kay... Limsog man kayo ang bata.
0: Hala, Chok! Napay mo gawas usa? Hmm? Ah, utong pa, Beth, napay usa? Puro meron ba ito? Ikanuha! Hala! Sige! Napay... Ay, asa-sa-sa-sa!

0: sa among ba?
1: Ah, magali kay dili ang bulari o nagpaanak mo, babes. Upat ka buo.
2: Ah, upat ka buo ka nga tong anak, girl.
1: Ba, ako sa nitanaw ni Ona, may hindi ka wasle, be.
2: Uy na ako, usara.
1: Kagwapo. Puti.
2: Puti?
1: Ha? Ay, ay, sa, ikanoha.
2: Asa man ni naluwa? Puro man ta ito.
1: Lagi. Ikaw, wala po ka dito. Ikaw mo eh. Asa naliwat?
2: Wow, gani. Puro man ta ito niya. Ano man eh? Puti.
1: Ay.
2: Pasing nagluta ni sa sulod sa tiyan.
1: Dili na. Nagkuanang ka ka ng pangiroan na. Nagkuanang ka ka ng ganahanggit ka ni kuan ni Piolo Pascual.
2: Piolo Pascual? Ang
1: natanaw yung number of Piolo. Be, kini ikaduha, be. Wow, itong ito.
2: Wow po.
1: Lagong
2: lahat. Uy, itong po dang usa.
1: Oh. Mura manig si Jin... Si...
2: Bakit sa?
1: Gerald Anderson.
2: Mo! Kupuha sa itong anak, girl!
1: Isa, terita sa ikatulog eh.
2: Ha?
1: Hmm. Unsa man eh? Be, nagkalo.
2: Ha?
1: Nagkalo.
2: Ano ka nagkatawa? Nagkalo?
1: Nagkalo.
2: Uy! Kaining bata, ano kay... Nanay ba ikalo nga dala?
1: Gilang, okay lang.
2: Hmm. Ay, kaupat ka, tanawa daw.
1: Me.
2: Guwapa?
1: Ang kalo, Japon niya na may balihibo sa ibabaw siyang kalo.
2: May balihibo sa kalo?
1: Ah. Taya.
2: Ay, ang siyang tiyanak na gani itong...
1: Parang kahit ko,
2: bet. Anak, ganda.
1: Parang kahit ko, no, bet. Ako ba ni tanang?
2: Ha?
1: Ako ba ni tanang?
2: Ah, kakinsa mo di ay ni.
1: May ikaw mismo. Nagduda man lagi ka nga. Puti! Unya, no. Ito man ta!
2: Maubitaw! Pero wala may lang nakahilabot na ako, gari ka raman!
1: Parang kahi ko!
3: Awesome.
1: Happy!
3: Babe, Bobby Guru! Oh, si Bobby po gunong, puti! Sakita sa kunti
1: na kala. Happy kwan sila, happy ending!
3: Happy ending.
1: Karon ang ilang mga anak gikwa na gikasal ng upat ni Judge JP.
3: Amo ba? Malaman ang tiyanak ang tingog.
1: Singon.
3: Ingon si Ray. Mura magdili bata ang ipanganak.
1: Muraog?
3: Mura ko magdili bata.
1: Bata to eh. Yan, may magkabalo po na si Inane. Kau gilip.
3: Imuhang naibalan katurong manggol.
1: Kaysa man?
3: Dondon.
1: Yung kari.
3: Si Dondon na nang ningon mura, magdili bata ang ipanganak.
1: Ah.
3: Kayang naibalan na ito. Tukturango!
1: Dili.
3: Tukturango!
1: Dili din yung mao. Tukturango. Kurang nakiilap lang ko ba? Largo bitong kamatay?
3: Ano ka?
1: Tukturango. Largo kamatay ay.
2: Tukturango!
1: Para parte ko suga na sultada ko na dito. Tungod sa kwan
3: dili bata tiyanak lain-lain amahan gigang lani galbis.
1: Ano dia? Bit sunod bit ha.
3: Kaoban may ni Dundip sa una sa KBFF attorney. KBFF di
1: KB.
3: Dundon.
1: Sa manang KBFF.
2: Kuya Ver friends forever lagi.
1: Ah, mo dai na.
2: Oh.
1: E mo dai tu makadawat mo sila kwan. Sila si Day Ima, sila Day Juan makadawat ug katong mga kwan kuno. Mga gift-gift ni Kuya Ver.
2: Oh, wow.
1: Oh, dahil na.
2: Kuya Ver friends forever.
1: Mga dahil. Gopo. Mga mali ang tawag. Gopo, gopo. Mga mali sila. Gopo, gopo. Okay. Alas 7:47 na mga sulkinting paminaw sa ito ang pagpanagubarubang. Ato sa ni ipabati mga sulkinting paminaw mo. Kining niya conversation.
3: Sino si Mima Alicia?
1: Oh, Mima Alicia. O nga kining niya tingog na mura si... Castro.
3: Mm-hmm.
1: Muna si Ate Claire.
3: Muna si Ate Claire.
1: Ato lang ko, ano, mingan po na sila nga AI. Pero ato ni nga, tanan ato i-plus niya mo sa atong screen, o niya, pahusgaon na ito ang mga sulkinting paninaw. Mm-hmm. Unsay ilang istoryahan. Unsay ilang istoryahan. O gaunsa pa ang mga instruction ni Claire, o si Claire bang galing ni,
3: clear na.
1: Ngato kang Mima Alicia, mga sulkinting paminaw!
4: Foro de los Pueblos!
1: Grabe ito, eh. Murag bang libaot lagi mong balihibo ako pagkadungog na ako dito kagahapon. Murag ang akong balihibo, balihibo ng limbaot ko nga, inani. Kabata pa ni mo, Mima! 24 years pa, doon na rin siya anak to.
3: Nanay siya 4 years old nga bata.
1: Unya, buhiyon mo yung anak, pinagi sa mga ingulan na, kamo, nga namino ron! Pamino mo?
3: Wala naman siya. Sa mabuhi siya nga.
1: Ano si Claire? Tanawa! Sulod pa mo? Mga bata, pagin mo mga utok, eh. Unya, masulod mo sa mga ingulan na! Eh, nikapatay ninyo. Ah, wala na.
3: Ato paminawan.
1: May ato paminawan ba kay? Sige na, kugyaw-yaw na rin.
3: Makasabot ang ato mong kansunan. Unsay mong buot ipasabot.
1: Oo. Oh. Paminaw ninyo og si Mima ba ni o si Claire?
3: May katawa ra ba si Ray?
1: Yan saman si Ray?
3: Ha, si Day Emma o si Day Juan, pare ba?
1: Di mama na, member man sila sa una. Mama na, yan lang giingon.
3: Appeal de si Ray po? KBFF po si Ray?
1: Kahan man ni siya, Kuya Boy Fanatics man eh.
3: Ako ya boyfriend
1: ako siya. Oh, ngapto ni siya kang kwan, Mami Joy Fry.
3: Ah, Mami Joy Fry.
1: Pag-amping para dili malumping. Mamala yung termino. Amping para dili malumping.
3: Iyakay lumping naman daan.
1: Asa?
3: Si Ray?
1: Uloy, lumping. Ano naman na, God? 6-4 man na. 6-2. Di ko sa kanya sa mga ancaw ba? Ito, ancaw ba? Ito po ka.
3: 6-2. 6-4-4.
1: Nano ko?
3: Eh, bo!
1: Eh, nagaya bo, iga. Imo pagali nang gikuhan. Imo pagali nang gipost. Sige,
3: ba? Sige, bo!
0: Hindi ka na naman ang dagdag. Puro palpak pa naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Pinagawa naman po namin lahat yung mga script na fina-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayong hinang budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na Class A? Wala po akong hawak na Class A. Puro class D lang po, 20 na troll. Sino-sino yan? Yung grupo po ni Madaraho, kasama sila Rosalinda at taga-Bukit. Yan ba yung matanggang mukhang gorilla na puro lang yung pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamuli na may magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang gorilla? Eh, sa totoo lang, nag-abon na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madara, wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Hi, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Binasaya ako.
1: I resign. Mapay pagkadamag di mata?
3: Mama pa.
1: Kisa man lang, unsa man ang Class A?
3: Mga Class A nga mga
1: trolls? Vlogger. Oh, Class A?
3: Vlogger man tayo yung isigutan.
1: Lagi ba? Class A?
3: Kung mga sikat-sikat na bang mga ilado na parang mga banatiros, may na ba? Ang nagiging pangalan, ano mga Class A? Ikat mga bago
1: pa sa sulod. Ang nagiging Class B man ko noon niya.
3: Class
1: mo,
3: D?
1: Mo, ha?
3: Class D? Ano mga...
1: Oh, di-dili na ito, Class B?
3: Di-dili, Class D, itong mga bago pag yung gasugod.
1: Saan ba ito yung gingon, Rosalinda, taga-Bukid, Magdadaro, saan ba ito?
3: Ano ito yung mga ngalan nila?
1: Taga-Bukid?
3: Oo. Namay dito sa kuan kanang kanang San Andres Bukid ngina na ba dito sa Manila
1: Mama
3: oh.
1: So bay ato nga kan i-plan ato ga balik mo kay para pamilya mo kay 5 News FM Digital Dash Dumaguete sige pamilawan ninyo para once and for all ato ni siyang mahimay-himay bay ato pamilyaan sa bay balik ko na bo Marek clear Ron
0: pasensya na, madam. Pinagawa naman po namin lahat yung mga script na fina-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin.
1: Nani,
0: maraming po si Kuan. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayong hinang budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na Class A? Wala po akong hawak na Class A. Puro Class D lang po.
1: At Class D?
0: 20 na troll. Sino-sino yan? Yung grupo po ni Madaraho, kasama sila Rosalinda at taga-Bukit. Yan ba yung matanggang mukhang gorilla na puro lang yung pinagagawa?
1: Mukhang yes, gorilla?
0: Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamuli na may magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit ang buli. Eh, sa totoo lang, nag-abono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kaingin ito si Madama, wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Hi, nagsasawa na rin po ako, Madam. Ganito na lang. I resign. Starting today.
1: I remind
0: lang po kita. Recording itong pag-uusap natin.
1: Kisa ito na yung shit.
2: Anti-clear.
1: Shit! Papatay noon. Bida.
3: Hey. Resign, di is may maalis siya.
1: Resign.
3: Muna gaitong usap so, na inong din nga tira po siya.
1: Morning nga mga anggolo nga tanawang karon. Ingan sila, di is. Ingan sila, di is ko nang nagtira.
3: Ay, kamura, gaunay-unay ra mo.
1: Resign!
3: Pilipi Salva na mito.
1: Pilipi
3: Salva.
1: Well, ganun, resign. Empleyado dahil eh.
3: Di dawat binulan so resign pero wala is will duhan
1: no sila po kay binulan ini nila tons no dagko ko sa to ha
3: ko
1: ha
3: dagko ni will
1: dawat ramat der mga soking tig paminaw pila pero ang ila dito grabe nya karon oh kamo nga mga trolls diha karon ala sige I resign for mo pitik for mo
3: ano na karon kay ngano mapon mong mudawat ngano mapon mong magpabayad para anang inyong

0: Ella,
1: Pero mira.
0: pero no, ka.
1: Alas 7:55 na mga sakit pa kino. Balik ka. Balik mo niya. Human lang sa pipila ka pinomdam kay 7:55 na. Human lang din eh. Standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. History Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw Doc Ramil Oy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: O sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
6: Bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud Doc kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit sa kidney. Pagkaduhog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayogin doon ang kakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
5: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Na makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
6: Correct.
5: Sa pag-inom, pag-alak,
6: pag-sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang panis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Mainom, maligarilyo, magdruga.
5: Kadagan.
6: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. sa tinai ba, utok ba, o cancer ang judi ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500, ugmay tisi nyo asawa, or imong bana, arundili lang lawa.